0: ang okay social work, Denny.
1: Pang-social?
0: Dili, ay kanang mutabang sa mga kaigsunan nato diha nga mga nagkailang. Mga DSWD ba?
1: Ah, okay, okay, okay. Social work. Public work siya po na.
0: Salamat, ma. May buntag.
2: Thank you po.
0: Okay, ingat. Salamat,
3: ma'am Shay na Libron, social work student ikan sa RMMC. Aray, mga gwapa po niyo mga sabay katropang Ruel.
0: Ma'am, ikaw na lang, ma'am. Ako mo pa interview ba?
3: Oh, okay. Aray, ang katropang Ruel. Oo, oh. Okay. Ikaw, ma'am, kay murag pinakalito na hitabo gahapon. Pero murag dugay-dugay na po niyo na desisyonan, gina, kumbaga gina-desisyonan, ingon man, gina-planuhan sa mga Batok Duterte ang pag-impeach kay Sara. Uyon ba kaani?
4: So, ako lang, no, dili ko uyon. Kay mas giuna nila ang iban nga mga problema kaysa sa mga nga para karon nag-face tag mga crisis. Mas giuna pa nila ang kana nga sitwasyon pagpa-impeach kaysa sa mga nga nag-disod dami sa karon nga situation.
3: Pero ikaw kung tagaan kag desisyon na ka sa House of Representatives, ang tubag pod nimo probably no pod.
4: Yes po.
3: Oo. Pero kung tagaan ka gigayon po, usay gusto ni mong unahon sa mga taga House of Representatives, mga congressman, unahon ka problema?
4: Be public servant po talaga kasi hindi po sa isa lang katao nakasalalay po eh. Marami pong naapektuhan kapag hindi nakafocus sa mga mamamayan ng Pilipinas ang kanilang ang kailangang
0: trabaho.
3: Sama sa Jensen no unahon ang kining underpass ana. Mm-hmm. Oo, si Katropang Ruel basido na kay pangutana pod.
0: Ay ma'am, unsay name nato, ma'am?
4: Po?
0: Ano pangalan po natin? Unsay pangalan nato?
4: Ara Fevilia Rosa po.
0: Pilang edad?
4: 19 years old po.
0: Unsay course?
4: Social work po.
0: Pareha mo atong course sa isa. Okay, ma'am, kani mahitabo karon nga impeachment, kabalo ko na sulti na magyud ka nga dili ka uyon. So para sa imuha mas maayo gyud nga tubangon ang kani mga problema sa nasod. Kana ma'am, nasinatian ba nimo karon isip estudyante ang krisis nga ato nasinatian pod karon?
4: Yes po. As a whole po na sinatian gyud nako ang crisis po. As a student po mas nagapokus magud mi sa mga pangkalahatang kung crisis dili po sa kanila lang na na personal po na
0: So para nimo nakita gid mo nga ang atong nasod naglisod jud karon ma'am.
4: Yes po.
0: Oo. Sama sa pamasahe ma'am, mo ba ka naglisod karon?
4: Naglisod jud po lalo na ka lang wala pa na man namong klase po.
0: Okay. Scholar ba ka ma'am? Naka scholarship sa magsaysay?
4: Hindi po.
0: Okay, sige.
1: Ma'am, kung tagaan ka gigayon, isip social worker, soon to be social worker, unsay imong mong kahi sa atong nga panggamhanan nga mahimo para sa mga katauhan nga naglisod?
4: Ako lang as social work student, mas mag-focus sila sa pangkalahatan nga needs kaysa sa ilang personal gain po.
0: Ayun, ito gwapo. Simple nga tubag.
1: Ang beauty queen nga tubag ba?
0: Ibu kayo. Salamat, ma'am.
1: Salamat, ma'am.
4: Thank you,
3: pa. Ayan. Thank you, ma'am. Ara?
4: Ara.
3: Ara. Katropa Ruel, katropa Chris.
0: Okay na ko. Okay na ko. Kita na ko, gwapa.
3: Okay. Sorry, tagaan ni Chick Noy?
0: Nakay dala.
3: Wala.
0: Kanalang.
5: Okay.
3: Ako rin na pa sila yung mga sabay katropa Ruel. Wala pa ginibaan eh. Nagpalayo kadali kayo na ulaw na.
0: Sige. Salamat katropang Pilip.
3: Masara ang report gika sa patrol o garoon magpabiling healthy. Tumar na sa Santone Task Gold. Alang sa rikay usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Pilip Olegario. FM News.
0: Kato mga reaksyon sa estudyante, kay nanay. Mm. So diligid sila pabor sa...
1: Mga Zumba goers.
0: Mga na mga katropa, 806, mabalik kita. Nilapas na ito mga katropa. Sa itong pagbalik, itong isigutan ng nagkaniya pang mga issue. Politika gaya po ni, huwag tayong mabuhat.
1: Amo, itrindi ron.
0: Impeachment pa gini ron.
1: Oh.
0: Sa itong ka na pagbalik, kinikamahin na itong kaninyo sa Santo Plus Gold. Ato sa palutso ng Secret of Health, ato makauban mismo, ato President CEO, Doc Rebel Dito Oy.

0: Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Sanzone Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sanzone Plus Coffee Mix. The secret of health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine. Sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape. Mag Sanzone Plus Coffee Mix ka na. Sa Sanzone Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Sanzone Gold Herbal Capsule og Sanzone Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Sanzone Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Sanzone Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo kung natiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Sanzone Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suyap, perfect.

0: Basta ito mga katropa. Alas 8.12 na. Pasa po dagad yung rasa yung tawa na eh.
1: Pwede, pugnan.
0: Siyempre, kinibahin na itong kanyang sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mabalit sa paborito na itong mga butika.
2: Bullseye!
0: Doon na nangigawas ng impormasyon ka tropang Chris nga si Congressman Steve Chombian Solon nag-abstain sa impeachment process o pagbutar sa impeachment nga ito kang VP Sara Duterte. So isa siya sa mga nag-abstain. So siya man itong nag-abstain. So isa si Congressman Steve Chombian Solon nga ni-abstain. Wa siya ni boto yes, wa siya ni boto og no. So wala na siya ni butar. Para wa siguro isamok.
1: Siyempre, mamunguta na po ng katawahan good lagi.
0: Okay.
1: So ang iyang rason, wala ta makabalo.
0: Wala
1: pero para na ko, bilang usa ka Mindanaoan, makasulti ko nga at least, di ba? Naghahatag siya sa iyahang nga abstain nga kwan ba desisyon kay dili man gud niya makwan dili man niya ma dili niya pwedeng mabutang sa langanin ang mga kompromiso.
0: Aya. Ana na iya desisyon mga katropa. Pero siyempre wa pa ta ka kuha sa iyang side ug nganong ni abstain siya mga kagidaan.
1: Oh, kinahanglan na to.
0: Mawara na. Mawara yung mga latest kading gawas mga katropa kay Grabe ba kagubot sa lukot ang house nag-impeachment.
1: Mao po na siguro ang usas mga ko ani Congressman Steve nga di siya gusto ma-appeal sa mga gubot ba no? Malinawon biya ni. Dios nun biya ni.
0: Takabalo. Depende na na sa iya mga kagilaan.
2: Bullseye!
0: Iya man na. It's up to him. Usahaw niya pagdala ang iyang political career o sa iyang pagtuo mga katropa. Kung siyang pagkalagad nga na sa katawahan sa Sarangani.
1: Tinood na.
0: Pero kanikaroon nun sa inyo ang reaksyon nga napilian isip pa bagong house. Bagong house, bagong Senate President. Wala na yung kundili si Senator Alan Peter Cayetano isip bagong Senate President.
2: Bullseye!
0: Adunay kalit kapag inis sa liderato sa Senado mga kaigalaan.
3: XFM Impeachment coverage.
0: Parte ba rin sa impeachment? Ato rin kisgutan.
1: Aha.
0: Kaya din gipulihan ni Senator Alan Peter

0: sa impeachment or tungod lang na sa mga investigasyon. Mao na yung dapat na ito babalaan, mga katropa.
1: Sa mga hawa, kinahanglan ko na ng sutaon para madungog ang tingog nga dugay na nga kinahanglan ipalanog.
0: Kaya kung musulti lang ng impeachment, mga kaigsunan, bisan ba siguro dili mag-change sa liderato, sa tanong magun ako, the vote from the senators nga dili good mapabor sa impeachment, mukabat yun siya sobra pulo.
1: Lagi, oh.
0: Sobra pulo.
1: Mm.
0: And this is the numbers nga ito nakita karon. This is 13-0.
1: Mm.
0: This is the number of the impeachment nga ito nakita. Bisa pa siguro og

0: makod gini mo, ma-justify gini mo nga, grabe ang ka-close ni Senator kay Panpilo Lacson og ni Senator Soto nga kabalo man tag 15 nagunit sa Blue Ribbon Committee.
1: Correct ka.
0: Nga may sigutan bago na ang blood control kung si Lacson gihapon ang Blue Ribbon Committee.
1: So diri na lang tagaron katropang twist vote sa independensya sa Senado. Ang Senado man good. Gimo man na siya nga kanabong ti check and balance yun na siya.
0: Correct.
1: Dili na siya instrumento sa politikadong
0: interest. Oo, tinuod na.
1: Dili na siya instrumento sa politikadong interest.
0: Mm.
1: Kung ano na may alyansa nga kay tabo diha, namang ganyan ni Butar 13 o Napulo o nga kumang diha, wag ganyan tawo ni Buto, ako, rest assured ako, nagsalig yun ko sa Senado, whether kinsa pa yung leader diha, nga they will decide based on evidence.
0: Lagi.
1: Based on evidence. Ako wala ko nagatuwa na mga public perception nga kanabang gituyo na kay tungod liining ka kusog sa pag-inganyo siguro sa mga Duterte senators para sa kuwa murag di na mao. Ako nakita andre nga nung giilisan ang leadership yun tungod sa kipangbuhat lang gihapon mga katropa ni Senator Tito Soto.
0: Correct. Dapat ipadayon nila ang pagpromotar sa kaangayan, sa paghimong ihimplo nga gasubay tagbalaod, kanang mga actions nakita sa katawan. Siyempre kung unsa may gibuhat karon sa mga grupo sa mga senador, I'm sure ang ilang gipatigbabaw lang kung unsay gusto ug tingog sa katawan nga gusto nila nga hisgutan.
1: Mao na nga tong pagutana nga isa pud mga katropa kinahanglan natong tubag ninyo diri. Pwede ka mong mutubag sa tong comment section. Ay dili lang. Ay magkopyahan ay manggud mong tubag. Dito mo sa ato ang messenger. I-message ninyo yung tubag kay mamili ta diha kinsay na maayong tubag mga kaigsoonan.
0: Mangatag dagsignay.
1: Sa iyong tan-aw, absolto ba o convicto si Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint o ngano?
0: Na.
1: Pangalan, address, o kaninuhang tubag.
2: VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage.
3: Bullseye.
1: Kona na ni hagit karon. So minsay sa katawan, unsang hagit nato dre? Hagit nato. Unsa may angay nila pagabuhaton? Mamuliti ka ba o manerbisyo?
0: Mauna.
1: Siyempre, dito ta sa singgit sa katawan.
0: Nadunggan
1: man ninyo kaganina.
0: Ang interview eh.
1: Ang interview nato, estudyante pa lang to ha. Ang ilag yung gusto, unahon ang pagserbisyo o pag-alagad sa katawan.
0: Dili, sarili.
1: That's the voice of Gen Z.
0: Yun.
1: Karang atong mga kabataan nga mamahimong sunod nga leader sa tuang nasod.
0: Bisan pa si Manay, katong ato ang nagasumbang nga senior citizen. Kabalog yun siya nga, unahon ang katawan. Ay ha, pa ang kaugalingon.
1: Okay na tanaya sa mga tiguang.
0: Ang
1: importante ka rin, Gen Z, kasi sila may mudgulit sa rinda sunod na panahon katropang crisis.
0: Lagi.
1: Mauna, gusto na ako madunggan yun ang Gen Z. Kaya nakasalalay sa ilahang atong kaugmaon mga kaisunan. Nakasalalay sa ilahang tanan. Kung unsa sila mag-decide, unsa sila mag-una-huna, that's for their future. Di pwede diritong, di ba? Alam mga, unsay, pwedeng idikta sila ha.
0: Sa tanong na ko,
1: dili kayang diktahan ang mga Gen Z karong panahon
0: na. Which is good. Maayo na, pastuha kay kining mga bagong generation, very idealistic. Og maayo na para sa ito ang nasod. Nga ang idealismo magpatigbabaw kaysa sa kananahimo ng kampante nga muraga naanad na kay komportable sila sa sistema.
1: Og nga sa ito pagbalik, atong isgutan ang pagbutar og no ni Congressman Sherlyn Bañas-Nograles sa impeachment ni VP Sara Duterte.
3: Yun!
1: Relax na ka muna ha. Ay napakinay ko itong maras 9 mga katropa. Dari lamang na sa ito pag-giskot nining impeachment complaint ng VP Sara Duterte. Absuelto ba o convictado?
2: VP Sara, absuelto o convictado?
3: Convictado.
2: The impeachment coverage.
1: Kinikabangin na itong kaninyo sa Sandong Plus Coffee Mix.

0: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Iriklorimia. Pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sundown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
2: XFM.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sundown Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sundown Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sundown Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Sundown Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
0: Vision Next, daghan ang natubangan.
4: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Noto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: XFM.
5: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
0: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
5: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
0: Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ito si Ariston.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
2: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
3: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
2: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
3: Na, Iligyan na pwede, dong.
2: Mama, good. Ay, nga naman.
3: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuloy.
2: Pisot pa si papa?
3: Pisot pag yun rin taon.
2: Daw gawa pa.

0: At ang oras mga katropa, alas 8:33 na. Were you there when they cursed you? Ang transition ba? Murag ka nang naipatay.
1: Okay.
2: Ano man?
0: Anong hinay ko kayo ng fade?
2: Ah.
0: Nagmula sa lupa.
1: Okay.
0: Ayan na ganyan, kami talaga ng slow fade ba sa transition kay muramig ka ng ano, muramig na matyan. Ayo, madunggan mo ninyo, dili no? Eh, wala may monitor.
1: Okay.
0: Alas 8:34, katong oras. Atong iskutan karon katrobang Chris, sa katrobang pagbutar ni Congresswoman Sherlyn Bayos-Ograles og no sa impeachment ni VP Sara Duterte.
3: Na, kana.
0: Sa tunga-tunga, sa nagkainit, nga panagbangi, mga katropas, politika sa tong nasod, gipili sa tong Congresswoman. Ang pagbarog sa kiniran sa kalikon pinagi sa pagbutar og no sa impeachment batok sa tuwang ikaduhang pangulo. Kay alang sa tuwang kongresista katrobang Chris ang impeachment kuno usa ka seryoso nga proseso nga nagkinahanglan base sa lig-on nga ebidensya og dili lang resulta sa panag-away sa mga campus politika. Siguro nakitaan sa tuwang kongresista nga orang kulang-kulang ang ebidensya. So ang iyang boto na pakita sa tinguha nga malikayan pa ang dugang pod nga pagkabahin-bahin pa sa nasod. Dungan sa pagpasiugda nga ang focus dapat sa gobyerno kinahanglan magpabilin sa pagserbisyo sa katawhan kaysa sa pag-usik og panahon sa mga lakang nga makapaluya sa atong demokrasya.
3: Bullseye! Siyempre, katupang Ruel, kining desisyon o saka maisugon nga mensahe nga ang mga kalambuan sa 1st District sa South Cotabato o sa Tibuok Pilipinas nagdepende...
0: Lone District na
3: ta. Lone District of General Santos City.
0: Simpiat ko dari.
3: Labi na sa, to, sa Pilipinas. Nagdepende sa paraghiusa o dili sa paguba sa mga piniling opisyal. Samtang gihagit ang transparency sa paggamit sa pondo, nagtuo si Banyas Nograles nga ang hustong proseso o panag-istoryahan ay mao ang may epektibong paagi kaysa sa dinadali nga pagpalagpot sa katungdanan. Sa katapusan ang iyang baruganan, nagpahinumdum kanato nga si bisan kinsa kung si bisan unsang krisis sa bisan unsang krisis sa atong politika, ang kaayuhan sa kinatibuk ang publiko o ang kanabang kalikon sa atong mga institusyon ang kinahanglan kanunay nga maguna.
0: Yan! Atong paminawon mga kaigsunan ang iyahang pagboto o no ang iyang explanation. Atol dito sa gipahigayon nga impeachment the voting sa House of Representatives. Ari ato paminawon si Congresswoman Sherlyn Bayas-Nograles.
4: Bullseye! Sherlyn L. Bayas-Nograles of the Lone District of General Santos City.
5: Honorable Sherlyn Bayas-Nograles, Lone District, General Santos, is hereby recognized.
4: Bullseye! Mr. Speaker, my vote is no. Let me state at the outset, accountability is non-negotiable. Public office is a public trust, and every public official must remain answerable to the Filipino people. As representatives of the people, we do not speak only for ourselves in this chamber. We carry the voices, concerns, and aspirations of the people we represent. After careful consideration of the facts, arguments, the quiet call of fairness that must guide this chamber, and the sentiments of my constituents, I rise today to cast my vote in accordance with that mandate. Let me be clear. A no vote today does not diminish our duty to demand transparency, uphold accountability, and ensure that all public officials remain answerable to the Filipino people. We must be mindful of the weight of this constitutional remedy. Impeachment is not a routine instrument of political contest. It is an extraordinary measure reserved for the most compelling circumstances. To lower its threshold risks weakening the very institution it is meant to protect. We must also recognize that the office of the Vice President carries the sovereign mandate of nearly 32 million Filipinos. Any effort to remove its occupant must respect the will of the electorate, for in a democracy, legitimacy is ultimately rooted in the voice of the people. Vox populi, vox Dei. But beyond the legal and institutional questions, we are confronted today with a deeper national reality. Our people are weary. They face rising prices, economic strain, and declining trust in public institutions. We must therefore ask ourselves with honesty and sobriety, what lies ahead after this moment? Will it ease the burdens of our citizens or deepen the divisions we already carry? Will it bring us closer to solution or further away from the urgent needs of our nation? Beyond these halls, our citizens continue to struggle with the rising cost of food, fuel, and basic commodities. They seek not prolonged political conflict, but relief, stability, and responsive governance. Perhaps then, this is a moment that calls us not only to decide, but to reflect, not only to proceed, but to reset. Though it may seem impossible at this point, but in the inner recesses of my heart, I remain deeply hopeful. A reset in our politics so that it may return to its rightful purpose. A reset in our priorities so that the burden of our people stand at the center of our deliberations. A reset in our tone so that disagreement does not become division and difference does not become rupture. We are one nation before anything else, and the strength of that nation lies in not in the uniformity of our views, but in our capacity to rise above them when the circumstances of our people demand unity over fracture. In the end, the measure of this house will not be found in the intensity of our disagreements, but in whether in moments of national strain, we chose the path that preserved cohesion, strengthened institution, and gave people space to hope again. Finally, what our nation needs today is calm, not conflict, unity, not division. In time of economic strain and institutional challenges, our duty is to steady the course of government and remain firmly focused on delivering meaningful solution for our people. It is in the spirit that I am reminded of the guiding wisdom of the Supreme Court. There is a right way to do the right thing at the right time. That is inherent in the rule of law. That is inherent in the rule of justice. For these reasons, with full respect for differing views of my colleagues, I cast my vote no to the articles of impeachment. Maraming salamat
5: po. Before we proceed,
0: okay. So, klaro mga katropa ang ihang pagbutar. Kumbaga, sa kuwang pagpaminaw sa mensahe katropang Chris, kulabag ka na bang baruganan sa konsensya ng iyang gipatigbabaw ng anhi mga katropa?
3: Oo. Oh.
0: O kalibang mandato sa katawahan katropang Chris ang unang konsiderasyon. Mao man ay gisugdan ni Congressman Sherlyn Ballesteros-Glares ang iyang baruganan pinaagi sa pagpahinumdum sa tanan ng iyang gahom isip representante gikan sa dako nga pagsalig sa mga taga-Jensan. So ang iyang boto di lang personal nga desisyon kundi nagdala kini og pangandoy og kaugmaon sa mga tao nga naghatag kaniya og pinakadakong margin sa kasaysayan sa dakbayan.
3: Mm.
0: So mao na yang nahimong baruganan katropang Chris, which is ato nakita mga katropa, kumbaga iyang wigi paminawan yun ang tingog sa katawhan nga nibutar nganha kaniya mga kaigsunan.
3: Gani man. Diba? Siyempre, ang pagpili sa kamaturan taliwala sa kasabas politika. Mm. Mao na importante dia nga taliwala sa kanabang nagsiabot nga impeachment, gipili sa kongresista nga mulantaw sa lapas sa noise o kasaba sa palibot. Gipayag niya nga ang iyang pagdesisyon bahin ni mga katropa, dako na siya nga punto nga mayngon nato nga gitanaw ginya kung si tingog sa katawhan.
0: Kung baga wala siya nagpadaog katropang Chris sa political pressure.
3: Oh.
0: Kundili naminaw yun siya sa kamaturan o sa mga argumento o sa malinawon nga tingog mga katropa sa ginatawag nga katarungan o konsensya.
3: Mm. So, masig makuntak na to siya katropang Ruel mo, pwede doon siya ma-interview karon na yung truth stop. Kung kaya sa oras. Alanganin sa oras.
0: Alanganin na ta. Kagaling na mauntak ka ng istorya.
3: Eh, okay, karon lang po nag-chat. Maura po. Lagi lang, sige lang. Ako lang siya ikon nga di na makaya sa oras.
0: Sige lang.
3: Pasigugma.
0: Pasigugma. Ato taga ano pagtagad. Ya, siyempre, katog yung pinakalindot katrobang Chris katong pagtahod niya sa 30 million ng mga botante nga nibutar sa kang BP Sara Duterte. Kumbaga, katong nagsalig sa yaha. So, alang kang Nograles, ang maong dako ng mandato, kinahanglan tahuron o protektahan gawas lang kung ano na absolute certainty o likon nga basihan nga sumpat nini.
3: Bullseye! Mga lagi, dako ginang kanang ginahibuhat ni kung isuman Sherlyn Banyes Nograles kanang paghatag o kahigayunan nga manungog yun kita. O, siyempre, kanang pagtahon niya dako king tabang 32 million nga mga kuan, katauhan ang iyang gihatagan o gahigayon. Muna nga, ang pag-una sa panaghiusa kaysa panagbangi, muna ay nakita na turon. Nga nagtuo si Nograles nga ang nasod karon nagkinahanglan o pag-ayo o hiling kaysa sa padayon nga panagbangi. Ang impeachment, sumala pa niya, makadugang lang sa kapait sa pagkabahin-bahin sa nasod. Imbis nga, paligunon ang atong pagtinabangay isip usa ka katawhan.
0: Tinood, bagyod, impeachment is a divisive one. Magbahin-bahin yung taniini mga katropa. So, sakto ra pod ni mga kagilaan ngayong aning desisyon o gagitanaw sa itong kongresista nga kumbaga dili na angay nga magbahin-bahin kita. Oo, tinuod adunay pressure. Pero giklaro sa magbabalaod mga katropa nga ang iyang boto wala gihimo tungod sa kasayon o tungod sa dagan sa politika or convenience. So, kining usa ka baruganan nga kumbaga nakagamot na sa kung unsa ang husto para sa kalig-on o stability sa tibuok Pilipinas, bisan pa man sa mga pwersa nga nakapalibot ini. So, expected mga kaigsunan nga kumbaga karon ang nahitabo, mura ba gisugal ni Kong Banyas karon ang katubang posibleng ayuda nga ihatag mga katropa kay vindictive ba ya?
3: Lagi-lagi.
0: Vindictive ba ya ang karon nga administrasyon? So, posible mga katropa nga ba si Ondo na yung mga pagbago niya sa budget sa opisina sa ito ang congresswoman. Wapit na kabalo. Unsaon niya ni, it's up to her.
3: Lagi.
0: Naana sa iyahan mga katropa. Kung unsaon niya na, kay kung tinuod man o tinuod man sa administrasyon, nga ka na bang dili, tagaan o klarong budget ang mga wa ni pabor sa impeachment, mangita na siguro tayong pamaagin ini ko kung saan na ito pagtabang sa itong konstituente. Importante, gipaminawa ni mo ang tingog sa katawhan.
3: Correct. Nga isip ko sa kamindanawan, gibati ni Congresswoman na Sherlyn Banyes Nograles ang obligasyon nga panalipdan ang mga institusyon sa gobyerno. Ang iyang boto nagsimbolo sa pagbarog alang sa iyang mga kauban sa Mindanao o pagsiguro nga ang tingog sa fairness o kaangayan madunggan sulod sa hawanan sa Kongreso. Bullseye! Mano yung pinaka-importante ka ito pang Ron?
0: Ang ganahan ako ng linya dito, conscience over claymore. Gito, conscience over claymore. So nagpasabot gabisan, unsa pa kakusok ang singgit sa pipila o ang pressure sa publiko, ang dikta sa iyong konsensya ang mas labaw. So kini nagpakita mga katropa sa iyong integridad isip leader nga dili daling madala sa dagan sa panahon o sa popular opinion kung kinisupak sa iyang prinsipyo.
3: Bullseye! Tinood na niya, ang iyang linya, Katropang Royal, kining conscience over clamor, nindot kayo. Niya, siyempre, ang pagpanalipod sa institusyon sa Vice Presidente. Mo na iyang gihatagan o emphasis ba? Ang pinagis pagboto o no, gipakita ni Sherlyn Banyes Nograles ang iyang tinguha nga protektahan ang buhatan sa Vice Presidente gikan sa mga lakang nga mahimong makapahuyang sa maong sitwasyon gawas kun do na gyud ebidensya nga dili malalis.
0: Oh, moral na ato. Kanita lang mga katropa, base na po di mga kagilaan sa iyong speech siya. Base sa iyang rason kung anong nag-no siya. Iya ka man eh.
3: No.
0: Dili na mo ni binuhat, dili na mo ni tinumutumo mga kagilaan. Kaya bao man eh iyang giingon. So, na it's up to you kung butuhin mo sa iyang giingon o dili. Basta mauna ang impormasyon nga gikan mismo atong nakuog, nakita mag ninyo na mismo. Agapong adlawa atol sa gipaygayon nga plenary sa impeachment complaint batok kang Vice Presidente Sara Duterte. So, matod pa niya, gipasalig na sa kongresista nga magpabilin siyang bound by truth o karabang gigapos sa kamaturan. So, para sa iya ang iyong desisyon sa impeachment o sa kapamatuod, nga ang iyang pagserbisyo publiko wala nakabase sa kung unsa ang uso sa politika.
3: Lagi?
0: Kaya kamalo magigbo, unsa ang uso diya sa House of Representatives.
3: Uyun, uyun. Diba?
0: Uyun yung kadiya. Kaya burabag ka ng, if you are not with them, you are against them.
6: Bullseye! Balik ako diya.
0: Kaya ba? Kaya tinawag magina. Kaya kung hindi ka magpabor sa kuwa, o dito ka spikas. Mamagina thinking sa politika.
3: Ah.
0: Diba? Yung nanagina, kung kalaban ko ni mo, wak ka na guyon sa kuwa, but pasabot kalaban ko ni mo.
3: Nah.
0: Pero mali man ko nangyana sa tinuod lang.
3: Lagi.
0: Dili kay kumo, wala mo nagkasinabot sa iyong baruganan, kontrahanay na ka mo.
3: Dili. Dili, dili.
0: Dili dapat igunana atong thinking mga kaisunan ha?
3: Correct, correct.
0: Dea kita mga sango kita dea gyud.
6: Bullseye! Bullseye!
3: Og makita na ito nga healthy gyud ang pagtindog ni Congressman Cheryl Bas Nograles. Kaya lagi na, sa katapusan ang iyong baruganan, gitapos pinagi sa pagpangayo o pagampo. Gikan siya mga konstituente, mapasalamaton siya sa higayon nga makaservisyo o giyang gipasalig nga magpabilin siyang tinuod sa Mindanawan nga anda mo alaga sa General Santos City uban ang garbo o baruganan.
0: Yan. O di lang si Congresswoman Sherlyn Bañez Nograles ang niboto og no.
3: Oo.
0: Pati si Congressman Ed Lumayag.
3: Sa Pulumulok.
0: Diya sa unang distrito.
3: First district.
0: First district sa South Cotabato. Nibotar po og no mga kaigsunan may tungod sa impeachment complaint. So, duha sa South Sargent area ang nibotar og no. Ang sa Sarangani mga katropa atong baguhay lamang nakuha ang impormasyon si Congressman Steve John Bensolon ni-abstain siya sa pagbotar. Wa siya nag-yes, wa po siya nag-no, wa nga nag-yun siya nibotar.
3: Siguro, mo na itanaw niya nga makaangay yung buhaton isip kongresista sa Sarangani province.
0: So, sa tanaw niya kay masi mag-no siya. Nagay mga suko, mag-yes siya, nagay mga suko, o darita, abstain ta. Okay, nangatuwa lang darin, manarbaho na lang taan.
3: Gani man, gani man.
0: Pero wala pa tayo official nga tumaga, ikan sa tuwang congressman. Pero para sa kuwa, basi bauna yung nauna-unaan. Kaya di man gini kalinong, kanang Sarangani, parteng daghana po baka Duterte niya.
6: Bullseye!
3: Siyempre, daghan po kay proyekto po ng Sarangani. Nga maingon niyo nga wala po nagpasagad ang kongresista. So basig ma, nahisip po niya nga basig na yung mga silo, kung musulti siya yes or no. Diba?
0: So, actually, kung ako sa administrasyon, kung once ka nag-abstain ka, but pasabot, you are not with me.
3: Agoy.
0: Posible nga maapektuhan ang budget din eh, kasi mag-abstain siya.
3: Sabagay, sabagay.
0: Diba?
3: Kaya ang gusto ng administrasyon, siyempre, yes, mang yun.
0: Ah, vindictive daan yung ito ang administrasyon karon.
6: Bullseye!
3: Kaya mahimo riya, sao man na ito, mo na yung desisyon nga kinahanglan, i-take, kung ba, responsibility sa ato mga kongresista.
0: Dan. So, more mga katropa, atong atangan yun, ang pagkiskot na ito, Dari. Kaya huwa pa manila human, mga katropa, ambot ka sa mag-convene ang Senado.
3: O Senado.
0: Senado lang, mag-convene sa impeachment.
3: Okay.
0: Kaya ang Kongreso, ano naman ang House, mahimo na lang na sila unyang mga prosecutor. So, ang judge karon mga katropa, diya na sa Senado mahitabo. So, kung ma-impeach ba ang ikaduhang pangulo o dili. Sa karon, the vice president was being impeached by the House of Representatives. So, but pasabot, nakitaan nila ang probable cause. Maunang i-forward na into the court, impeachment court, which is the Senate. So, diya karon mag-desisyon ang Senado nga mahimong mga judge sa mga impeachment complaint. Pero lagi, doon naman po yung nahitabo kagapon nga shake-up, so dagang mga nagduda, mauna ni.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Dagang nalipay! Mga produterte na nalipay!
3: Oo, oh, normal, normal.
0: Sigurado na, Tracy, nadaan na, adi, nagkinakasalir ng buto, ay, bot-bot na impeach na, Tracy, nadaan me!
6: Bullseye! Bullseye!
3: Mauna pa lang ito sa uban, pero nagsulti man si Senator Alan Peter Cayetano nga, makaangayon ay ang pagkabuhaton isip pa mahimo siyang patas isip Senate President
0: bisan pag gadi ninyo apil sa Bato de la Rosa na pagyapoy dusi mabilin.
6: Bullseye!
3: Daog gapon,
0: daog gapon,
3: oh, dusi versus pulo.
0: Dawa, wala ay daog daog gapon mga katropa.
3: Kung numbers game ha,
0: dili numbers game again. Wala may kung diha
3: ay okay numbers game.
0: Magikong diya, it's either maminaw sila sa ebidensya o dili, number scheme, butuhanan magina. Kung impeach magina nila o dili.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Abangan!
7: VP Sara, absuelto o konviktado. Konviktado. Impeachment coverage.
3: Og mga dalawa siguro katropang Ruel, mahinabi na to si Congresswoman Sherlyn Banias Nograles. Kay late yung kayo nag-notice, nag-message si iyang staff sa kwa.
0: Sige. Ito pa ko tanon kung maura ba yun na ang rason ko? Kung wa ba ka nahadlo, kadi ka tagaag budget, masayon niya.
3: Mas mayo gito tingo giniyan at mandungong na to, di ba? Gawa sa iyang tubag dito sa plenaryo.
0: Katong gikan yun sa iyang back of her mind, Bob. Matay, nagnugyo ko, unsaong ka na ko ni Ay.
3: Kana, lahi na ginang tunada o mga adlawa, mabala na to kung nabay epekto. Siya may makagage siya na kay mabala po niya kung unsay mga feedback.
0: Parikabutan po nato si Congressman na Ed Lumayag. Pagkatubag, ato na ipagkutanon kung anong nag-no po siya.
6: Bullseye!
3: Grabe gini pagkita Boss National, limtan gini itong skutiko ba? Wala na ito may skuti karong adlaw kay gikapos tas oras.
0: Di na po nato kinang lang giskuta na kanunay kabalo na mga taon sa'yo may tabo.
6: Bullseye!
3: Nose na?
0: Basta, kung tingin ninyo na tutubano ng kagustuhan sa mga MCO, bahala na mo diya.
3: Mau lagi. Still, ayaw mong kalimot nga ang katawahan mo na inyuhang unahon, alagaran, di ba?
0: Wala tayo oras, katawang Chris.
3: Bitawa, katawang salamat sa iyo pag-uwan sa programang Bullseye. Kining bahina, atun ka nato sa Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C. Sa ngalan sa Tibok Persa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkaisang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, man na milit kanyang tanan. Salamat, God bless, takbayan, mabuhay ka.
0: Sa katropang Ruel Dumantay, nagayon kanyang bye-bye for now, take good care of yourself always, kasi katropang Ruel takes care of you. Bye-bye guys, bye-bye, mwah.
8: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita dinhi sa
6: Bullseye.
8: Programa sa XFM Philippines, magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon.
6: Bullseye.
8: Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.
9: XFM.
10: Ako si Gio, nagka-diabetes ko. Akong gisulayan ang Xanton Plus Gold, 2 capsules a day. Nabamatud-an dyan ako ang kapiktibo ni ini. Kay karon, na-normalize na dyan ang akong blood sugar level.
11: Xanton Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
12: Xanton Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Xanton Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Xanton Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: XFM.
13: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Vision Next, daghan ang natubangan.
16: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
15: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
9: XFM.
17: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
18: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
17: Historia eh. Laini pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
18: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang naibawaan ko na astig o pang long lasting.
17: Unsa? Nakaturbo po tiyay ka?
18: Wala-wala, gid ka preoy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
17: Oh!
19: Turbo Food Supplement for Men.
20: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
21: Turbo, wagas ang lakas.
20: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
22: Premium Dietary, ang bago.
23: Sa una, gamay yung trabaho lang. Uy, nabig ako kalawasan. Dilig siya normal. Maong paggamit ako ang Premium Dietary na ulian o paspas na ako mga liho. Salamat, Premium Dietary.
22: Mas ipagusog, mas ipebektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
21: XFM.
24: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
25: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
26: Available sa mga butika.
21: XFM.
27: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
28: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscovery niini.
27: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
29: Hi, Madi. Naiuban ni ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.

0: Exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Exciting time, Pilipinas, sa alas 9:04 na. Sumuntad!
3: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, ini ang Sentro. Sentro sa mga nag-

0: Luzon, Visayas ug Mindanao mga gatropa, maayong buntag, exciting morning. Kaninong ganan mga gatropa. Welcome na usab sa laing edisyon sa itong pagpanaguban ng programang Sentro. Siyempre mga igala sa bago na itong time slot na 9 a.m. to 10 a.m. Yeah. Inugyan po mag-auban mga gatropa, taman alas Jess Gani. Katropang Ivan Pulonan.
1: Ivan Pulonan.
0: Kamusta naman ang mga katropa sa 26 ka mga barangay ng siyudad sa Jansang? Kamusta ang inyong adlaw? Medyo mainit-init sa gawas sa mga sugeng paminaw. Og syempre sa mga katropa nato diya sa may South Cotabato, labi na diya sa may Pulumulok, Tampakan ug Tupi. Mayong aga sa inyong atanan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Mapia mapita sa lakano langon mga pagari ko mga Muslim. Igon man sa mga katropa nato mga blaan, a few fluffus digamo. Sa mga katropa nato diya nga mga taga Kaulo madiaw masalam. Og sa ato magkaigsuon ang mga Ilocano na ibaga bigat kada kayo amin. Og sa tanang maabtan mga katropa sa tubag Sibia via 95.9 MHz. Dial sa inyong FM radios. Mayong pagpaminaw, may buntag ganinong tanan.
1: Sentro.
0: Ini ang programang Sentro, mga katropa. Sentros mga balita, Sentros komentaryo, ingin man, Sentros kamaturan.
1: Sentro.
0: Siyempre, programang Sentro, hatod ganato mga katropa sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Mga produktong Santhon Plus Gold, Santhon Plus Herbal Capsule, Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Herbal Tea, Santhon Plus Herbal Oil, Santhon Vitamin C, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soup, Santhon Plus Herbal Soup, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus og Sestape.
1: Sentro.
0: Sa wala paglangan mga katropa, ano yan ang mga balita nga ngayon ninyong atangan unya sa atong programang Sentro sa mga headlines.
1: Headlines.
0: Sa mga nagunang balita ning buntaga mga katropa, diskutanan si Gapon may kalabutan. Ano ining mga pangitabo kagahapong adlaw.
1: Sentro.
0: Diin ang articles, o kanang article of impeachment bato kang VP Sara Duterte. Formal na matod panggipasa sa Senado samtang Vice Presidente Sara nagpasalamat sa suporta sa publiko.
1: Sentro. Headlines.
0: Sa lain pa mga balita mga katropa at ang isagya po ninyo unya mga suking tigpaminaw, VP Sara gikundinar ang pagsirbi sa ICC warrant bato kang Senador Bato o giingong mali matod pa kini. Malacañang, ari para sa ato mga idaran mga katropa, kaya Malacañang gikumpirma karon ang pagdawat sa petisyon para sa Universal Social Pension. Ugunya, atong paningkamutan mga suking tigpaminaw nga maabot ang linya sa National President. Anining nagadumala mga katropa, ilabi na ning United Senior Citizens of the Philippines. May kalabutan ni ining maong kampanya karon. Kaya nagatigom ni sila kumbaga og 12 million lagda no para sa matatanda para nga maduso lagi mga katropa kining universal social pension. Kung inyong mahinumduman manggod karong mga panahuna mga suking tigpaminaw, kining maong mga pension is limited lang dito karon sa mga indigent. Apan katong adunay mga SSS or GSIS, wala mahatagi mga higala o kaning pension na dapat man pod madawat mga katropa sa mga senior citizens. Diba? Ato nang iskutan o niya mga higala, maning kamutan ato o niya makahinabi. Live mga katropa sa XFM ang National President.

Cash mga katropa, alas 9:13 na ang tag na sa morning. Dili karon sa itong magpanag-uban ng programa ang Santo. Pagtaon ato mag-uban sa linya mga katropa si Mr. Mico Magsaysay. Hoy, ang spokesperson po dahil ni mga igala, gawa sa national president dahil mga katropa ni ining United Senior Citizens of the Philippines, spokesperson usab dahil sa chairman no sa House Committee for Senior Citizens. Kuan man gud na aduna tay mga nadawat man gud nga kanabang reklamo pud mga igalang uban ilabi na kato mga katropa bitaw nato nga mga ideran paminaw ha, sa mga igsuo nato mga senior citizens. Medyo kuan man gud kanabang nahimong eksklusibo lang kining social pension dito karon mga katropa sa mga ideran nga walay mga SSS, walay GSIS katong ma-consider bitaw usab nato nga mga indigent. Pati karon atong ipaklaro mga higala no kung unsa bay tumong aning ilang kampanya karon mga katropa nga gitawag nga 12 milyong lagda para sa matatanda. Unsay purpose ani? Unsay dakong kanabang mamahimong kausaban niini sa kasamtangang ginadawatan sa atong mga senior citizens diri mismo sa ato ang nasod Pilipinas.

0: Oras sa mga katropa, 9:15 na taltaw na. At ang ina ninyo mga syugeng tigpaminaw. Kaya bago nato isgutan, mga igala ang mga mabugat ng mga isyo. Ilabi na ninyo may kalabutan si Gapon mga katropa sa impeachment case. Bato kang VP Sara Duterte. Og diri sa lokalidad na to, mga syugeng tigpaminaw. Ang ato mga ginalauman, ang ato ang mga gisaligan ng mga kongresista like Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles, mga suking tigpaminaw nga baguhay lang gyud in taon nga nahimo puning kwanapod kanabang nahimo na pong viral, nahimo na pong trending ang iyang pangalan. Dili man mag-trending mga higala kung wala gina pa-trending mga suking tigpaminaw. Og wala gina sagulan bitaw og kanabang mga kanabang mga political interest. Mga kaigalaan. Sentro. Laliman ka isyo sa underpass ikonektar sa Sukutiko. Sentro. Wala naging may isyo diha. Wala naging matiti diha. Pero ang atong Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles mga katropa nagbutar og no sa impeachment case bato kang VP Sara Duterte. Sentro. Unlike sa kongresista po diya mga katropa sa may Sarangani nga si Congressman Steve Jong Biansolon. Sipti. Kay nag-abstain. Sentro. Wala ni butar. Either and neither, yes or no. Mga katropa. Yes nor no. Wala siya. Basta neither nor ang ibutang stunga. Sentro. Wala siya ni butar mga igala, nag-abstain siya. Mga suging tigpaminaw, si Congressman Steve Jong Biansolon. Nara sa linya, ang siyempre mga igala, atong bisita karong buntaga. Ha? May kalabutan niya sa mga issues and concern sa ato ang mga senior citizens, mga katropa. Si Sir Mico Magsaysay. No, ang ato ang siyempre mga katropa, national president sa United Senior Citizens of the Philippines, at the same time spokesperson na sa ato ang chairman sa House Committee for Senior Citizens. Sir Mico Magsaysay, sir, mayong buntag. Good morning po, sir.
1: May

0: Kuntan po, Sir Ivan, at magandang umaga po sa lahat po na nakikinig ng iyong palatuntunan.
1: Yes, sir. Welcome po sa XFM Jensen, sir, and we are honored po na kayo po ay makapanayam, lalong-lalo na po dito sa mga issue at mga concerns ng ating mga senior citizens na kung iisipin natin ay minsan lang po na nabibigyan po ng boses ito mga senior citizens natin. Sir, unang-una po, diretsyon ko na po kayo. Ito pong kampanya na tinatawag po natin na 12 milyong lagda para sa matatanda. Ano po ang pinaka-purpose dito, sir? At ano po yung latest information with regards to this?
0: Opo, Sir Ivan, ito pong ating 12 milyong lagda para sa matatanda, Universal Social Pension ngayon na, ay isang inisyatiba na nagmula po sa Committee on Senior Citizens na pinangungunahan po ng ating mahal na Congresswoman, Mila Aquino Magsaysay.
1: Yeah, yeah.
0: Ito po ang layunin po nito, Sir Ivan, ay ang panawagan, malawakang panawagan sa buong Pilipinas para ang ating pong mga senior citizen at ganun din po ang ating mga anak at ating mga apo ay makilahok po sa inisyatibang ito bilang pagpapakita ng suporta para sa agarang pagsasabatas ng Universal Social Pension.
1: Okay po. So, ito po bang itong kampanya natin na 12 bilyong lagda para sa matatanda, sir? Isa ba dito, isa ba sa mga laman nito ay mabigyan ng patas na benepisyo ang lahat ng senior citizens, mapa-indigent ka man o meron kang mga SSS or GSIS na mga benefits?
0: Tama po kayo, Sir Ivan, kasi po sa ating kasalukuyang batas, meron po tayong tinatawag na social pension.
1: Opo.
0: Ito pong social pension ngayon, ang mga beneficiary po nito ay ito yung ating po mga indigent senior citizens.
1: Mm-hmm.
0: In fact, nakasaad po sa batas, Republic Act 9994, indigent senior citizens will receive a monthly stipend of 500 pesos. Kung saan po itong mga nakaraang taon ay naitaas na po yan ng 1,000 pesos.
1: Opo.
0: Ngunit, tulad po ng nasabi ko, ang beneficiaryo lang po nito ay nasa 4 na milyong indigent senior citizens. Kung saan po, ang bilang na po ng senior citizens sa buong Pilipinas ay nasa 12 million senior citizens na po, Sir Ivan. Kaya ang ibig sabihin po nito, 4 na milyon na po ang nakakatanggap at 8 milyon pa po ang naghihintay o hindi nakakatanggap.
1: Opo.
0: At kasama rin po sa panukala, Sir Ivan, kasi po sa kasalukuyang batas muli, hindi po dyan napapasama ang ating mga SSS, GSIS pensioners, yung mga PVAW, yung mga veterans po na nagpe-pension, hindi po napapasama dyan because sa kasalukuyang batas po, Sir Ivan, may restriction po because ang nakasaad doon ay only indigent. No? At by definition, pag sinabi po natin indigent, ito po yung mga walang-walang napagpupuhanan, walang trabaho, wala pong sumusuporta sa kanila, at wala po silang araw-araw na pangtustos sa kanilang mga pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan.
1: Okay.
0: Kaya po, ang ating pumahal na congresswoman, kasama po sa ipinaglalaban niya yan. Kasi sabi po niya, bakit naman daw na hindi maisasama ang mga SSS at GSIS pensioners at yung mga veterans?
1: Correct.
0: Eh samantalang, pinaghirapan naman daw
1: tama,
0: po nila
1: tama.
0: Ang natatanggap nilang pension ngayon. Hindi naman daw po libre yan.
1: Correct, correct.
0: Kalakasan pa po nila at sila pa po'y nagtatrabaho.
1: Mm-hmm.
0: Ay ito po ay kanilang hinulugan, binawas sa kanilang mga buwan ng sahod.
1: Pinaghirapan
0: po,
1: eh.
0: Kaya po, magandang balita, Sir Ivan,
1: opo.
0: Pag naisabatas na po itong panukalang Universal Social Pension, makakaasa po tayo na lahat po ng United Senior Citizen sa buong Pilipinas, basta po ikaw ay umedad ng 60 years old pataas, ikaw ay kinikilala ng senior citizen ng Pilipinas, ikaw na po ay makakatanggap ng buwan ng pensyon mula sa pamahalang nasyonal, ikaw man po ay may kaya o wala, may pension man o wala, at kasama na po dito ang mga GSIS, SSS pensioners, at ang mga PIVAW pensioners natin, yung mga veterans po.
1: Yun. Sir, may mga nagtanong dito, ito bong participation sa na itong 12 million na lagda, exclusive lang po ba ito para sa mga senior citizens o pwedeng mag-participate itong mga anak o mga apo? Ganyan.
0: Napakagandang tanong po niyan, Sir Ivan. Ito po, hindi lang po siya limitado sa ating mga nanay at tatay, lolo at lola.
1: Yeah.
0: Kaya po ang tawag po dito ay 12 milyong lagda para sa matatanda.
1: Mm.
0: It is a symbolism, no, na ito pong ay ang ibig sabihin nito, meron po tayong 12 million
1: okay.
0: senior citizens sa buong Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: Yan po yung pinaka-symbolism niyan. But then again, tayo yung nananawagan po sa ating mga, yung mga anak po, yung mga apo, yung ating mga kabataan na lumahok din po dito. Pagkat ito na po siguro ang pinakamagandang pagkakataon upang may pakita natin ang pagmamahal natin sa ating mga nanay at tatay,
1: correct.
0: Sa ating po mga lolo at lola.
1: Yes, sir. Na putol ta katropang Ray Maliogo. Nindot mga katropa, okay? Atong padayonon. Yes sir. Continue po. Naputol po tayo.
0: Lagi ko nga pong pinapaalala, Sir Ivan,
1: yes,
0: na
1: sir,
0: kung wala po yung ating mga nanay, wala po tayo ngayon dito.
1: Correct.
0: Kasi po, alam naman po natin, ang ating mga magulang, kahit kanila na pong binigay yung buhay nila sa atin, kahit kanilang pinalaki, kahit pinag-aral, kahit kanilang pinakain, kaya pagkakataon, ibalik po natin ang respeto at pagmamahal niyan sa kanila.
1: Ayun.
0: At sa pamamagitan, nang masisiguro natin na meron po silang maliwanag na kinabukasan
1: you
0: na hinaharap kung saan po meron silang buwan ng pensyon na matatanggap na makakatulong naman, lalo na po ngayon sa taas po ng bilihin,
1: Sir
0: Ivan, kahit papano, makakatulong po yan. At hindi lang po yan. Lahat naman po tayo, ako po ay isang senior citizen advocate din na nagmamahal sa akin ina. At yan po, Sir Ivan, at ako, sure ako, ikaw ay isang mabait na anak din, nagmamahal din po sa inyong mga magulang. Kaya po, pero dadating ang panahon, whether we like it or not, and if God allows, lahat po naman tayo ay aabot sa edad na 60 years old.
1: Yes po.
0: So kaya nararapat lang po na tayo yung lumahok para nang sa ganon, pag tayo yung umabot ng taong 60 years old pataas,
1: uh-huh,
0: ay meron na rin po tayong inaasahang pensyon.
1: Correct.
0: Para po sa ating kinabukasan din.
1: Yun, no? Sir Mico, regarding naman siya pag-collect nito mga signature, paano po yung proseso, sir?
0: Yes po. Actually po, sa kasal...
1: Okay. Yes, sir.
0: Tapos mula ng internal yun sa committee ng senior citizen. At tayo po yung nagalak dahil po itong ating mga pagmamonitor sa buong Pilipinas po, lumagpas po.
1: Okay.
0: Ano?
1: Okay. Okay. Yes, sir. Pwede nating ulitin, sir. Medyo nag-choppy lang ng konti, sir. Okay, sir.
0: At sa kasalukuyan po,
1: yan,
0: Sir
1: yan.
0: Ivan, ay update po niya, ay tayo ay meron na pong more than 1 million signatures,
1: wow,
0: na nakalap sa buong Pilipinas po ito.
1: Uh-huh.
0: At patuloy pa rin po yan. Kaya po, ang kasabay din po nito ay tayo ay nagpadala na po na ang ating mahal na congresswoman ay nagpadala na po ng liham sa pagkapa ng ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos na ito po ay maisama naman po sa kanyang priority bill.
1: Yes po.
0: Ito pong darating na SONA para po masigurado ang agarang pagpapasan po nito.
1: Opo.
0: Kaya po, doon po sa mga nais lumahok, sa buong Pilipinas po, tumutulong po sa atin dyan ng National Commission on Senior Citizens, so NTSC, yung ating OSCA, yung ating mga lokal na pamahalaan, ganun din po ang iba't ibang mga congressman sa iba't ibang distrito ay kasali po sa inisiyatiba na to.
1: Opo.
0: At lalong-lalo na yung mga associations and federations.
1: Alright.
0: Mas po, ala po sa kanila. Pero kung wala po kayong formas, pwede naman po kayong mag-message sa official Facebook page, United Senior Citizens Party List, at yan po ay mapapadala po sa inyo. Kung hindi naman po, kahit sa isang pirasong papel or kahit sa anumang papel yan, ay pwede rin kayong lumagda bilang pagpapakita ng inyong support at pwede nyo yan ipadala sa aming tanggapan o kaya sa messenger po natin.
1: Ayun. Sir, ito yung pinaka-concern nila. Meron po ba daw registration fee sa pagsali nitong paglagda, sir?
0: Salamat po, Sir Ivan, sa pagtatanong niyo po yan, no? Kasi po, muli yan ang magiging problema natin dyan dahil meron po namang iba rin na nananamantala.
1: Opo.
0: At ito po ay ginagamit din sa hindi magandang pamamaraan. Ito po ay mga nanay, tatay, lolo't lola, mga anak, mga apo dyan. Ito po ay libre at wala pong bayad ito. Purely voluntary po ito. Nakanggit ko nga po, ito po ay isang symbolic act din na pagpapakita natin ng pagmamahal sa ating mga nanay, tatay, lolo, lola.
1: Opo. At sa
0: mga iba.
1: Yes, sir.
0: At po sa family ko kasi para naman sa mga nanay.
1: Yes, sir. Sir Bigo. Chip, na-choppy. Okay, medyo na-choppy.
0: Wala pong bayad yan, wala pong sinisingil na kahit ano dyan.
1: Yun yung klaro, sir. At least. Sir Bigo, lastly siguro, mensahe po sa lahat po ng ating mga senior citizens na umaasa din po sa tulad din nyo na nagpo-push ng ganitong mga kampanya, ng ganitong mga advocacy para din sa kapakanan nila, sir. Go ahead.
0: Sa ating po mga nanay at tatay, lolo at lola sa buong Pilipinas, una-una po, mano po sa inyong lahat. Ako po si Miko Magsaysay, tagapagsalita ng ating mahal na congresswoman, nilaki na magsaysay ng United Senior Citizens Party List, at ipinapabot po sa inyo ng inyong kapatid na si congresswoman, nilaki na magsaysay ang kanyang pagmamahal, at ipinapaalala niya po sa inyong lahat na hanggat po siya ay nabubuhay at siya ay umihinga, ay nandyan po siya, boses niyo po at kakampi niyo po sa kongreso, na patuloy na makikipaglaban para sa inyong mga kapakanan, karapatan, benepisyo at pribileyo. At ganun din po, nananawagan po ako sa lahat, hindi lang po ang ating mga nanay at tatay, lolo at lola, ganun na rin po ang mga anak at mga apo, na tayo po ay magpakita ng support at pagmamahal sa ating mga magulang. Tayo po ay lumahok sa inisyatibang 12 milyong lagda para sa matatanda, universal social pension ngayon na. At laging tatandaan sa United Senior Citizens Party List, matatanda ating mahalin.
1: Sir Miko Magsaysay, with that note, sir, maraming salamat, sir, at na-enlighten po ang ating mga senior citizens ngayong umagang ito. Salamat, sir.
0: Salamat, Sir Ivan, at isa pong malaking karangalan na maanyayaan sa palatuntunan. Maganda umaga po ulit sa lahat. Mabuhay po kayo.
1: Magandang umaga, sir. Salamat, sir. Si Mr. Miko Magsaysay, mga katropa, siyempre ang ato ang spokesperson, no, sa sa House Committee Chair ng mga senior citizens po. At least na enlighten kayo. Naman ko yung nagpadala og concern sa to natong ni Aging Adlaw, mga katropa, with regard sa social pension nga wa pa nakadawat. Ang uban wa gyud nakadawat, mga igala, kay dili gyud sila kadawat sa kasamtangan karon nga sitwasyon or plastada sa atong paghatag og pension, mga katropa. Muna nga ginaduso nila mga suking tigpaminaw para laging mahatagan tanan-tanan, even katong may mga GSIS o may mga SSS, mga katropa, dili lang mga indigent ka mga senior citizens. Kaliman ka 12 million ka mga senior citizens matibok ka nasud, mga kaigalaan, 4 million lang ang nahatagan daw, mga katropa. Alas 9.31 na sa tupagbalik, ato nang isgutan ang may kalabutan sa pagpasa, mga igala, sa Articles of Impeachment batok kang VP Sara Duterte dito sa Senado. O ang atong Vice Presidente po, mga igala, nagpasalamat ngadto na sa publiko sa mga suporta nga gipadayag, mga suking tigpaminaw. Kanaog man pa may isgutan ng mga balita at tangi man lamang sa mga painumdom. Paliog, standby. Central.

0: Getaway Time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Surok 8 Sigil Tinuto Maasim Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na at 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge Kita Kids.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Naa ko'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sa kadlo. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi. Ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: XFM.
6: Vision Next. Daghan ang natumangan.
7: Di lali magkaglukuma sir. Uy, hey, di mo maklaro ang palibot ba? O niya, o maglabi na mag-drive ka. O to, ang gitumaran na kong Vision Next Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurag yun na kapatid na usong mata, sir ba? Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na kong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Diego ni sa kabanatan.
6: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
5: XFM.
8: Santon Vitamin C, the

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: XFM.
2: Bye. Inom na na bye. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.
0: 95.9 Centro Ivan Polona Centro.
3: Balik na mga katropas, programang Centro 9:36 na, paspasa sa oras.
0: Centro.
3: Dapat ka na yung maupay na mga katropa at ganato sa Sunthone Gold Coffee Mix, ang pinagabagong kape sa Yes to Health Incorporated.
4: Yes, Lord!
3: Nga gigama mga igala, ilabi na, dito karon siya baga concern mga igala o siyempre mga beauty conscious, health conscious at the same time mga beauty conscious. Sunthone Gold Coffee Mix ang inyong dapat ginakape mga katropa. Para nga mag-jive, diya karon sa inyo ang goal mga katropa nga pampapaayat po di ay no. Sunthone Gold Coffee Mix mga katropa, kay doon na lang siya yung mangosteen, kamunggay, ngon man, garlic extract. Likay po tag-high blood di ay ani mga katropa. Okay, doon ay garlic extract mga suking tigpaminaw. At the same time, doon ay collagen nga nagatabang mga katropa sa paspas nga pag-ayos sa mga samat. Kana mga scars bitaw ni mo diya mga katropa, matabangan ka na nga mahimong mag-flatten. No? Mga suking tigpaminaw. O syempre, overall, mahimong glowing ang imong skin. Lugangan pag yun sa glutathione mga katropa nga nag-help sa pagpalighten sa atong mga pamanit, mga suking tigpaminaw. Hindi mang gudingon nga ka ng puti. But syempre, nag-palight mga katropa sa atong mga pamanit. Gumikan sa epekto mga katropa diya sa atong atay. Ngayon ang limpyuhon, pagkaon maguna sa atay at ang glutathione. So muna mga katropa, ang Sunthone Gold Coffee Mix sa angangayanin yung ikape o ikaw health conscious at the same time beauty conscious. Sunthone Gold Coffee Mix available na sa mga butika ngayon man Shopee o Lazada mga katropa.
0: Centro Ivan Polona Centro.
3: Hingpit na gin in town may galang ni forward no ang proseso mga katropa, ni usad na ang proseso sa impeachment batok ang Vice Presidente Sara Duterte. May kalabutan mga igala, human nga formal na nga giendorso sa ubos nga balay balauranan diya sa Kongreso mga katropa ang mga articles of impeachment sa Senado kagabi Mayo 11 mga katropa.
0: Sentro.
3: Ako siya nang ibutang ang ato ang kuan be. Kani. Wait lang. Ato nang isulod.
0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? XFM Impeachment Coverage. Impeachment Coverage.
3: Wala ka mga katropa ang XFM Network Philippines. Magatutok siya gapon mga igala na ining kahimtang sa impeachment batok ang VP Sara Duterte mga kagalaan. At ang atang kamo kanunay sa mga updates may kalabutan ni ining impeachment mga suking tigpaminaw.
0: XFM Impeachment Coverage.
3: Atong gingo na to mga suking tigpamino kaganiya nga kuan gyud hingpit na nga ni giduso mga katropa gi-endorso sa Kongreso ngadto na Senado ang articles of impeachment kagabi. Kini human mga katropa makakuha og 257 nga yes votes. Kapin sa kuan na kumbaga sobra sa gikinanglan nga 1/3 threshold. Ilawom ka na sa konstitusyon mga suking tigpaminaw. O niya, nagatubang matud pa ang Vice Presidente sa mga reklamong graft and corruption, betrayal of public trust, o guban pang high crimes, lakip na mga katropa, ang kontrobersyal nga paggamit sa confidential funds. Itawag kini matud pa ni House Deputy Minority Leader Lyled Lima nga momentum para sa kamaturan.
0: XFM Impeachment Coverage.
3: Mao na mga kaigalaan ka taliwala pod sa kanabang kahugaw sa politika karon. Nagpadayag usab og pagpasalamat si VP Sara gikan sa The Hague, Netherlands. Mala pa sa Vice Presidente iyang nabati ang tinud-anay nga malasakit og pagsalig sa iyang mga supporters. Ang matud pa niya, dili tanan mga igala sa opisyal nga nahatagan iyang ang mga malasakit daw og ang pagsalig sa iyang mga supporters. Nga matud pa niya, dili tanan sa opisyal na hatagan. Samtang nag-andam usab mga katropa sumala pang iyang legal team para sa trial sa Senado, nakuha siga pon sa Vice Presidente nga magpasiaw, may kalabutan siyang pagbisita sa amahan nga si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kundiin, naisgutan matod pa nila mga katropa ang sekreto sa malampuson nga kaminyoon. Taliwala ka na sa giatubang nga krisis sa Pilipinas.
0: XFM Impeachment coverage.
3: Unya, mga katropa, dili lang mang good simpleng kwan eh. Kadabang kasaba, mga katropa ang nagkakitabo. Ilabi na ang nahitabo kagapong adlaw di as kamera. Kining botong 257 nga nag-yes, dili lang ni basta numero mga katropa kung atong tanawon. Kini usya kakusog na mensahe mga suking tigpaminaw. Pero unsa bagyod ang anaas luyo sa mga magbabalaod? No? Ganong murabag nagkahiusa ang halos tibuok kamera. Batok sa ikaduwa nga pinakataas nga opisyal sa tung nasud mga suking tigpaminaw.
0: VP Sara, absuelto o konviktado. The impeachment coverage.
3: Mo gani na atong ginatan-aw diha mga katropa kining gitawag nga smoke and mirrors sa confidential funds. Ang nagunang bala manggod sa mga niboto og yes, mga katropa, mao ang issue matud pa sa 612.5 million nga confidential funds. Nya sa atong pagsuta, ang intention niini mga igala sa mga magbabalaod nga niboto, dili lang basta accounting. Ang uban nag-ingon nga gusto nilang ipakita nga adunay sistema sa paggastos nga walay resibo o kun irregular liquidation mga katropa. Para sa mga kongresista, kini ang ilamatud pang smoking gun. O siya kapamaagi para pamatud-an nga adunay pag-abuso sa pagsalig sa katawhan o kun kining betrayal of public trust. Nya, ang mensahe nila, kung dili nimo mapaklaro ang kwarta, dili daw ka dapat o kung karapat dapat sa imong pwesto.
0: Sentro.
3: Nya, dagan po ang nagapangutan na mga kaigalaan. Nganong karon daw? Nganong duwa ka beses, mga katropa? Ang 257 nga boto, labaw pa na sa gikinanglan nga one-third nga threshold daw eh. Nya, sumala pa mga katropa, ang intensyon sa kadaghanan, ilabi na sa mga kongresista mga katropa, mao ang gitawag daw nga political neutralizing, no? Kaysa pagkumpirma manggo ni VP Sara nga mudagan sa 2028 mga suking tigpaminaw, ang impeachment nagsilbing babag kini. Di ba? Kung mapamatud-an gani siya sa Senado, dili lang siya basta matanggal. Permanenteng disqualified pa siya sa unsa bang posisyon mga katropa. Kumbaga, makita nato sa picture, usa kini ka preemptive strike para sa taliabot nga eleksyon mga suking tigpaminaw.
0: XFM Impeachment coverage.
3: Diba?
0: Impeachment coverage.
3: Unya, dili usab nato kalimtan ng Article 4. Ang bahad matod pa sa kinabuhi sa Pangulo, sa First Lady o sa Speaker. Para sa mga magbabalaod, kini matod pa mga igala, dili lang isgutan ng politika. Kundili, national security daw. Ang ilang intensyon, ang protektahan ang institusyon sa pagkapangulo mga igala. Para kanila, ang bahad matod pa sa assassination plot, dili pwedeng ikonsidera nga maingon ato kanabang yaga-yaga o kon kanabang tiaw-tiaw o kon hyperbole lang. Kini ginagamit nilang ebidensya mga katropa sa fitness to lead. Yan naingon nila nga paunsa daw ka mahimong bisipresidente kung ikaw mismo ang nagabahad sa seguridad sa nasun. Sentro. Muna ang ilang mga ginahingusgan, mga katropa. Nya, may mas lalong pagyod nga layer ni ini mga katropa. Sentro. Samtang ginapressure sa kamera si VP Sara, doon ay nahitabo nga balasahan sa Senado kagahapong adlawa mga kaigalaan. Ang paglingkod ni Senador Alan Peter Cayetano, isip hulip kang Senador Tito Soto, murabag nahimong usak ka depensa o kon buffer para sa mga Duterte mga suking tigpaminaw. Diri na ito makitaan mga katropa ang pagbanggaanay na sa duwa ka mga puwersa. Ang kamara nga gusto nga itumba mga higala ang impluensya sa mga Duterte o ang Senado nga murabag nahimo pong kuta no, sa ilang mga kaalyado mga suking tigpaminaw. Sentro. Ato ang ginabalansi lang nato ni mga katropa ang atong opinion. Ilabi na itong panglantaw mga higala to be fair. Lisod banggod mga katropa. Kita Dres Media po, kita na lang gani ginasaligan unta nga maghatag o pagbalansi mga katropa. Ato yun ang kumbaga hatagan o pampaabli no? Sa hunauna sa ato mga suking tigpaminaw. Yan ay may kalabutan sa impeachment ni VP Sara Duterte. Sentro. Nya, ang interes sa mga nibutar mga igala o yes, nakaugat manguna sa duwa ka butang mga katropa. Kanang duwa nga na, mo nang gitawag nga justice ug survival. Una ang justice, mga katropa. Gumikan kinahanglang manubag sa bilyon-bilyong pondo ug sa mga bahad sa gobyerno. So muna ang usa sa mga ugat nganong nag-yes ang mga kongresista. Ikaduwa ang survival. Gumikan ang pagpabili ni VP Sara Duterte sa pwesto bahad sa kasamtangang administrasyon, mga katropa, o sa ilang mga plano para sa 2028.
0: Sentro, Ivan Polona, Sentro.
3: Mogani na ang kwan karon ang hagit sa Senado mga katropa. Karong naa sa ila ha ang bola, naa sa ila ang bit.
1: Atay.
3: Ang katawhan mga katropa, dili lang naminaw na, wala lang na naminaw. Ginatan-aw na usab nato mga katropa, kung kinsa ang kakampis balaon, o kung kinsa ang kakampi mga katropa sa kanabang tinabangay sa politika mga suking tigpaminaw.
0: Sentro.
3: Gumikan sa katapusan, ang tinuod nga biktima nining maong kagubot mga katropa, mao ang mga Pilipino nga nagpaabot sa serbisyo. Samtang ang anaa sa taas, kining mga politiko mga katropa, mapa-administrasyon o kung mga mapa-Duterte, busy mga igala sa pagpatalsik sa batang usa. Doon ay mga kuandri, naadri ang 25 ka mga kongresista po mga katropa nga nagkanayon nag-vote o no, no sa impeachment bato kang VP Sara Duterte. So, bayo-bayo ni sila mga katropa 25 diri sa Mindanao, ilabi na sa South Cotabato mga katropa, ang congressman sa 1st District sa South Cotabato, nga mao si Isidro Lumayag. Napuno, bayan ni sila kuan kani adto. Ilabi na tong kampanya nila mga katropa, diya siya may pulumulok gym. Mga suking tigpaminaw, napuno sila bash. Pero karon ibaliktad mga suking tigpaminaw. Dito na nipanig mga igala sa sa mga Duterte. I don't think so, but basic diri lang pud nga part mga katropa nga nag-no, no? It doesn't necessary mean nga kanabang kubaga kuan na pud dito na pud sila sa panig sa mga Duterte. Malay po desisyon lang ni nila mga katropa, and then malay na to mga political strategy lang pud, di ba?
0: Sentro.
3: Apit na ba yung eleksyon mga suking tigpaminaw?
1: Atay.
3: Nisod na. Onya, dire sa Jansan, sa Lone District sa Jansan, mga igala, si, syempre, na-interview naman ginato ni before, mga katropa, og iyag yung gingusgan, nga iyag yung dadon ang tingog sa mga generals. No? Dili siya magbuot-buot sa iya, ha? Iyag yung paminawon, mga katropa. So, nag-no si Congresswoman Sherlyn Banias Tograles, mga katropa.
0: Centro.
3: Na, nag-trending po ng pangalan karon, doon ay mga issue sa over, sa underpass nga supposedly daw overpass daw unya gihimo dong underpass ni Congresswoman Sherlyn Banias Tograles na apay mga issue sa Balut Park na unsa man nga klaro kayo nga ang mga nagalabay og issue mga higala doon na po'y mga interes ilabi na mga katropa pag-abot sa iskuta ng sukutik ko to. Diba? Kita wala na ito ginadepensahan ni si Congresswoman Sherlyn Banias Tograles mga igala ha? Ako, agad ba ako ni Butaran eh. Ah, mga katropa, but ato nakita mga good karon mga igala kung unsa ka matinud-anon no, ang iyang mga tumong o tinguha bilang nagdagan sa balik kongresista. Ah, mga katropa, sa pagka kongresista dire sa Lone District sa Jensen.
0: Centro.
3: O ban mga good, die hard, mga good kaayo good.
1: Atay.
3: Mga nabubuta sila nabubulag sila sa katotohanan mga katropa. Tubikan sila ng pagka die hard sa ilang mga ginasuportang mga politiko mga suking digpaminaw. Sagun sa nalang laging labay lagi mga katropa ng mga issue basta lang na ay issue ah. Basta doon ay negatibo nga malabay mga katropa. Siyempre ang atong kongresista mga higala nagpadayag sa iyang panawagan nga dapat muagi gyud sa saktong proseso.
0: Centro.
3: Ang pag kanabang ang mamahimong solusyon diha sa Sukutek ko to mga katropa.
0: Centro.
3: Dili ka na mahimong shortcut mga igala ka ng GVA ninyo.
1: Atay.
0: Centro.
3: Wala nang pipila ka mga kongresista mga katropa nga nagpadayag sa ilang no vote sa impeachment case bato kang Vice Presidente Sara Duterte mga katropa.
0: Centro, Ivan Polona. Centro, VP Sara absuelto, absuelto o convictado.
3: Convictado.
0: The impeachment coverage. Centro, Centro, Centro, Ivan Polona.
3: Alas 9:53 mga katropa. Direkto sa ito magpanaguman ni programang Sentro. Sa dugang pa na ito mga balita, may kalabutan si Gapon sa mga nangahitabo kagahapong adlaw. Gikan sa Daheg, Netherlands. No, si BP Sara Gapon ni mga higala. Ang mga maging trending karon so isguta na ito.
0: Sentro.
3: Hugot nga gikundinar ni Vice Presidente Sara Duterte ang nahitabong tensyon di sa Senado kagahapong adlaw. Dungan sa pagsulay sa pagsilbi o arrest warrant gikan sa International Criminal Court o kung ICC bato kang Senador Ronald Bato de la Rosa.
0: Centro.
3: Batod pa ni Vice Presidente Duterte, mali, wrong daw ang nasampit niya lakang o susama kini sa gihimo kaniadto sa iyang amahan nga si kani Presidente Rodrigo Duterte nga kasamtangan karong natanggong sa Daheg. Nga gipasiatab ni VP Sara kay kinahanglanong muagi una sa lokal nga korte sa Pilipinas ang bisan unsang warrant nga gikan sa gawas nasud una kini ipatuman mga katropa. Inog duman syempre abogado po na si kwan si Vice President Sara Duterte kabalo po na siya sa proseso mga katropa. Kung inyo may inumduman nga kalit nga naglockdown ang Senado human nga gisulayan lagi sa mga operatiba sa NBI na po gigamit nila karon no.
1: Atay.
3: Nga atong kay Pangulong Duterte kaniadto kay kwan si IDG. Okay, kinsa ganini? Katong si Torre, diba?
0: Centro.
3: Gisulayan daw sa mga operatiba sa NBI nga duulon ang senador base sa warrant nga gi-issue matud pag natong November 2025 kalabot sa war on drugs.
0: Centro.
3: Nga sa pagkakaroon mga kaigalan gipasalig ni Senate President Alan Peter Cayetano nga dili mabilanggo si De La Rosa samtang wala pa day mandamiento gikan sa Cortes Pilipinas samtang miduso na matud pa usab og manifestation alang sa judicial protection ang Campos Senador ngadto na sa Korte Suprema mga katropa.
0: Centro, Ivan Polona. Centro.
3: Alas 9:55 na ang takna sa buntag. sa dugang panatong mga balita, mga katropa, ang Baktos Balita International kay naka-red alert batod pa karon. Ang World Health Organization human nga gikumpirma ang pagdagan sa kaso sa Hanta virus gikan sa mga pasahero sa cruise ship nga MV Honduras. Sa uling report, isa ka na pito ka mga kumpirmadong kaso samtang tulong matod pa ang natala nga nitaliwan gumikan sa kakusog sa Andes strain nga sa maong virus. Lagi matod pa sa mga namatay ang usa ka magtiayon nga Dutch nga nagikan sa South America una pa man ni sa kais barko ug ang usa ka babaeng German nga nitaliwan samtang anaa sa laot. Matod pa mga katropa sa WHO, ikatag na ang impeksyon sa nagkariang nasyonalidad kung diin na duwag ka mga British nationals, usa ka Swiss, o usa ka Frances, o kung French, ang kasamtangang ginatambalan sa isolation. Bisan pa man sa United States o Spain, mga katropa nakatala na usab o mga mild positive cases gikan sa mga repatriated passengers nga karon ugot nga ginabantayan mga katropa sa mga specialized medical centers. Samtang gikumpirma usab sa Philippine Embassy nga luwas nang nakaabot mga katropa sa Netherlands ang upat ka mga Pilipinong crew members sa nasambit nga barko. Sa luyo matod pa niini, padayon ang imbestigasyon sa mga otoridad sa mga suspected cases o close contacts aron mapugngan mga igala ang hilabihan pang pagkatag sa maong sakit na. Kasamtangan ng nagalayag ang MV Honduras padulong sa Netherlands. Uman matod pa nga gihikling ang mga ulahing pasero niini sa Tenerife o Tenerife, Spain. Gitambagan usab ang publiko nga magpabiling magbinantayon og musunod sa mga health protocols sa mga eksperto.
0: Ivan Polonan, Sentro.
3: Alas 9:57 na mga katropa, medyo short na gyud atong oras. Sa ngalan na lamang mga katropa, kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa rekyus ang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Polonan, mayong buntag kaninyong tanan mga katropa. Kalinaw Pilipinas, wasalam.

0: XFM.
1: XFM.
0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.
2: Ang Republic Act number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: Fauzi.
1: Ako si Joy, 27 anyos, sa akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyag, maminom aning Santon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud, akong lawas, dili na ko, dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Ako si Sheila. Kusog kay kumukaw ng mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na yung tiay ko. May gani kay natumaran jud na ko Santon Plus Gold. Karon okay na ko. Di na po nagsakit akong puson.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Premium D3, ang bago!
3: Ako, sir, lamay gina akong tulog karon sukad na premium D3 ko.
4: Lagsikit pero akong pamatay.
3: Layo ragit kayo para sa una.
4: Bisag akong panik, sir. Tanawi, sir.
3: Ipira sa una, luspad kayo.
4: Ang pasalamat yung kuha ni premium D3, sir.
0: Mas ipagusog, mas ipepektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: XFM.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si George, sakit o kapong sige akong lawas. Wala d'yo'y lami ilihon. Nag-inom na ko klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nag-recommendar na ko aning Santon Vitamin C. Sulod na sa tulok adlaw, nabati d'yo'y na ko ang pag-addict sa akong lawas.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
7: May madi, kalang uban niya, gamay lang gali kayong away. Nagbulag dayon, excited.
5: XFM
8: 95.9 XFM. Sabi ko kanina, one precarious vote lang, no? Itong vote lang ni Senator Bato talaga yung kailangan nila just to be able to push with the new majority. So without

0: Ay, nako, mga marin, kainit sa panahon, sa gawas. Busa nga, amo mga prostura diri akaroon, muragi igang mi nga marin. Bueno, welcome back. Diri sa tuang tulumanon, mga higala. Siyempre, ako ni si Maring Inday Erica, dili guapa, dili mistay sa apan, dili makopiansaan, tungod kay, mangunay, o silingan. Akong kaoban, garo, malilain. Mag-exercise. Shadow di ka mabukol at ako ang sipa. Tia Darian.
1: Welcome back. Ilo na ba lang na maring?
0: Kumusta man mo mga pamitay, Dar?
1: Ay, okay lang. Napadpad lang dihapon sa kadaplina.
0: Kuan lagi ko ni ako ang kuan kay gusto na ko i-expose ako ang cleavage, Dar. I want to expose my cleavage today.
1: Ay, okay na, maring.
0: Uy, maulaw ko, uy.
1: Kita kayong dagom, maring. Dagom na lagi diha sa imo maring, ay.
0: Ayaw na, bakana, maring. Maulaw ko, uy. Bakana, maring. Lain lagi ka, maring, ay.
1: Ikaw na lang ganyan ng mga gwapo glawan, magpakita sa kadag-uman.
0: Ay, magpakita to, uy, kay aron niya mag... Masikwao ni tag-model sa kuan di ay maring model, sa Puradan.
1: Puyo, di ka nga model di ay.
0: Masikwao ni tag-model alang model anang mga lamian kaayo maring yung mga kuan, mga bestida di ay maring.
1: Ay, pwede kayo ka maring. Kaya iba ang magong lawas, gureg lawas o coke.
0: Masi cook? Masa ba na siya ka nang 8 ounce o?
1: Cook!
0: Masi ka cook?
1: Ayot, magluto, good maring.
0: Ay, kusinera.
1: Kusinera.
0: Oy, lain lagi ka maring, ay.
1: Ay, pura mo nang ipron na yung gisuot, oy.
0: Di, ako naman gininginol man maring. Muna ay, di, ay. Marag ka nang, ikanin na kinsisiyan sa maring, ay.
1: Ayok, ayok. Kung ganun, maring, wala tanawa. Wala man labi sa uyotar ni nga ko, ay.
0: Oy, abi pa lang, wala tayong mga ilis diri,
1: ay. Kasi ba yung programa, ka-replay? Sigurang nag-replay?
0: Ay, dili ni siya replay, mga maring, ha? We are live and we are live.
1: Yes, we are alive.
0: Alive and kicking.
1: Yes, and kicking are alive.
0: And also, we are live in our sister station.
1: Yes, we are live now here in Mati City.
0: And also, XFM Jensen.
1: And also, XFM Bukidnon.
0: And also, XFN San Francisco Agusan del Sur.
1: Yes. We are all live.
0: And also, we are live at the Facebook page of XFM Jensen.
1: And also, XFM Tagum.
0: And also... Ay, dito mag-English kayo. Makasabaan tayo niya, Donald Trump, mga Marine kayo.
1: Ayaw, Marine.
0: Dili biyata mga Amerikana.
1: Yes.
0: We are not American senior citizen.
1: Basi din niya kaginawa, anak, Marine.
0: Anyway, mga Marine, adlaw ka ron. Siyo na buhay ron, Tia Daria.
1: Ay, ka rin ng Martes.
0: Martes ka ron, yes. Mga Marine. O niya, ugma kay Miyerkules. Pet sa 12 ka ron, mga Marine, ha? Huh? Ay,
1: yes.
0: Nako.
1: Pet sa 12. Og largadahan na nato ni atuan na ning ating mayaon ni ato ang mga listeners dere sa Panabo.
0: O niya na siguro oy kay
1: okay. Napuno na biya kayo man ning hapit ta kamo split tulo na lang kulang.
0: Ayaw na mo bang ana bi kailangan lagi mo ay sunod ta mo ni Kid Libo now ay.
1: Ano ang besi ka sa libog na maring ay libog? Taas kayo sa niya, oy.
0: Uy, taas po na sa buhi.
1: Ay, ano din, ha?
0: Limang ka nang...
1: Pag taas sa buhi, taas sa buhok?
0: Limang ka nang maring naghihimo, naghalayan ang iyang buhi, maring?
1: Ay!
0: Kung may laing halay, wala masakit ang PC, dito naghihimo
1: niya. Iba ba siguro kamay ako, mabungol mo ko, maring? Isa ka lang kamay.
0: Ana.
1: Yes, ana lang na. Iba mo kung... Imo ko pabungulan ba?
0: Kasi suot niya akong isa ka headset maring kay I'm not comfortable maring.
1: Ay!
0: Ayan. Mga higala, ang ato ang programa karon gipalayuhan ni sa mga produktong gigama sa Yes to Health, mga maring. Labi pa diha na ginusara ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Yes.
0: Ang ato ang Santon Vitamin C.
1: Yes.
0: Guban pa na ito ang mga produkto sama na lamang sa...
1: Turbo Male Enhancer. Iyon na nag-nasya, Marin. Turbo. kanang pangbangin sa bao-bao.
0: Unsay kalainan sa mister nga wa naka-turbo o sa naka-turbo?
1: Ang mister nga na wala ka-turbo? Ay lupay-pay ang tabridoy.
0: Anya ang naka-turbo?
1: Ang naka-turbo, gibangin na sa bao-bao.
0: Hello.
1: Eh, wala na naman rin.
0: Kana si paring Kenneth ba naka-turbo? Siguro na siya, no? Kanang... maagi-agi sa diriya sa kilid na makita
1: ang ginapunan. Kabalo ka maring, perminti na siya ka-turbo. Ano, kabalo ka? Tanawa ng portahan siyang portal. Di na naka-ero kay Gibangil.
0: Hala, uy. Makita na ko siya diri maagi-agi maring nga. Dako, juga yung kargada.
1: Oh, saan na all dako? Ang kanglando mangod maring.
0: Eh, yun ay may akong headset pi ako sa ning
1: Diyos lang yung ganglando Diyos
0: ako sa nilisoon ayan so mga katropa live takaroon diri sa to ang page sa XFM 107.1 sa Tagum.
1: Yes.
0: Og sa makausap pa live sa tamabak makit andri sa Facebook page sa XFM General Santos City sa lugar ni Philip Oligario.

0: tubig.
1: O niya, para di mo ma-high blood sa mga balita, mga maring, mag-inom og Santon Plus Gold.
2: Yes! Sanahan mga balat niyan, sama sa bukol-bukol, mayuma, had, kanay high blood, diabetes.
1: Okay. Nalibog ko maring ang, alam mo rin, si, ang gigokod na sa Sinalo, nararidiriba.
2: Ang
1: gigukod sa Senado na adiri sa Estasyon Maria.
2: Ako din pang tanong nga namumok ni siya.
1: Mga katropa ha, ato atangin ninyo ang ato ang tila greetings taod-taod. O siyempre, ato ang, yes, ang ato ang kuan maring.
2: The Meritius and Friends.
1: Gabi ako ang isyuron maring.
2: Ay, nanapod na.
1: Ang The Meritius and Friends na ito, mga maring. Daghan kay kog mga screenshot maring.
2: Balik, screenshot lang gihapon maring.
1: Nakoy picture, nakoy video, nakoy mga screenshot. O nakoy mga voice clip.
2: Ikaw naging ang Juan Maring, ang mother of all Marites.
1: Ako tagaan sila o Juan Maring, gamay nga ka ng sample.
2: Klo.
1: Oo.
2: Nakaani mo klo di ay?
1: Nagpinsing.
2: Nabi paminaon Maring. Paki ulit, repeat please.
1: Pinsing.
2: Ispadahay o niambak sa koral.
1: Ambot oy kay di man makasama di lang ispada. Ay lagi na kuana ang balibo lagi nga usak pulgada niya kulot lagi. Kuana lagi na siya isiparit lagi na siya.
2: Si Lando Maring ay dili kabalo magmawir.
1: Dapat butangan mo na siya ganang salaan ay mong ba Maring.
2: Abot siya kanang kuan kanang si tawa kanang salaan ka rin. Saan ka ng pukot?
1: So, masala ra ang kuan. Masala ra.
2: Ay, yun na di ay.
1: Masala ra maring ang kanaganing kuan. Mga balhibo nga sa kapulgada o niya kanaganing kulot ang kuan. Pwede mga igalang ato ang...
2: Ato sa nang basahon mga?
1: Basahon namin kayo.
2: Okay, basahon mga lahat.
1: Una, imo basahon na maring. Awhago na ko ato ang mga viewers karon nga. Pakishare ang ato ang live.
2: Yes.
1: Live karon sa ato ang Facebook page. Tungkol kayo doon na tayo live. Drama taod-taod mga higala nga.
2: Mm-hmm.
1: Sigurado ko nga malingaw gid ato ang mga suki
2: yes.
1: ng mga namati karon.
2: Yes. Sa karang namati din ha. I-share na. Dili lang ka kamo ang malipay. Share your blessings.
1: Sakto.
2: Yes. Ang dalipay mo, i-appel ang yung silingan.
1: Ay, sakto, oy.
2: Diba? Share your blessings, mga Maring. Ako siya nang din, timbayaan niya ito ang masing manglakaw ni Maring.
1: Sige,
2: panahon
1: sige,
2: na bayan okay. Mo ting split Maring ay kay 20... Niyamot na ka lang 20,000, Maring.
1: Hoy, may split sa siguro ko, Maring. Dari
2: split
1: sa
2: siguro, Maring, hoy.
1: Una ka mo pasalida, may split sa siguro ko, hoy.
2: Sige daw, sige daw. Lingkuri ko ang bangko, Maring.
1: Ano siya, may split na ko, Maring.
2: May split
1: na,
2: ay, kini be?
1: Gisi, Maring,
2: ay, gisi.
1: Ako na kung itmigip na bunog,
2: ay!
1: Next na lang siguro, oy.
2: Ay, ayaw, ayaw.
1: Kanaluoy ko sa kong It Me Games, Maring.
2: 23 na maya, Maring. Ay, maulad yun ka sila. Kanisahad, maya ka.
1: Di ba ko maka-split, Maring?
2: Anda ka, pag maabot og 20,000 followers and viewers, kaya mag-split ka.
1: Ay, akong distida, day.
2: Ay, taas kayo may distida, di makita.
1: Oo, mapatahit siguro sa Sunrise, Sunrise Garment siguro, oy.
2: Lagi mga pag-split mo kaniya, Maring, ay mong tuhon. Abot mo lang sa imong suwang.
1: Ay, mabot mong kong tuhon, Maring.
2: Ah,
1: Basa.
2: Hi mga guwapa, shout out ko ninyo dito duha po si Marise Romitogi. Ay shout out si Marise Brenna. Si Oxy Kuan po di ay si model sa Hello Brock si Dwayne GC. Si Dwayne, si Dwayne GC ang mo sa pagbasa ani oy.
1: Pasag din na oy.
2: Shout out from Bayugan. Ay, taga Bayugan din si. Ato shout out siguro taga Bayugan City.
1: Pilaan siguro ito ni mga taga Bayugan kay mga lamion na bayo na sila di atanan.
2: Ay, medyo layo-layo din yung Bayugan baya. Maring ay.
1: Ay, mapit. Siguro ako hindi na sa Rizal, sa Montayo. Kaya nagan po kong kilaan niya, Maring.
2: Ay, siya. Ang imuang mga crush ako na, Maring, nagko na kahit ito, parang Maring.
1: Nagko na kahit Get Me Games.
2: Ang Get Me Games, kaya nagko.
1: Ano pa dyan ang kod?
2: Pero ang tabalido eh, pura na guards, gadagko.
1: Good morning, good morning, Inday Erika and your cutie Daria. Sa Saturday na ako diha sa station. Aba, doon ay plano si Pilipili.

0: Chano sa imo at Yada Rian. Request ko ang song Please Forgive Me by Adams Bryan. Aba,
1: yeah. Si Adams Bryan?
0: Kung wala ka po, iwan ko na lang po.
2: Wala talaga kasi day off yan sa lahat. Walang tao yan well, dito.
0: Ba't masabot ni ma'am ko, ma'am Feliciano, anak siya nga, doon na sa ihatag na regalo sa imam ring.
2: Uy, nadi.
0: Kanya ihatod niya diri sa Saturday niya. Wala man ta diri, ah.
2: Yes, wala man ta.
0: So maybe Sunday or di ba ka Monday?
2: Sunday, pwede.
0: Pero pwede nagyapon na ibilin diya sa guard.
2: Yes.
0: Kaya okay na pang gapo na kayo. Dili mo na gapo na abrihan lang. O sa kayo, ihatag naman pili sa imo at iya, Daria. Mura, tagaan siguro ka niyang itnap.
2: Oo. Basi ka na ang kuwan na marin sa antibak.
0: Katong yan ang gina...
2: Slightly used man daw, Marin.
0: Ay, is up.
2: Slightly used.
0: Wala, uy. Wala pa na mga skid mark. Siguro, no.
2: I love you mga guapa. Kinsa man jud nang
0: hoy, I love you,
2: iliyo na ako sa inyo kanang virgin pa.
0: Hoy, ako na na. Hoy. Ako na na siya.
2: Lain ka gani si Louie de la Cuesta. Si Louie gani. Bilihan kayo
0: siya. Louie, wapa ko makasuway. Kaya si Tiadaria kay wala man siya kanang
2: si Louie magod kay kanang si Louie bakit showy kayo isa.
0: Hoy, lain lagi na si Louie ay.
2: Kamulong ka si Showy?
0: O saan na Showy, Tiadaria?
2: Ang iyahang katong iskutom nga kabragsiko ang panit.
0: Hoy, pakita niya?
2: Yes!
0: Hoy, kalami, kalain. Hoy!
2: Kayo marin,
0: ay. Lain lagi na siya, ay. Lain lagi kayo.
2: Ikaw na lang ganahan magsigitan, ay. Ganahan ko, okay? Nagawas lagi na yung siko.
0: Aba.
2: Siko sa bata.
0: Uy, siko sa bata nga mura kinder to. Mura ka nang pwede na masugo, marin.
2: Oo, masugo na ganyan siya, marin,
0: ay. Kung naapalay dunggal, masugo na, marin.
2: Ay, bumakak.
0: Kung naapalay pako, mura na gabong.
2: Yes!
0: Ay nako mga ikalay, maghabol na kayo mabalik may humalasa sa pipila ka mga pahinom do. Mo patukar sa tag-usa kawit mga maring o kinikantahat o kinato sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Sa to ang pagbalik mga ikalay, ang ato ang tila greetings, sa to ang pagkasundan, andam ang inyo mga kuan diya ha? Andam inyo mga kuan? Inyuhang mga plastada yes. Kay pagbalik na mo, amo sa bayero niya Mundila. Ako si Maring Inday Erika.
2: Kailan nga po si Tia Daria?
0: Excited!

0: kuyawa rong panahonan, no? Kasagaran sa mga bata karon, mga gwapo na gwapa. Oy, Kuring! Nabakay idea? Unsaon pagbuhat aning bata nga batig naong?
1: Basta ka, oy! Ano man? Siya, ayo?

0: mga Maring, diri sa to ang pinag-uban live gapon diri agi ka sa studio. Kami inyo mga ex, ako ni si Maring Inday Erika.
1: Kinilang gapon si Tia Daria.
0: Welcome sa to ang Tila Greetings. Ako ang i-enhance Maring kay Basin o mapalpak ato ang tila karan today.
1: Ato gina nga, wala ingon Maring nga practice beats per.
0: Sakto ka diyan, yes. Maring. Bala mga igala, kini ato ang tila greeting sa to ni kinato mga Maring, ha? Sa to ang kape nga coming out ang kape, dapat healthy nga kape, yes. Kanya makapadagdag sa beauty. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix mga Maring, ha? Doon na sa isang cup nga.
1: Duta tayo! Oh, collagen. So ang naay mga sakit diag panit. Pwede kayo rin kapiha.
0: Kusay pwede pwede pwede ha?
1: Yes. Makapahamin sa panit o makaputi pa jud.
0: O nya makapalami pag yod Maring.
1: Yes. Oh. Og muanyag ang sige kag pangapian ni Maring muanyag kanunay ang imong nawong imong pamanit o imong color.
0: Yes, muhayag pag yod ang imong kagmaon kay wa man kay sakit.
1: Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Dili lang kayo nangapi ka, ane. Nanambal pa jug ka.
0: Sakto na mga Maring. Yes. Bueno, lilian na may karoon sa toang live sa Facebook. Paki-follow, paki-like and share.
1: Yes.
0: XFM 107.1 Tagom. O niya, ato sa po i-acknowledge Maring ang ato ang mga sister station.
1: Dili sa Mati City sa 99.1 XFM Mati.
0: O, mabati sa Abtar. Dili ang sa 90... ako na nakarawal Maring, basi masipyata Maring.
1: Oo, pero wala Maring.
0: Huwag mabanggit at itong frequency sa line, ma-advertise pa noon, yes. Maring. Mabati sa ito mga Maring, diri ang sa ito ang 95.9 sa General Santos City XFM.
1: Ang diri po sa bukid noon na 101.7.
0: Hoy, centenarian
1: na. SFM Bukidno.
0: Centenarian na naman. Kaya 102 naman.
1: 101.7. Oh, syempre.
0: Pildi halan sa mga higala. Mabati sa tadiri as 91.3 sa XFM San Francisco Agusan del Sur sa lugar ni Maring Ray.
1: Ay, ay, ay, ay, ay. Maring Ray, invite po pag my time.
0: Ay, good morning, the icon SM Ray Suravasquez. Good
1: morning. Hello, sir.
0: Ogkang Coniloy.
1: Ogkang.
0: Ogkang Junji Lebrillas.
1: Kang Lemuel.
0: Kang Ali Vicente.
1: Yes. Kang Yan Sabial.
0: Oh, kang sabay ilaya si...
1: Si Milani.
0: Si Milani Tumula.
1: Ay, nani ko siya kagi mo ay.
0: Gusto siya siya o eh.
1: Kana si Milani ba? Si Milani.
0: Kapiso ka, kanya pataka daw ka.
1: Ay, dili o eh. Si Milani, Marin.
0: Kasi di ay.
1: Gusto kayo mga og baboy ihalas.
2: Baka kuya pe.
0: Baboy ihalas, Marin.
1: Baboy ihalas.
0: Uy, kapo pa rin nga anak ron. Pataka naman ang siya, uy.
1: Nga silang kabukirin.
0: Sa Agusan.
1: Yes.
0: Uy, bawal na pinasakwaon ron, Marin.
1: Ay, Maring, bawal naman na Maring ha. Takailan ko ba siya sa kakilo. Katilawan siya turo ko rin siya yung baboy ihas.
0: Namit yan na siya Maring.
1: Ay, wala pa kong katilawan ng baboy ihas.
0: Katabit ang gitaban ko ni Edgar.
1: Yan.
0: Gidala pa ko rin sa bukid sa Mungkayo. Sa 56.
1: 56 na? O saan mo na?
0: Sa Porok 56 sa Mungkayo.
1: Taro nga ba? Amin ako 56.
0: Sa barangay Rizal niya.
1: Amin ba ako Rambo?
0: Ang amo ang kakinabuhi ito Maring. Kailuoy kami mga Maring. Gabahag mi Maring. Kanya mo ang bahag, ikaw ng panit sa badyang, Maring.
1: Ay, pwede ka to lang, Maring.
0: Mukha niya sige na
1: kunya. Kasi ano lang ang mga itmi games na to, Maring?
0: Sabi lagi, Maring, mura lagi nagkamatis lagi ang itmi games, Maring. Kanya ako, Maring, kay... Pindi halang sa Maring, manguan namin, Maring, manglaang namin dito ka ng baboy halas, Maring.
1: Ay, napaginapaabot din, Maring, ay.
0: Ansa na siya?
1: Alam niya, good morning, mga yon. Shout out to Prince Obra. Nangita aming bae kay Laaydo Kaayo ay.
0: Ayaw pag ana Prince Obra ba? Lain na si Prince Obra ay, eh.
1: Kini pa si Jonathan ba?
0: O dako kay na si Prince Obra o kuan ba?
1: O sabi dako?
0: Dako tingog
1: ay. Ay, mais ka. Nagani kayong mais ka, mana.
0: Ay, bayo ko na siya voices, oy.
1: Asa, eh, isang pulo. Sa may voices niya daw.
3: Alam sige sa Pilipino para sa Pilipinas.
0: Ay, ano na siya, Mari?
1: Ala, ano sa si Tin Thailand, Mari?
0: Dili.
1: Ay, kinsa man?
0: Marasal si Kuan si... Kana ka rin tulpo, sana? Si Betag ba? Ano yung tiyo? Ano yung voices na rin? Oo.
1: Ay! Ano si Kuniloy?
0: Ano sa ingon si...
1: Why did siya nagkamali ma rin?
0: Mama ba?
1: Oo, oh, ayan. Kablo ko sa iyang gisulti.
0: Ano sa ingon niya?
1: Nagkalami lagi mo ay.
0: Hala.
1: Muna ingon na ako sa kayo. Mas lami pa mi sa humba.
0: Aba.
1: Ay, kanang inyong humba, gaman di ka, kaniya mo ha, naglanay na.
0: Hala, oy, muna na sig nainta na.
2: Muna
0: ka pulot, nainta na rin. Anyway, salamat kayo sa mga nag-appreciate sa mo ang... Ang mga nag-appreciate sa mo ang beauty today. Tara,
1: maring maulawin ba ito, maring ay. Salamat sa nag-appreciate, ha?
0: Dito mo, maring, dito mo kung ikan ko sa opisina, sa Kwan.
1: Asa? Sa Oka?
0: Sa DPW8.
1: Sa Oka?
2: Sa DPW8. Ayaw naman.
0: Okay, pag balik ako dali, maring, kayo layo mo na akong pamati, maring.
1: Uy!
0: Nilapos ko sa DO8.
1: Ay, napacheck up ka, maring, sa DO8.
0: O niyan, yung resita magtambal ang DO8 niya, kamahal man. Ano, tulong ko sa Y28.
1: At least sa way to eh.
2: Ayaw naman.
1: Isa may nasa way to eh. Ito marin.
0: Si Balanga.
1: Ay, ay, ay,
0: ay. Ay, nako. Tila na doon, Bic. Eh, kisa mo na naari ako.
1: At ang Osman na marin ha. Ang na-address si, si Dwayne, si Bob, si Louie, si Josephine, si Jonathan, ay, si Coniloy, o si Juan. Wala lang. Asa mo na siya?
0: Kisa pa na
1: ano, shout out kay Rustom. Nindot kayo ng kalo. Nakapigrulak ikang kang master in the tanini.
0: Aba?
1: Ay, nakapigrulak. Oink, oink, oink.
0: Kapartner sa negosyo at alaga mo. Politics mo na ito, Maring.
1: Ayun. Mga naman, kalaban mo na ito.
0: Kalaban na lang sila.
1: O, kalaban na yung magiging
0: Maring. Anyway. So, mutila na ito, Jaya.
1: Yes. Ito, ano na, sugdan sila. Ipairing swan na nato ni sila, Maring. Para mahumanta, Maring.
0: Connected na automatic dari sa... sa XFM diri sa May
1: yes.
0: Bayugan.
1: Oy, connected na yun na sila.
0: Mayang pagpamati, mayang paglilik kang Keanu J. Sibyal. Yes. Sakto kay pamarod ni siya Maring, oy.
1: Good morning, mga Maring. Tilae ko, be. Si Alvin Gook, de Ayani. Nakakit si Alvin.
0: Atit naman si Alvin Gook sa tontila, oy.
1: Naganahan na siya mundila, Maring, ay. Ay wapang pag- mga na yung mundila, Maring, kaya mula labakara.
0: Oy, mura niya sa libro sa baka, Maring.
1: Katong
0: mga laom kayo,
1: galang hunos-hunos.
0: Katong kinailagman ba?
1: Ay,
0: kalami
1: ata, Maring. Kabalo
0: ba ka,
1: Maring? Paklay.
0: Kaya, kainom-num na lang ko ni Edgar, Maring.
1: Ano naman,
0: Maring? Iyahanggi ko at akong kinailagman. Gabi is...
1: Masig na nga ito lang ito,
0: Maring. Ay, kanina ba nang nakita na ko si Edgar diri?
1: Oo.
0: Abi na itong libreho na niya o kuwan, wala ba di anilakaw naman ay siya.
1: Dahil laki si Igor ay kaigur na siya mga angko sa Jabili.
0: Niya, Igor at palamian?
1: Oo. Oh. Kailan, palamian lang.
0: Naga nang kinalamian na, biyaan na ito.
1: Pagkuman ako nang maalangani niya, biyaan ka.
0: Bueno, ito nang tilaan mga Maring, kasi yes. Na di abi.
1: Si sige. Ma-
0: Philip Feliciano, kang Keanu Sibyal, kang yes. Elrin Diginion, nga wala pa naka-attendance today.
1: Yes. Dikan kay Alvin, kay Jonathan, kay Louie.
0: Parinistor, kang Cecil, dinaas naman yung Santo Niño, dali sa Iganti Roy.
1: Yes, kay Josephine, kay Bob, o kay Dwayne.
0: Kang Mama Acaso, dinaas.
1: Yes.
0: Si Lizelle Acaso, yes. Dinaas sa mga ikuano.
1: Ato pa rin yung bayoan yung sa itong mga Tagamati City, kaya yung mga driver o bawa.
0: Uy, mangluod na sila.
1: Yes. Sabi na lang, wak sila ikakalso silang bawa-bawa, Maring.
0: Uy, nagkabaw ko na ng buhing saksi dyan ko, anak, Maring. Kana lang mga bao-bao driver, pagka mag-abriya ilahang kanang kuan, ang ilahang mga ligid o mga makina, ikalso ilang tabadidoy, Maring.
1: Ingon ana, gina, Maring? Or natural lang to, na sila gitumar?
0: Mura na, tumar na sila ang turbo.
1: Yes. Ingon ana, gina, kaligo ng turbo, Maring?
0: Mura sa inyo mga, para di mabaw, bisag ikalso, mag-turbo.
1: So, kung sa mga bao-bao niya, drivers, ay na mo paglangan. Palit na mo og turbo.
0: Apil na mga tricycle.
1: Yes, ay dili lang po kay tricycle. Apil lang mo to mga habal-habal.
0: Okay, sige na pa sila pang habal.
1: Tawag na kayo sila kay habal-habal. Abi na lang, di ka mo lumuhabal.
0: Ano gitawag mo na sila habal-habal nga sila may anaon sa pasahero nila? Lipag po anak marim.
1: Dapat yung gakos-gakos.
0: Dapat ang tawag sila na ginahabal.
1: Ay, kay sila may habalan.
0: Kasi sila may anaon sa pasahero. Unsa di ay.
1: Dapat iusap na nila yung pangalan.
0: Hoy, pag meeting siguro mo di ay, usapan ninyo na eh. Usapan ninyo yung mga wording di ha.
1: Ay, usapan ninyo yung wording. Ay, so, meeting
0: niya. Tilaan na to siguro marim.
1: Okay. Yes, tila.
0: Katilaon ng kay ko maring.
1: Sige maring, sige na. Kaya naka-anam ng kaubos.
0: Yeah. Ah, kisa pa di ha? Kay, sa katong gusto mo po mapatila pa, sige lang, mag-mensahe lang mo di ha. Hala ka, ningon si Ma'am Philly. Ano sa'yo, Philly? Hindi po ako na namimigay ng mga slatiyos. Original po, binibigay ko kasi nakakahiya yun.
1: Ganon siya?
0: Yung nag-joke lang naman si Tia Daria, Ma'am Philly.
1: Joke naman yun.
0: Magpasalamat ka kang
1: Ma'am Philly. Joke lang yun.
0: Magpasalamat ka, go.
1: Yes. Hello, Ma'am Philly. Thank you so much for everything. Thank you, and thank you.
0: Ma'am, di ba niya masuot si Tia Daria ka ng mga original? Ang gusto niya ka na nasa trend center eh.
1: Okay.
0: Oy, excited ko, Maring. Unsay yato ni Ma'am Philly sa imo, Tia Daria.
1: Pangalan ako.
0: Oy, Ma'am Philly, ang size ba ni Ani kay Kwan? Dili, mapalit niya sa Kwan. Dapat
1: for ito, X.
0: Magpatahi niyo ka sa Sunrise Garment. Ay, maulam mo tadiri ang Marie. Ay, mga tao, Marie.
1: Bakit anong po tadiri sa to? Dapat niya, butakan siya na ito yung cortina ni nga to sa amin diri, Marie.
0: Kita na po ito ang beauty products diri.
1: Ah. Yes. Ano to mga beauty pageant? Ito yung beauty pageant? Bakit?
0: Alas 10:37 atong oras, mga higala. Sa mga pagbalik ato ang The Marites and Friends. Apan sa dili pa? Itong mga nakaanak na, naran sila yung mga liwat. Wa magdahom nga na juntis ang ilang mga partner.
1: Ayaw pa na maring.
0: Kato mga nangandoy nga mga nakaanak, kaya nakaanak yun. It's very, very happy.
1: Banto rito ako ang kumpari nga si paring Lar nga halos dili na masabdan iyang lihok maring. Hindi na kakasabot, kay Mulingkon, Mupunggo, Mutindog, Mayango.
0: Nabalakas siya, Maring, basig muliwat daw ni Suy-Suy.
1: Ay! Okay lang po, Maring, kay Guapa ba si Suy-Suy
0: po? Guapa hinoon siya. Ay, naman kini kanta ha, para kaniyong tanan, mga Maring. Gikan diri sa radyo, paingon sa inyohang, gikan sa studio, paingon sa inyohang radyo. Ako si Maring Inday Erika.
1: Ay, naman po si Tia Daria.
0: Exciting!

0: Satu Fa, exciting!
1: Balik tayo mga marik. Tungkol kay alas 10:46 na maring atong oras, mga higala. Siyempre, yes. Namati ka sa pinakabagong Sibyaan. Pinakabagong programa sa inyong nadungog sa Sibyaan, kini ang Kung Ako Ikaw. Kung Ikaw Ako.
2: Yes.
1: Siyempre, kaoban nga po na yung mga guwapa karon diri sa Dakbayan Stagwan. Mga bitlugan.
2: Yes. Mga member sa Gabi.
1: I am the proud member of Gabi.
2: Yes, Gabi Group of Companies.
1: Yes, who is the CEO?
2: As si Kane.
3: Ayaw naman.
1: Yarat ang mga kuan, yarat ang mga downline.
2: Speaking of Gabi, mayong buntag ka tropa from Barangay Gabi kung pa sila Davao de Oro.
1: O, yung Gabi diyan.
2: Si Romeo Carillo.
1: Ay, basig muna, ito ang founder.
2: Si Romeo Carillo, ay, ang ato ang founder.
1: Ay, Romeo, ikaw na ibalas ito ang mga member sa Gabi, ha?
2: Ikaw, Romeo, ha? Kanagayin na yung ato si Mohani at nakain din ang form o gusto magpamembro.
1: Paan siguran si Romeo ato siguro na siya ang taga-ano ganun?
2: Kaya ako kinsa iyang partner?
1: Kinsa?
2: Si Juliet.
1: Si Juliet?
2: Yes, si Romeo and Juliet. Kanang atubangan sa Lakan Pakal sa una.
1: Kuy na kit ani.
2: Katol ka itong sa Tomoy o sa pangalan na ito, nga in.
1: Sa kuan?
2: Romeo and Juliet in.
1: Di man daw in ang tawag ka na ito.
2: Ako sa pinili sa home.
1: Romeo and Juliet, oh. Ano daw?
2: Ano na yung original ka name niya?
1: Di man masabtan sa mga tao sa nagibutangan na lang sa in.
2: Hi ninyo mga guwapa.
1: Hello!
2: Carlo Jose. James Torre Franca.
1: Hoy, ang parente ni Ruston Villafranca.
2: Ay, grabe, tol-tol. Parente niyo sila. First cousin sila, oy.
1: O siya, first cousin nga. Matagkuan lang sila. Kanang,
2: asa man?
1: Kanang, first cousin.
2: Hi, mga guwapa. From Junior Amogis. Di ba kung nilain ba ka, Junior? Si Junjun lang ka para guwapo kay Romeo.
1: Ayaw na, Junior. Uy, kaya may palang lapad.
2: Kaya si Romeo Carillo Strubiano ba? O si G.R. Amogis Romeo.
1: Uy, kamusta?
2: Parinti po siguro ni sila ay.
1: Nakuungkog man.
2: O si Romeo Carillo Lubido. Ang isa kasi, Junior Amogis Romeo.
1: Uy, wala yung duda, Maring.
2: Parinti, Gapon.
1: D.R. Relatives.
2: Ay! Ikaw na, ganyan sa mga pangalan, no?
1: Bawa ba ka, Maring? Ay, isa kainit nga balita nga wapagod ni matapik sa mga radyo, Maring. Bisan sa programang Bullseye, Maring.
2: Ay, yan, Maring.
1: Wapa ni siya maisgutan, mga Maring.
2: Alaka, Maring. Nakita na ko si mong mga mata, Maring. Nga murag tinutanay ka na.
1: Kabalo ba ka, Maring?
2: Naon sa pala, Maring?
1: Kining programa, ha?
2: Atot ka na ito.
1: Ano ba ka, Maring?
2: At saan nga, Maring?
1: Naku, nasundan nga motor ganina.
2: Motor, Maring?
1: Yeah, that's right, motor.
2: At saan ito nga motor to siya? Single, double, or tricycle?
1: Kuan, kanang single.
2: Single?
1: Oo.
2: O saan may plate number to single?
1: Kuan, kanang sakto zero to.
2: Ang iyang engine number, Maring?
1: LC22211 mo.
2: Siguro na nakamotor ka na kay Momo.
1: Kwan, ito mo kung nagigama sa kuan, Marie.
2: Ay, sa China na, Marie.
1: Katong gisinugdan sa COVID, ganyan.
2: Ay! Katong
1: sa Wuhan.
2: Sa Wuhan, katong nagkwaknit. Ay! Katok.
1: Kabalo ba ka, Marie? Nagtuod yung ko, Marie, nga magkumpare sila.
2: Ginood ka, Marie?
1: Kaya nasundan man ako sila, Marie. Lain mag... Anak man sa hawak, Maring, ang kuhan, Maring.
2: Dili lang, Juday, kay detective ka.
1: O sa, mawit, naliit ko ganina.
2: Kaya mo kumaritis ka, detective, pagyuloy kang Maring.
1: Sus, mga Maring.
2: Asa ba sila parulong, Maring?
1: Ano, sa aksulik ko. Sus, na-intriga ang uyotar, Maring, kay nihawid man sa hawak, Maring.
2: Ang?
1: Ang kata pasahiro?
2: Ang pasahiro.
1: Dako ko yung urag lawas ni Master Inay Tanini.
2: Ang usa, Maring? Ang driver?
1: Ang pasahiro?
2: Ang pasahiro? Ang pasahiro? Ang pasahiro? Ang pasahiro? Ang pasahiro? Ang pasahiro? Ang pasahiro? Ang pasahiro?
1: Unya ang nag-drive, burang si Philip Oligario.
2: Mayo pa rin, ginagagos pa rin yan pa rin.
1: Oo. Sus, karoon kayo, ni Minor sila. Di, ni Minor sa ni Minor, mintip, sab ko.
2: Oo, ni Minor, punta kayo, kung pero di ka mahalata.
1: Nabi ako Minor marin kayo, Minor bi ako gutsinta. Sus, marin, pagkaduol na sa marin kayo, ninaog naman marin.
2: Ang pasayro.
3: Ninaog ka pasayro, oy.
2: Ay, kayo mo mukhang pasayro eh.
1: Sus, gitanggal ang mga helmet marin.
2: Nahihilmet sila doon ka marin?
1: Yes, abi na ako riding in tandem.
2: Ay! Ay,
1: sus,
2: marin.
1: Pag naog marin, gahawak ang duruha marin.
2: Ay!
1: Ay, naka, puros man sila mga bangason, marin.
2: Ay, tesa, marin. Puro na sila bangason?
1: Puro sila bangason. Ni padikit ko.
2: Ay, ni padi... Ano naman?
1: Ni hunong po. Ako silang game monitoring.
2: Ibo dyan ni Claro, marin.
1: Nadungog na ko. Nadyo ko yung recording, marin.
2: Ay, dili lang kay screenshot recording pag yun ay, marin.
1: Pag pinakakay na, marin. Ingani ang tingog, marin, oh.
2: O, saan, marin? Kurang ka sa bansuan, naging maring ay.
1: Nagbag-in ang ilang mga bangas, maring.
2: Ay,
1: hindi pa
2: kayo makahaita dito, maring.
1: Mag-umalong nga, Seb.
2: Mag-ang-Seb.
1: Muna, maring.
2: Yaw, saan pala itabuan, maring? Asa ba sila karun?
1: Nibay-bay, maring.
2: Ay, nibay-bay.
1: Niingon pag yun ang lalaki, ang katong driver, niingon.
2: Tarong ka na yan, maring. Tuhan mo ka na ang bangaso niya, karoon niingon ang lalaki.
1: Parehas ba ko sila mga laki, oy?
2: Ah, si Lucky One o si Lucky Two.
1: Niingon, makana ang isa, maring nga.
2: Kisa si Lucky One.
4: Unya na po, ha?
2: Wow! Mag-tinyog, maring.
1: Sus, karoon ito, bag po ng angkas, maring.
2: Sabi ito, bag maring.
4: Lipaya ko, ha?
2: Ay, ang angkas, ang muraong ka ng WTF.
1: Sus, isapot ko, maring.
2: Anong waka ni Dool, maring?
1: Nakaala ko nga sana all, namang kaayo ni Oy.
2: Ako ato, maring. Ayaw, sa kuwa lang ito.
1: Muna, maring.
2: O Dool ko ato, maring.
1: Munsa ka.
2: Tris.
1: So muna, maring, di gini kakopihan sa ano yung mga dagko niya, mga medyo may bangas, maring.
2: Pupinsin yun di ay sila, maring.
1: Nagiday sila yung mga kanamangay ana nga mga instances.
2: Ang sakay lang ni ato, maring, na puro manggabas.
1: So bayan ko na ito, maring.
2: Malahin mo
1: niyo, Marino! Ay, kamalabi ka sa kwarto. Mangunay, may kagusilingan. Kamakakang kauban.
3: Ay! Ay! Ipaabot niyo ninyo! Kuya, ang akong anak, Drijindan, inyong gikoy ko!
2: Alak ka, Marino! Suko na si Dulicia, Marino!
1: Ayaw ko pag-anak, Mami?
2: Mami ba? Suko na si Mami!
1: Oh, so katato ang Marites and Friends.
2: Ay, nandiyan Mami Junicia ani, oy.
1: Hatod ko na ato mga maring sa Santon Plus Coffee Mix. Yes. Aron na malantip ang imong mga pangunahuna. Dili mapapas imong punumduman kung duda kay madunggan.
2: Ipagawas yun na maring.
1: Og lain na ginang term na ipagawas maring.
2: Yow.
1: Santon Plus Coffee Mix, mga maring, na besi sa inumon. Yes. Labi pa ko ng mga estudyante nga guys study pa.
2: Uh-huh.
1: They are studying.
2: Yes. They're studying the elementary graduation.
1: They better drink as coffee mix.
2: Yes. So, their mind is going brighter.
1: Yes. That's right.
2: Yes. Okay.
1: And her mind is very brightness.
2: Yes. Just like a sun, bright the sun, Marie.
1: Like the sun and the sky and
2: a blue sky.
1: And you know, magbisaya tao eh.
2: Ay, ito mo ko lang. Nagtuwa siya ko na kung hindi ka nagkusuklan, Marie. Naghambi akong mga tinago. Actually, I am so many English.
1: Don't English me because I'm not education.
2: You're nothing. You're nothing but a second rate.
1: Tarong to niya, paapong ko na yung mong kwan ron.
2: Ano ka naman yung looks familiar yung voice?
1: Parang si ano siya.
2: Daho mo na siya, daho.
1: Kato mo nang nagtanong rog bugas niya pagkatao, gyanin na.
2: Ay, ilan ko naman rin. Nice TV show.
1: Unsay title?
2: Yow! Ay, W!
1: W. Wrestling?
5: kayo, di ba?
2: Nakuha kayo yung bright maring,
1: oy. Nakasanton ko, Pimix. Good ko sa diyan.
2: Ay, grabe. Nakuha kang bright po.
1: I am a brighter...
2: Brighter than a smile?
1: Kanta mang goda.
2: Ay, kanta rin ang maring.
1: Ay, nako. Ay, maghawa din ang mga maring, ha? Kaysa mo ang pagbalik. Ato nang tagaag kining pagtagaag kining suwag.
2: Ato ang naring basahon ang sulat niya. Barit taas mo na mag-resibo lang na maring.
1: Apan sa dili pa mga higal. Ato sa nila silang tagaan karoon o kanta. Nga gikanta kanini pa rin Jerome.
2: Si sabi na nga Jerome?
1: Kung ang katong uban, basi gaduda na mo din, ha? Nga basi dunay lain na inyo ang mga hinigugma.
2: Yes.
1: Ayaw lang pagduda-duda, imbestigahe. Yes.
2: Parehan ni Maring Erika. Hindi lang kay Maritis siya, investigador pa.
1: Ipa-surveillance. Ipa-surveillance na sa mga tanod, aron nga mahibawaan na siya mga Maring.
2: Kali, Maring.
1: Ako si Maring Inday Erika.
2: Kinilang niya po si Tia Daria.
1: Exciting? Kung ako ikaw.
2: Kung ikaw ako.

0: Bueno mga maring, ana nagisa mo ang mga kamot diri ang suwat papel nga ato ang hatagag pagtagad garong mga taknaa. Siyempre, kini ato ang drama, taod-taod mga maring. Ipanabit na yun sa inyo mga silingan nga live na karon sa Facebook page.
1: Ipalihan na itong share siguro itong
0: live. I-share nila. O, yes! Dili pa ka, ilang ipanabi sa silingan nga paminaw mo sa dial sa 107.1 XFM Taguam.
1: Yes!
0: O sa uban pa nga mga dial sa radyo sa XFM station. Labi na gayod mga maring. Diriyan sa ito mga kaubanan sa Mati. O sa frequency sa Mati,
1: Mati maring. City sa 99.1 XFM Mati.
0: Ay, ingon man, diriyan sa 95.9 XFM General Santos City.
1: Ang diri sa na 100, 101.7 XFM Bukidnon.
0: Sa 91.3 San, XFM San Francisco Agusan del Sur.
1: Yes! Ayaw mo kalimot maring ay palayo kong share sa inyo ang ugnaman mo diyan sa live ng tanaw. I-share na ugnamoy radio din ha. I-share sa silingan kusga ang volume.
0: O, siyempre mga maring, dapat nini mga takna, pangandam na mo diyaw mga basa nga mga tuwal.
1: Yes! Kay basin, makahilak mo, moapil ang kanang kilaw man ni mong ilong, kay kinesya, mo gawas yun ang imuhang luha.
0: Tungod kay, itrapos sa mga nagkalaiyang nga mga basa, basa yes. Tungod sa...
1: Tungod sa kinibasa man.
0: Tungod sa luha.
1: Yes. Ayaw yun niya niyo pogi kay ang luha og mauga?
0: Muta.
1: Muta.
0: Sa diya pa nato niya uting kayon, wiwion, bulikaton, kininswat kaagi mga maring. Ato sa diyang pasalamatan ang mga produkto nga nagpaloyo sa ito ang programa mga igala. Yes. Ang ato ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix. Santon Vitamin C. Unsa pa?
1: Turbo Male Enhancer.
0: Turbo ra gid ang imuha ba?
1: Ay, ang sa turbo.
0: Are you so bigaon talaga?
1: Yeah. Ayaw mo na, Mari. Ay, liwan na ba yung kundi
0: mo? Ay, syempre mga igala, pangontra sa mga viruses, kagkatagaron sa mga balibot, mga maring.
1: Yes.
0: Inumin ka ng siyaog. Premium D3 Capsule. Doon ay sangkap nga virgin coconut oil. Doon ay malunggay oil. Doon ay vitamin D3.
1: Yes.
0: Premium D3 mga baring. Gigamit sa Yes to Health. Mapalit na sa mga pharmacy boutique nationwide.
1: Og mga tapulan man mo mga maring. Pwede ta makapalit sa online. Pinaagi sa
0: shopping.
1: Ang
0: ano sa pala isa ganit?
1: Lazada!
0: Lazada!
1: Yes. Kung medyo datuon mo, nga po na mapalit sa...
0: Mercury Drugs!
1: Og sa...
0: South Star Drugs!
1: Okay! Mana lang mga maring!
0: Og mapalit sa ito ang mga nagkalaiya ng mga Yes to Health Clinic mga maring.
1: Yes!
0: Takbayan sa Tagom na aming Makit Andrea sa may Door 8. First floor M Central Building. Tapad sa Mr. DIY, paliko sa palingki sa Ganti Road.
1: Mm-hmm.
0: Barangay Magugpawes, Tagom City, doon ay libre nga check-up gikan sa Miyerkules. Nga to na sa Biyernes.
1: Biyernes. Apil na pa siguro ang Yes to Health Clinic sa Mati.
0: Asa napit sila?
1: Asa malapit na sila?
0: Si Ditatore, Pumaluan, asa napitan na sila? But anyway, mga maring... sunflower?
1: Ay! Iapin siguro
0: wala
1: na sunflower?
0: Wala na siguro niya.
1: Iapin siguro na kay...
0: Napadi ay?
1: Oo, kasabang ka ni Edgar Ana ay.
0: Ah, sige, iapin ito niya. Uy, na.
1: Corpo pa yan si Edgar din ha.
0: Si Edgar o si Raymond?
1: Si Raymond o si Edgar.
0: Mga mari, pakitaan lang gayon si Doc CJ ni Druda kung magpa-check up ka pero kung mapalit ka sa produkto, pakitaan si...
1: Palangga!
2: Ayaw naman!

Siya Daria o Maring Erika, sugo sa mga inyong pamatasan. Tugti ko sa pagpangayo katahuran kanyong duruha. Ingon man sa mga namati karon sa XFM Station sa Tibuok nga Mindanao. Itago ko sa pangan nga Lian. Usan ako karon ka daga. Maring Erika sa di paghambog anak jud kog adunahan. Nagsugod kini ako ang suwat kaagi. May tungod din sa akong kababata na ako kay tago nato sa pangalan nga Donald. Og aron iya masabtan ang tinuod nga hitabo. Sugdon ko o balikan ko atong bata pa ko. Kauban ako ang kababata nga si Donald og ingon ini ang mga hitabo.

0: Leon! Pa? Asa naman po ka? Nakailis man ka?
1: May mata nang good ko dito sa sapa pa.
0: Mag-unsa man ka sa sapa. Nga pati paka-dirty anang sapa, anak.
1: Magtukos ako, mga friend.
0: Leon, ayaw mag-gahigulo. Ang sapa, di gina pwede. Basing magdula-dula ka ng mga pobre rin, ha?
1: Ah, dami po si Papa, oy.
0: Leon, dili mag-gahigulo, ha? Dili mag-gahigulo. Ayaw gyud nag mga amiguhan ng mga pobre din, ha?
1: Mulag naman ko dito sa sapa, pa.
0: Dili, lagi kahit ang sapa, dirty ka na. Ayaw gyud, anak.
1: Nagutan, Papa.
0: Diha lang ka, magpuyo ka sa kay nga to ang mga one diha.
1: Takot, Papa, oy.
0: Nga to ang TV niya, kadako kayo ang 110 inches.
1: Sige pa, di na lang ko sabay. Mandyok ko pala ako ni Papa sa dito sa sapa. Hanapin akong amigo dito nga si Donald. Masipat na lang ko. Masipat na lang ko ni Portanbe. Malakang ko. Mahala na lang yung mga guard niya, mga sigagmat na. Matukos akong amigo.

0: Nga nung nilaag man dyan ka, mag-ibawalan mo kasi mong papa.
1: Alangan, giminama ko sa imo ha, Donald.
0: Look ka dia, gibawalan dia kasi mong papa nga mag-istory-istoryag mga pobre.
1: Mahala na si papa, oy. Anya, di man ko makapugong nga, di ko makakita sa imo, kaya amigo ko ta.
0: Anya, makitaan to sa mga body si mong papa. Makasaban akong papa, ani.
1: Nili lang, ki. Mahala na ka.
0: Sige, maligo ta sa sapa.
1: Tara, maligo ta, Donald.
2: Matay, Boss Antonio. Nakita na ang imong anak na nagduwa-duwa ito sa sapa, Boss.
3: Unsa?
0: Tinood na, Boss.
3: Ano iyon ang ipasagdan?
2: Boss, si Piat, alam may kamantay,
3: Boss. Ayaw! Dalihan niyo doon kaya ang sapa, hugo kaya. Kisa mo yung kauman ito?
2: Katong bata, Boss, ato ang mag-uuma, Boss.
3: Kasi
2: si Donald, Boss.
3: Ano mo na yung bataan kahit kang kulugin? Hindi mo doon na mga pobre na ginya.
0: Kay dulo, yung bata, Boss. Kay dulo.
3: Eh, pinig ko. Pasipasin. Kay, mahugaw na ito kung anak.
2: Ang sama yung direktiba ni Boss Antonio.
3: Kwa atong bata, kwa.
2: Among ato nito?
3: Ako, ha, gani. Kay mahugaw to. Ayaw pag ipauban sa mga pobre nila ng mga bata.
2: Tara, pre.
3: Dali, pagdali.
1: Ayaw niya ba?
2: Dili lang yung kapwede magduwa-duwa kung ang mga pobre ingon ni mong daddy ni mo. Gaya po di mong ululian, oy.
0: Dili na, pre, kay garsanas niyan. Kay masuko si Boss. Boss Amo Antonio.
1: Donald!
0: Sige na, uban na lang sa ila, ha? Para di masuko yung mong daddy.

0: Leanne! Dale! Come here! Ikaw nga bata ka, kahit ka kulo.
1: Daddy.
0: Giingnan kang dili ka magkigdula sa mga diya, mga pobre nga naa diya.
1: Wala man ko sila
0: gibuhat. Dili ko gusto nga magdula ka sa mga anak sa toong mga trabahante.
1: Wala man ko sila gibuhat na dautan, Daddy.
0: Walay dautan. Mga diya pagin mo naliko sa sapa. Kabalo ka, ipadalate ka sa Amerika. Ipadalate ka.
1: No, di ko masugot,
0: Daddy. Kahit gahit ikang ulo. Kapila ka giingnan nga dili mo anto diya to sila ha.
1: Di ko masugot.
0: Di masugot. Ngusugot kang sa dili. Padulong kang Amerika.
1: Isumbong taka kang Mami Pili.
0: Isumbong nito. Bahalag masuko siya.
1: Daddy.
0: Ikaw gahi kay ulo nga bata. Kapila ko nagbalik-balik imong ingon. Dili ka makigdula ang mga pobre nina. Atuara na sila ang mga trabahante. O di sa madugay, ikaw na ang ilahang amo. Busa. Ayaw na pagdula sila. O kanang mga bata ng imong kadula, ayaw na nagpakitae. Dili na ka magpakita sa ilaha.
2: Tiyadari ang maring Erika, pila na istorya. Gipadadyo ko ni Daddy Antonio sa Amerika. Dito ko ka eskwila o ga elementarya. Sa University of Visible Association. Nagtuon ang pilara istorya. Pagkahuman ako sa high school dito, muna kininahitabo.

kumusta na ka siya? Ulitao na kayo siya kanun. Gani, ako ang pangidaron karon may tiyanyos na. Muli ko. Muli ko sa Pilipinas. O, maadto ko sa Mamakaw. Muli ko.

0: Leon?
1: Daddy?
0: Busy kayong farm ka lang. Dili, maglalaga. Di mo lakaw, di rin lang yapong kasabalay.
1: Ah, grabe si Daddy. Bisa dalaga na ko. Di gapo ko ni mga palaagon, Daddy.
0: Dili ko gusto mo laga. Kaya madaot imo mga kutis.
1: Dad, dalaga.
0: Kana sa imong kaputi, kagwapa. Dili ka angay nga mo, laglaga ng lugar.
1: Daddy ba?
0: Basta kay mingo kong dili ka mo lakaw.
1: Mato lang ko sa kuan, dito sa... Sasapa na gud ko,
0: ma. Sasapa lang gyapon.
1: Mamingwit ko ba?
0: Hugaw kay saparan, kay daghang kay mga... gapnod diha, ngagikan sa bukid. Kay kusog kay ulan gabi.
1: Okay.
0: Leon.
1: Okay,
0: dili. Kutrohan ko, Leon. Dili ka mo gawas.
1: Lagi
0: ko. O dili ka mo gawas. Kay basig magkikita na po ka ng mga tao din ha. Ayaw pagkikita sa mga anak sa tuwang trabahante. Magpuyo ka sa balay.
1: Oh, sige.
0: Mahibalo ka long. Makahibalo ka lang.
1: Talong tulti, Dad.
0: Kani. Mukha ni. Sorry, anak. Nakatulon ko buhok.
1: Sige na,
0: dire. Basta di ka mula ka. Pag makita di ka mula ka, ikulong di ka.
1: Daddy.
0: Pahibalo na daan. Wala kayong isa makita sa imo ang mga amigo kami kanina.
1: Hindi lagi ko mula ako.
0: Okay, ayaw papakita.
1: Tuwa na si Daddy. Niyato siya sa Davao. Davao Woods. Kung mapatuo ko niya nga dira ko sa bahay. Unsaon ko man paghatag higayon nga makitaan ako si Donald. Excited na kayo kumakita siya. Nakabawad siya kung ulitaw na kay karon si Donald. Maningaw ako nga makasibat ko diriya. Diri ako bi. Makuan ko diri sa kuan bi. Kining abrihan ko ni bintana matok ko. Magawas ko.

0: diri man minagakuan ni Donald, diri minagapanagaan ng sapa. Kaniyad to makakuha mi diri mga paitan, mga gurami, kalpa og tilapia. Diri lang ko, magpaabot ko diriya. Bisan og wa siya kabaw nga na ako diriya, pero nagtuo ko nga, giving up siya na ako. Tama ni siya diri.
1: Kinsa na?
0: Ala, nay lalaki nga, mitawag sa kongan. Lingi ko sa walabi. Wa man. Mulingi ko sa to. Wa man gihapon. Basig doon na siguri. Mga kuan diri, wak-wak ting lugaran ni. Eh. Mulingi ko sa atubangan bi. Donald, ikaw ni?
2: Ako ni, Leon. Kadalibas panahon, huwag mo ka na pibaw nga mauli ka. Kabaw ba ka? Gimingaw kay kunin mo.
0: Parehas na gibati, Donald. Masahin luwa ko nga wala na to na panalibda na tong gugma ka niya to.
2: Leon, pero nahadlo ko nga makabalo imong papa, imong daddy ni mo, Daddy Antonio, kay isugra ba ka ito? Gigukod gani ko ato, nagadamag-damag ko sagdanan.
1: Ayaw na ma.
0: Ayaw kahadlok niya. Kaya na ko sa ikambyo di aniya, ni ani mo.
2: Apan, Leon, nahadlok ko. Gamahanan ang imong amahan.
0: Sa ikamahanan, di mag-isa kabalo mag kagibusin teknik. Lipot, pasabot na ko.

0: dah kasi mga bodyguard. Dah kasi mga tawan. Pwede ko niyang basig mabutang sa alanganin kinabuhin ako.
1: Ayaw ka, Hadlock. Kaya kung buhaton niya na, may pakunahon ko niya. Donald, mahal ta ka. Unta, mahasap ko ni mo.
0: Dili na kaangay mangutana na lihan. Kung mahal ko ni mo, mas mahal ko ikaw. Andam kong pagkamatian ka. Akong lihan.

0: Nara na yun din eh.
1: Lian.
0: Ganina na akong libot-libot, Lian. Kaya tingala ko, wala na ka sa balay.
2: Daddy, pasaylo ako.
0: Palayo ko, palayo ko. Kuwane, kulatahan na. Kulatahan na, tawa na.
3: Dos, asay, bukbuko na ni Boski.
0: Bukbuko ng laki. Pirahin pa yun. Ingon anak ang gahit ka?
3: Boss, masukol man, boss.
0: Tarong ko na. Ikaw,
3: Pimente! Naigo ko ba sa paing kiss ko? Paing kiko, boss?
1: Sir Antonio, wala pa may gibuhat na utang sa imong anak na si Lian. Nga na ba nila man yung mimatagan?
0: Ayaw pagtumag-tumag! Ikaw, Lian, gaya kay kakulo. Giingnan ka nga dili na ka magpakita ng kawana.
2: Daddy, ayaw hilaptis eh.
0: Giingnan di ka!
2: Daddy!
0: Nga dili ka magpakita!
2: Daddy, paminawa ko!
0: Lian, mga trabahante rin na to sila. Ano nakipagkita ka niya?
2: Trabahante na to sila, Daddy, pero doon na sila'y kasing-kasing, di parehas ni mo.
0: Dahil kasing-kasing! Kasing-kasing sa trabahante. Ikaw, pag ang gahit niya mong ulo, kusa na yung gusto mo, ibalit ulit sa Amerika.
1: Ulit na lang, Lian. Biyain na lang ko. Hindi ko gusto nga madamay ka niya to.
0: Ikaw, taga. Sa sunod na kumakita ka, sinahanglan, ayaw nagpakikita ka niya.
1: Sir,
0: kaya makita ka niya. Ehe, Ray, di mapasa, di mo.
3: Ako walupon, boss. Ano ba dap?
0: Kaya
1: na! Giwalup!
0: Gulatahan na!
3: Boss,
0: fit ka ng kalimutaw!
3: Masukol, man, good boss.
0: Ayaw ba? Ano naglugo mo na imo ang ilong?
3: Gisipa ko, boss.
0: Ay, masukol mo din na!
3: Masukol, man,
0: good. Tawaga imong kaumain sa ito. Tapangin niyo na kulata.
2: Ako rin, bahala ni boss.
0: Tapangin na niyo! Lian, tara na! Ang huli na ta!
1: Lian!
0: Sakay na sa tuwang karwahe!
2: Daddy, hindi
0: na... Dali na eh, sige, daddy niya!
2: Daddy!
0: Ayaw ba? Kaya!
1: Lian!
2: Doon

0: Manghipo sa dia. Naay mo mga sinilaw. Wala. Naay mo lagin sa mo. Kay iulay ka sa Amerika.
1: Daddy, di ko muli sa Amerika.
0: I-anda mo niyang sakinan. Inatort niyo ng airport eh.
2: Boss, amo, copy boss.
0: Malayang lang po kukuha ko ticket ang ticket.
3: Ako'y bahala, boss.
0: Diyan. Sukad ka ron.
2: Boss.
0: Dalahan at talang boss. Suot ni mo niya.
2: Angkay!
0: Ano mo suko na kag-amo?
4: Ayun.
0: Hindi mo kong isag pa.
2: May krodo ito sa kinan, boss.
0: Katulad siya, kabayo. One horse power kami ta.
2: Kabayo lang daw. Kabayo lang,
0: Bert. Dali siya ko, dali siya. Umalos ko, ibo kong ihapak.
2: Angkay.
0: Sakit kayo. Ikaw rin driver ko lang manghapak kong amo.
1: Daddy, muluhod ko si Matubangan. Di ko muli sa Amerika, Daddy.
0: Ayaw ko pulo din doon eh. Kay kapilat kang ingnan, di ba wala na kang makikita ka sila. Apan gahi kay kang ulo.
1: Mahal na ko si Donald, Daddy.
0: Mahal na mahal. Na dili kita pwede mahitabo.
1: Daddy.
0: Kay usa lang sila katrabahante ano yung itong asyenda.
1: Daddy.
0: Mga nagdumala na sa yuta. Sa babakahan niya. Ya, karon. Makikanto ka niya sila, ha? O makikrelasyon ka? Ang kanda, ang dili, pwede.

Mari nga ikaw tiya Daria. Manipon suwat ka agi ron. Nga gusto na kung kakuha ang pagtulunan sa mga namati, sa mga amahan. Nga ayaw po niyo buti ang kasing-kasing sa inyo mga anak o kisay piliyon nga mga lalaki. Tiya Daria og Maring Erika, samtang gisuwat ko ni ako ang suwat. O kada mga panahon na ako diri sa Amerika. Sa San Diego, California. Ang ako mga pangutaan na ma-okay niyo. Gusto bang gibuhat sa akong amahan kasi magpili kung kisa akong higugmaon Maring Erika o Tia Daria? Kaduhan ako pangutaan na muli siguro kong Pilipinas no, yan mo layas ko ba? O sa kamahimong ugma na mo ni Donald? Paliog na bangi o dambagi ko ninyo inyong suwat magdatampo.

0: Ug mo ka to, mga maring. Ang suwat, kaagi nga to ang gibasa today. Kaagi sa to ang little sender na to nga si Leian. Nga nahigugma mga maring sa mas ubos nga level sa iyahang pagkatao. Kumbaga tiya dariya, dato siya.
1: Yes.
0: Nga nahigugma sa isang kababata niya nga kanaganing medyo pobre niya. Kining amahan niya nga si Boss Antonio. Grabe yun ni ka
1: isong si guys
0: siya.
1: Strict ang parents niya.
0: Iya mang kuanin siya ka ng mata pobre ka ayo tiya dari yaba.
1: Ano oy pud sa kuan.
0: Nabi ba mga anak nga mahan?
1: Anak ka babae?
0: Nabi ba mga anak mahan nga ilang gusto mga kuan sila hang anak mabana. Kada yeah. Mga kalibel na pod nila.
1: Dato na pod.
0: Mga dato siya.
1: Yes. Mga sagaran, no? Dapat ka ng mga pobre ilahang panatuon.
0: So, dapat kuha ng tanaw, eh.
1: Para makasawa ang pobre dato.
0: Anong balance
1: ba? Madato, pun.
0: Okay, makaginawasad ba?
1: Yes. Ano ka na maring sa kanang, iha ka nang sumidakon kayo ang iyang naong sa iyang kaslunon.
0: Marag ka nang bukis sa mawa, ba na?
1: Yes. Dapat ang ipare sa nang guwapa para ang ilang anak na lami og liwat.
0: Andrea,
1: naitabo. Ano nga nga tuwa diri ay?
0: Naitabo sa kalibutan kung gisa tong guwapo mo makaminyo sa guwapa.
1: Oo. Tanawa na nga tuwa. Ato ang mga dili kita itsuraan. Ang tuwa pong napilian. Subidyaon mas isasamot. Ano ang anak?
0: Ato mga, pero ako nabantayan maring no? Ang mga anak o ang ayunahan, kung anak nila lalaki, mas mugwapo pas amahan. Kung anak nila babae, mas mugwapa pas inahan. Nahinahinay naman rin o kawala ang katong original nga naong sa tinuod nga Pilipino ba?
1: Iyan naman rin. Igana gila naman rin.
0: Igana, uy. Wala siya karon mga maring atong taga-agpagtagad. Sa mga namati karon diri sa Tibok XFM Station sa Tibok Mindanao, mamahimo ka mo mag-text sa inyo ang mga komento sa ito ang kaaging gibasa. 0963-069569. Sabon ko mga maring 0966-3069569. O di ka mag-comment sa live sa Facebook.
1: Diri sa Jinsan?
0: Sa XFM Jansan.
1: Nakalive mo na di ha. Pwede mo di ha. Mo-comment sa inyo ang tambag. O bisan pa din sa 107.1 Tagong.
0: Sakto ka madin.
1: Yes. Ang nananaw din ha. Pag-comment mo. Tambagin ninyo si Lian.
0: Tambagin ninyo si Lian. Kaya mo rin aksyon nagkabalakan. Nakakan yung kabuhi.
1: Si Lian. Nilin siya pwede sa iyang hinigugma. Ang hinigugma kayo. Gikan sa pagkabata.
0: Lagi.
1: Kaya ang iyahang amahan. Grabe ka.
0: Napay mga baligad niya, mga palpak sab ka ayo.
1: May baligad nga mo, may naunga. Yan, baligad nga, kikulata. May mga mga kulatahay, di sila na kulatahan.
0: Na, kuha na, black eye na mga bodyguard.
1: Gani.
0: Ang mga sergeant at arms.
1: Ana pa si kuha na, si Master Pogi. Ana siya, good morning, katropa from Apokon. Kanang kauban ni Moinday Erika, mo nagdagway ni Luis Tru. Ay, ako man din niyang pasabot. Karuhan ang Master Pogi, ha?
0: Ayas ako na sa Apokon, be.
1: Kanaan mong kaupan in the area ka kay nagkuhay na bro si Luis Tru. Balik-balik, hindi mong type, ha?
0: Balik committee.
1: Ikaw, nana. Hoy, kapuhay ang katawan ninyo. Hoy, mga kalino, lagi dun mo ba?
0: Isa ba siya, oy?
1: Si Jeter.
0: Jeter?
1: Jeter, katong nag-ayoan na nga to ang pagkaling pabugnaw na to.
0: Ay, kinis siya, din nag-ayoan
1: eh? Yes.
0: Hoy, thank you ka, Jeter. Kuyos ko na mong itmigin tungkol sa katugnaw sa aircon.
1: Tugnaw kayo mga aircon ni Jeter.
0: Lami ang
1: kanang buragin mi, kanang among eat me games, din kunot ay.
0: Mura nagtuhod.
1: Dili na sa siko, tuhod na.
0: Ang arang-arang po sa siko, maring, kay Muraga, di pa kayo, kuan ba?
1: Gani.
0: Di pa kayo, dako og iyo.
1: Shout out daw, dili kay, pakigreet ko kay Sarda Salon, si JC Sanchez.
0: Magpakuan siguro ta sa itong hair, di ha? Kay Muraga, ayon na kayo itong hair, oh.
1: Pwede siguro may magpakuan niya, magpariband.
0: Kaya muragwa, nag-iayo niya mong hair eye.
1: Pero hindi naman niya nagsudlay niya ako ama rin.
0: Ang amo ang Ken Salon Station, kami yung kabalo.
1: Naosan mo ng Ken na Pordoy?
0: Nakuha na, taka na sila, ang ilang sudlay kay Brass. Yang si Omo nag...
1: Lain mo ko ng Brass Manin, kaya ang sudlay mo ko, English na lang, Brass mo ko marin.
0: Kabalo ba ka marin ka ng Ken Salon, kuhan? Uh-huh. Salon Advertising. Ang ilang sudlay mo rin kay Karas sa Humay. Lain nagkikaayo mo rin, dito ko nagpariban mo ko ito kay isa mo rin. Nakanak ko sa mga, kasi pagtunyan sa ko, Humay gibuwan kay... Karas sa Humay ang gikuan sa kuhan, saan yan sila?
1: Nakuha pa rin kaya nagko kay burong kamilya ang ipamutang isudlay sa kuha eh. Ako kasi lang, yung sabi ako, burong ning suyon. Kasi ito niya akong buhok basakan.
0: Ay pa dito ka sa kuan maring sa paring Larin.
1: Ay, dili ko dito maring.
0: Ano man?
1: Nagang nagmamaak maring.
0: Uy, kuting.
1: Oo.
0: Ay, binako dito eh. Ba't ura dahil kayo napula-pula niya akong dapi-dapi dito?
1: Tarawa ko, oh, tarawa ko ang, karang, akong...
0: Hala, dili mo napula maring, lagom lagi.
1: Ay, lagom. Maklaro ang lagong ang kwan maroon sa pinaakan?
0: Hindi, maklaro ang pula kay tungon sa kalagom.
1: Ay, basi nagdagom lang siya maroon, dagom.
0: Ay, basi kawanan siya. Basi na ay low pressure.
1: Alam, dagom lang siya maroon.
0: Sabay na adiya maroon, kayo mo diretso to sa unahan. Aha, sa mga gusto niya nga mag padala sila mga mensahe abri atong linya. Pwede mo tawag maring sa to ang text line kung gusto sila nga maka-istorya sila duha ka mga oyutar karong buntaga. 09663069569 ang ilang tawagan nga numero aron nga maka-istorya sila sa mga oyutar. Good morning kang Keanu J. Sibial. Hoy, kumusta na ka ni si Keanu? Kay karon dito mi sa Hong Kong, happy na binabiyaan ato.
1: Ano man ba rin?
0: Habi binabiyang kayo, sige man sa tanaw itong mga hamis o paa.
1: Ay, hiling mo na siyang Chinese.
0: Hiling sa kuwan sab, Chinese o
1: ganang kuwan. Ah, basi dili na nakauli. Namin nabiyay ang Paris man rin, basi dili na nakauli niya.
0: Ah, dili ganyan sa ka-abroad.
1: Last lang mo na ako ba? Last lang na ha?
0: Ay, naku. Mga katropa ay kalimot ha, aron nga mamintinar permente ang kahimsog sa tuwa mga panglawas.
1: Uh-huh.
0: At di man na permente ang lawas kay muna gikaptan sa imuhang...
1: Gikaptan sa panglawas?
0: Gikaptan sa tuwang kuan.
1: Ano siya man ang kaptan?
0: Atuwang the king of all nerves.
1: Ay!
0: So kung luya ang imong lawas, siyempre mura kasi ko ng kahoy maring ba?
1: Ay, malusto po di ay.
0: Kung luya ang punuan, siyempre katong na yung mga bunga nga gakuan luya, mga huwag na itong iya.
1: Mga huwag, na mga haay.
0: So dapat healthy yun.
1: Mura na blind ko ana, na blind pass ko maring.
0: Sakto maring. Oo.
1: Blind di ay.
0: Pag-inam ka mo mga maring ha, og santon vitamin C, mga bata. Kanang paingon na may eskwela,
1: yes.
0: Kanang, kanang hapit naman ti klase, dapat lig-on permanente ang immune system.
1: Sa
0: parahot
1: yun, mani, kay ulan-ulan, ya init, kinahanglan yun ang santon vitamin C.
0: O sa mani ay, pwede kinahanglan na.
1: Yeah.
0: Santon para, vitamin C, dun ay sangkap nga, orange mo na, mani?
1: Orange.
0: Orange na mani, o
1: yes.
0: Sangkis. Isa dyan na.
1: Orange.
0: Sure, baba si Glimon
1: yeah.
0: Na.
1: Pwede ba si Glimon? Kaya ang limon mo naman pang oren.
0: Ang santon vitamin C, mga higala, muna sa gitawag alkaline nga vitamin C, mapalit na sa mga parmasya, butika, nationwide. Ascorbic acid, sodium ascorbate, santon vitamin C, gigamasa, uh-huh. Yes to health. Mapalit na sa mga parmasya, butika, nationwide. Kay mabalik may humanang aning ato ang panginabuhi tiya Daria kay kinahanglan gyud nga manginabuhi ta tingali og makuanda diri sa ato ang mga steeping.
1: Yes.
0: Ako si Maring Inday Erika.
1: Kani nga pa si tiya Daria.
0: Exciting.
2: Arke. Oh. Marika, ikaw magampo ate. Yung mga una ta. Okay.
3: Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fry

A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: Caraway Time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Seagull, Tinulto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kits.
2: XFM
3: 95.9
2: XFM
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Pre, kurma daw. Ting ka makadtong.
7: Kurma da gani, pre. Pero may problema.
6: Ay, ano na aw?
7: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
6: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na, pre.
7: Turbo?
6: Oo.
7: Turbo.
6: Tumara. 30 minutos. Antes, ang dulutogsing nyo ni Mrs. Moon.
5: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Turbo.
8: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Handong mawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Puputi Norma Oda, kagasibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Mga katrupa, exciting!
12: Bueno, balik ta mga maring. Diriya sa tuang programa. Live, gapon gikan diriya sa studio. Sa Studio X, kami kaninyo mga ex. Mga super, mga lamion nga mga ex.
13: Yes!
12: Ay, kung di pa lamion, ganun balik-balikan man.
13: Masa ex, maring.
12: Nakabalo ba ka, maring, no? Kaya ako ex, maring, nagkikawaan ko, maring, ay. Sa, gusto niyang ka ng otruhan, kuno ko niya. Ano ko, ayaw, uy.
13: Mga hanad, ay?
12: Mga hanad ka. Ay nako mga ingal, alas 11:42 na mga maring ato ang oras. Siyempre kini ato ang programa kung ako ikaw katropa live gyapon diriya sa studio sa XFM 107.1 Tagum nga mabati sab diriya sa mga sister station Stibook Mindanao.
13: Yes, nila pinay diri sa Matin City.
12: Hoy, good morning sa mga taga Matin Slas pa.
13: Yes, diri sa Madam Market. Kao ba na ito mga Tris Marias din na mga maring?
12: Wala lain si?
13: Inday Tato, si Inday Bipa, at si Inday Kiara. Oh! At sila po sa XFM Bukidnon.
12: Uy, kao ba na ito dahil
13: si? Si Roston?
12: At
13: si Jonathan.
12: Ay, napa si Prince di ha.
13: Si Prince.
12: Si Prince Obra.
13: Si Prince Waibra.
12: Si Prince Obra nga daku kay Gargada.
13: Sana on. Oh, asa pa nga rito, Marin?
12: Sa, kuan, sa Bayugan.
13: Bayugan.
12: Sa San Francisco.
13: Si naadi na, Marin?
12: Si Ali Vicente.
13: Kisa pa?
12: Si Junji.
13: Kisa pa, Jun?
12: Si SM Ray.
13: Oh, si Insa.
12: Maring Ray. Og na pa rin si Connie Lu.
13: Ay, kapila po na si Melanie.
12: Pwede mo ito isang pangalan nga, kalimot ko eh.
13: Si Melanie gani.
12: Atong kaoban ako, pagkauaw dito sa party ba?
13: Ay, kisa man to? Katoy lahang teknisyan?
12: Ako po, gargada gani.
13: Kisa? Ay, wala ako. Si gargada, budiga lang yun.
12: Ah, budiga na ito.
13: Ang iyan, gargada, maling mura naman ang kalunggo. Mura ang kalunggo, kasi nga po yan eh.
12: Kuan na ito, Pantalya lugar lang na itong kuan.
13: Pabrihit, pabrihit to. Di ba? Maklaro man.
12: Dami rin ito, Maring.
13: Dami gani.
12: Nailad di ako, Maring.
13: Ay, ilan ka?
12: Oo.
13: Kuan na yung hikapa, Maring?
12: Wala ko hikapa ko, kinakaanan ko, ah, mas gahay pa mo na kuan.
13: Ay! Okay, apilan mo na ito dito sa Jinsan, XFM Jinsan, Maring. Kinaamaya kay kuan niya, imong amiga.
12: Kuan atay, kuan niya, under, kuan tayo, under, kuan.
13: Sa under custody?
12: No, dilita na.
13: Asa ba na?
12: Under construction, under. Natay ko anda natay ipagayon ng mga karaban di ha.
13: Yes, di ay.
12: Karaban sa mga gabi.
13: Si under, under ticker.
12: Ay, dili, oy.
13: Ah, dili, di ay.
12: Si
13: siya.
12: Under arm. Ay! Ato ang itibaya di ha, mga maring. Atong kaobanan si, siyempre na pinakasaktong barong di ha, si Parituto.
13: Kinsa pag yun, Maring?
12: Si Paring Ray.
13: Ay! Kasi nga rin na.
12: Si Riz, akoan, si si Rialinton man itong imong giihunahaw na.
13: Ay, really, oy. Kasi nga nga rin na.
12: Si Ray Ferraren.
13: Ah, kaya nga si Sir Isim na, si Sir Ray.
12: Ah, si Riz Rabasquez man ito siya.
13: Ah, yan. Dagan mo silang ready, ay, no?
12: Sakto sa barog, dako sa pargada sa na siya.
13: Kasi pag inaadya ma rin, ang imuha rin pinakagwapa rin, ha?
12: Ah, sa mansan?
13: Sa sinsan.
12: Sa sinsan, kasi may gwapa rin si Philip Oligario. Ate, hindi maya ang
13: yan. Lain na kikaginatawan ay. Matay lang ka makita mo ni Philip.
12: Nami ko
13: ano. Masagpaan ka marim. Dahil nami ka nagbuktun.
12: Nami ka agi ni Philip Oligario sa Singapore day.
13: Ang sabi ka agi ninyo?
12: Naglakaw-lakaw mo dito sa market sa Singapore.
13: Ay, kaman.
12: Nag-snipe-snipe mo dito mga maayo.
13: Yan ako yung snipe-pan.
12: Wala ay, kaya api may matamakan. Nagkumanig tao dito ay. Apti ma
13: sama pa dari ikan ko nagmay managargada
12: ah mugbo man ni mari nga apti ma like konito
13: ay mga team day mo sa kuan puro
12: habit ni ma alay dog kabo ay nako mga maring oy
13: sige na maring
12: pwede mo tambag na ta oy kay
13: ay murag wala na nga tong oras gi kaunas klayo
12: nagsipat na si ka paring kainet diri ah
13: kapoy na sa tindog
12: kapoy na tindog ang uyutar na kuan na daw ang iyang kargada nagbitay. Ay, may po ka na pa ikabitay nga.
13: Ay, mga katong nang... Saan ka manahan mo comment niya? Ang tambag niyo kay Lian. Ayaw kalimot.
12: Nag-iingon diri ama rin nga. May pag diri sa ako si Lian kay akong papa dili pilian.
13: Kung saan na yung papa di ay?
12: Patay na na. Dila mamili, kay patay naman di ay. So, ato na unang mga maring ang tambag ni Tia Daria. Ani ana? Gikan sa sinugdanan.
13: Ngayon, actually, Mari.
12: Painon sa katapusan.
13: Yes.
12: Tunga-tunga sa dalan.
13: Uh-huh.
12: Na ay nag-atak. Abikog baksan. Si CJ Salban.
13: Ayan na, Maring, ipabunalan kang martilyo sa agtang.
12: Suko na ba dahil ang siya ganang kuan-kuan siya? Salig lang kayo na, sige na yung kabis-bisan, suko-suko na dahil ang siya.
13: Ay, sige na yung kabis-bisan na siya? Ay, magsanaon na lang dahil taani. Ay, pa siya kay sige kabis-bisan?
12: Ay, healthy naman kayo mga kuan sa bumbil.
13: Ay, healthy lang. Sa ato pa kuan, bukad ka na dyan kayo nga pula-pula na dyan kayo ang bumbil.
12: Talawa si Kinet, o nga, wala pa ganyan sukat mabis-bis eh.
13: Talawa pula pa kayo.
12: Nalarag ng dahon, kaya wala na bis-bis-bis-bis pa rin. Oo, so...
13: Ay, kilatan.
12: Masa'y kilatan?
13: Ay, kilatan naman po yun niya.
12: Oh, yan, may pakilati, oi.
13: Lain makaini ang nitubag, ang frequency man.
12: Hala, oi. Delikado, tana na rin.
13: Ang frequency man ito magkilata.
12: Asan mo na, ano?
13: Kalamos.
12: Hoy, ginako ko na, unay ito. Kinsa ka na siya. Anyway.
13: Anyway, ako tambag kay Lian.
12: We're going to tambag yes. Right now.
13: Ako ang tambag kay Lian, mga marin. Lian, kung asa makagibotan ka roon.
12: That's right.
13: Ako ang tambag kanimo, sundiin mo ang heart.
12: Follow your heart.
13: Follow your heart. English ang manguna nimo, oy. Sundi.
12: Follow.
13: Follow. Follow your heart. Follow your dreams.
12: Follow your dreams.
13: Yes. O kung saan nimo kalab si... Kinsa ka nito? Ang lalaki?
12: Si Kuan. Kinsa ka itong kabawa to eh?
13: Ikulata mo gito.
12: Si Donald.
13: Si Donald.
12: Ikulata rin siya.
13: Kung saan nimo kalab si... Ipakita ninyo sa inyong amahan. O masipag mga bunog mo, diha makita sa inyong amahan na kung sa kalab ninyong isa't isa.
12: Ay, sakto. Ay, sakto.
13: Yes. Ipaglaban na siya. O kay Donald po, o na-inlove na siya ka sa imo halian, ipaglaban juga niya. Makipatay yun na siya.
12: Sakto juga, Mary.
13: Yes. E mo na nga, Lian, no? Sundag yun ang imuhang tibok sa puso.
12: Find your, follow your...
13: Yes.
12: Kuan, heartbeat.
13: Kay Gikan chat out, kay Gikan sa kan Jonathan nga hilig og siya.
12: Uy, si Jonathan. Jonathan Suriano?
13: Uy, hilig ba yung utan si Jonathan? Sige nang kukakita, sige silpi
12: Pantubra
13: sa mga...
12: Pantubra di ay, Maring.
13: Sige lang silpi sa mga utan nun dito ay, sa si, bukid nun.
12: May pa si Jonathan kayo, sige rin sa...
13: Yeah, samtang ka...
2: ga picture sa sayahan kuan maring utanon?
12: Oo.
2: Kuya kay mga background music ay.
12: Oh, badi ay. Oo. Kuya background niya maring.
2: Kalimot ko maring basta kuya kay mga karaan man maring.
12: Mga kuan mga bingurigo ana.
2: Ikaw siya dariya. Ano sa ka man last na di pala gipaglaban?
12: Wala oy.
2: Pero kaila ko ano yung nag-comment
12: ano sa ay. Kinsa na?
2: Og na. Ako ah? Mm-mm. Katalaging last na Christmas party.
12: Nasa gila ito? Wala gila yung patinaw?
2: Nakaabot lagi siya sa Christmas party, Marie.
12: At least naman ang party.
2: Yes. At least naman ang party nga na-enjoy sila. Ako natulog.
12: Pero naulian na makasamad sa kamot.
2: Naulian na maring. Nagkuga na yun siya.
12: Ay, nako.
2: Ayun, dili lang tana. Ato na lang. Silihan na ko na ang may problema dire. Dili mo na ko.
12: Ato ang pass is pass.
2: Ah, yes.
12: Ang ato ang sender dire at silihan mo itong bukikion.
2: Damay man ang civilian, ani.
12: O, sari na sila. O, damay man sila mga civilian.
2: Dani, ikaw maring, ikaw rin tambag maring may karang naasay mo.
12: Ako, if I were you, Lian, if you are listening right now, I will not mabisya siguro tama rin. Listen,
2: pero nga ito niya po, Marie.
12: Yan, mag-Google Translate ako ba rin. Kung namin naman si Lian karun, lapad ka rin kalibutan, Lian. Kung higugman mo si katao, para paunsa ka, Lian, yes. Mabuhi nga. Paunsa dahi ang imong kinabuhi ko, mabuhi mo lang ka nga, dili ka o ba imong hinigugma.
2: Tama, Marin. Tama.
12: In English pa, what is your life? And also, what is your life?
2: Huwag masod pa ni Bong Algabri. Correct!
12: Correct!
2: Kaya mutubag yun yung frequency ha. O, mutubag yun siya, Marin.
12: Musukul yun, Marin.
2: Oo, ano siya? Kung mag-Christmas party gani, wala gyud tingog sa babaeng magpalibot ha. Oh, ana. Mao day ni sutoy tug dagat pasulo. Nagkasamad-samad na lang ang kamot kay na babae mitingog.
12: Wala bi nang gitong paingon na mo. Maaksyon na tikang nito maring to mga
2: atong mga sandal nga pagkada sandal na.
12: Wala pagkapaka na mga sandal mga.
2: Dali lang kasulod. Abrihan na itong mga sliding door na samag ang kamot.
12: Hala, oy.
2: Tungkol sa pagdali-dali ka madrungog ang tingog sa mga babae.
12: Anyway, balik ka na ito si Lian.
2: Yes, si Lian. Ikaw, Lian, ha? Kaya kakakulod na kaedog sa pa.
12: Kung asa man kanapit na imutang Lian. Sige,
2: asa sa pa lagi?
12: Kay alimatukan mo yan ang
2: imong sapa. Matala na rin ko nga. Ito mo siya ganaan sa sapa.
12: Maalimatukan mo yan ang imong sapa sa bingkungan.
2: Yes. Doon kayo ba yan ang matanggal mo? Pilit pag yun na.
12: O, di na siya matanggal kundi siya mabusog dahi.
2: Ah? Ano nga yun dahi na?
12: Kung busog dyan siya, andan na siya matanggal pero kundi pa siya busog.
2: Bando rin sila no? Di mo siya ganaan mo tanggal na?
12: Alam mo, wala pa siguro na busog.
2: Pati pang payata.
12: Wala o eh.
2: So sa ato pa, buwa pa siya na busog.
12: Muna yung kalainan ma rin sa linta o sa kuan ma rin. Sa kargada. Kaya ang linta ay nagawas, dako kay busog ka ayaw ma rin.
2: Ay, ano kayo ma rin?
12: Yung sa kargada ay nag...
2: Yung sa kargada, ano sa mga tanay
12: nila? Luya na kaayo.
14: Ayaw naman.
12: Ay, naku.
2: Ayun naman tag naabtan pa rin. Ayun
12: naman sulti, ano, oy.
2: Dito na kang Lian. Ano naabot naman sa kargada?
12: We are focusing to Lian.
2: Yes! Actually, correct!
12: Ayun, makapagsay. So, kung namati mo si Lian karun ma rin, nasa sa Amerika pa karun.
2: So what?
12: Kapal baka ang suwat niya, ipagay rin niya ka messenger?
2: Ay, messenger!
12: Okay, nasa sa Amerika karun.
2: Ay, adilin sa sulat, messenger.
12: Oo. Ay, kuan siya, nagplano siya muulit lagi siya diri, ah?
2: Ano naman?
12: Mudar ko doon sa Mamakaw.
2: Ay, makita sila na tiyawanin dito.
12: Kaya na, kaya na sapa rin diha, Maring. Diha din siya nagapanaga, Maring.
2: Sa sapa sa Mamakaw?
12: Diha, sapa sa Mamakaw.
2: Oy! Di ay?
12: Diya kay, dunahan man ko ning iyahang kuan, Maring. Iyahang father ba? So muna siya diha, Maring, ah. Ako ay katambag ni Moria Lian. Sama sa giingon ni Tia Daria nga sundagit ang pitik sa imong kasing-kasing. Kaya sama sa kong ingon, para unsa man imong kinabuhi kung mapilion ni mo tong dili mo ipaglaban tong imong gugma. Fight for your love.
2: Yes.
12: And fight for your freedom.
2: Correct.
12: Freedom of speech.
2: Maring, Ma'am, nalapon mo sukol gud siya maring ay.
12: Sukol gud iya.
2: Shout out sa ni paso sa party nga nagdala og bayong nga naay gabas.
12: Ayok. Ay nako mga mare.
2: Kuya ba tong bayuta man to di ay. Oy, ganung gabas man to gidala niya.
12: Ang baton sa to siya.
2: Kuya, katihala ko. Unsa ka to nga sports space to yan. Apil na ganun ba yung gabas
12: pa to, wala pa to matala sa kuan marin sa palarong pambansa. Wala pa to madula dari sa Pinas marin. Dito pa to ginaduwa sa kuan siguro sa...
2: Asa man to napita?
12: Sa San Diego, California. Ano mga magdaang, mga ara. Matay na ba to malikan si Lian ba? Lian, salamat kasi papadangat sa imong kaagilian, ha? O kung...
2: Matay mo kung katawa din na rin, ay?
12: Mo, ulit ka din sa Pilipinas.
2: Lian.
12: Ayaw kita ko galimot. Ayaw dito sa Mamakaw?
2: Yes.
12: Habit mo din sa Tagum?
2: Yes. Ano sa din sa Tagum? Masa ka magmamakaw?
12: Ay, tambagan ka naman o ka ng face to face.
2: Ang taga Mamakaw di Alian, naman din sa Tagum.
12: Kay tambagan ka naman face to face. Lian, yeah. Ayaw ka na mo i-intrigo dito sa Mamakaw.
2: Yes! Kung si Kwan mo, mutubag yun alang sa proper disposition.
12: Kisa na.
2: Ay, ang kanin, kung sa ka mutubag ay.
12: Ay, disposa siguro
2: tayo. Magsayin niya kayo may pangalan ay. Freedom of speech.
12: Okay, muna sa mga nga. Kanang dili sa kuan ma rin, sa kalibutan ma rin. Ang atong kasing-kasing usarag yun.
2: Ang sabi ng kasing-kasing na ito di ay?
12: Anong kasing-kasing na to, ang kanang kasing-kasing ma rin, kabalo ba ka ma rin? Dili na halos tinuod ma rin.
2: Ang sabi na ma rin?
12: Kaya sama na lang nga ng balay-balay. Di ba tinuod nga balay?
2: Okay, balay-balay lang siya.
12: Kanang dula-dula, di po na tinuod nga kadua.
2: Ay, kaya dula-dula, kadua. Ay, basta duble.
12: Basta duble, para anak-anak. Dili na tinuod anak-anak, uy.
2: Anak-anak ka ma rin.
12: Uy, dali ma rin. Ayan na po ang koan, ang kasing-kasing.
2: Sa ito pa kanyang mga gipangaon ako, di gini ni Maodin eh. Mga dula-dulaan lang di ayun eh. Sama yeah. Sa lapu-lapu, bilong-bilong, sap-sap.
12: Oo.
2: So sa ito pa, dili sila isda.
12: Dili sila isda, kanang koan sa isda-isda. Salamat kayo ni Anza, magpadangat sa imong kaagin. Nga ito ang tuluman noon.
2: Kung ikaw, ako.
12: Kung ako, ikaw.
2: Yes.
12: Salamat sa mga viewers, salamat sa mga nagpaminaw karon sila mga nagkarilang yes. Na mga lugar.
2: Salamat po sa mga mensahe ninyong di masabtan o sahay, ha? Kana sa sunod gayon mo comment mo, dili personal, ha?
12: Ando na wapohon, kita magkaoban diri sa imuhang gibangga ng mga istasyon sa XFM. Ako si Maring Inday Erika.
2: Kaya po si Tia Daria.
12: Ako, dili ko guwapa, dili ko mistesa, pandi makapensaan, basig ugma, maako na ka. What's up, Angyon?
2: Exciting!
12: Thank you for watching!
14: Ayaw naman!
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Uy, makuratira mo lebong manager nga. Kalang inig big time galing mo? Di na ka babalik sa opisina? Sige na, puli na sa inyo ha!
17: XFM.

0: mga pahuling headlines, katropahatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Senator Bato de la Rosa, isa ng suspect sa ICC case. Di dating Paolo Rodrigo Duterte, senador, nagain po ng omnibus motion sa Korte Suprema para sa kanyang protection.
1: Duterte block sa Senado, walang planong harangin ang pag-convene ng impeachment court.
0: Kampo ni BP Duterte, mga katropa, handang depensahan ang Vice Presidente sa Senado.
1: Interpol red notice laban kina dating Bucor Chief, Bantag at iba pa, inilabas na.
0: Walong Pinoy crew ng hantavirus hit ship, sasalang sa 6-week quarantine.
1: Sa balitang regional, mga kongresista ng Cebu, hati sa boto sa ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Balita international, U.S. President Donald Trump tinawag po na nasa life support na lamang ang umiiral na ceasefire sa Iran.
1: Sa balitang showbiz, Daniel Padilla nag-soft launch sa TikTok. Aktor, tanging ang rumored girlfriend na si Kyla Estrada lang ang following.
0: At sa sports, New York Knicks pasok sa Eastern Conference Finals matapos pong padapayin ang Philadelphia 76ers.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na tayo ngayon ng Tuesday, May 12, 2026. Live po tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 97.9 XFM Davao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, tinuturing ng suspect ng International Criminal Court, Pre-Trial Chamber o Pre-Trial Chamber 1, si Senator Bato de la Rosa sa kaso ni dating Paolong Rodrigo Duterte. Di matapos ay sa publiko warrant of arrest laban sa senador.
3: The judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court concealed an arrest warrant for Ronald Marapon de la Rosa. The arrest warrant was originally issued a secret on the 6th of November 2025. Is alleged to have committed the crime against humanity of murder at least between the 3rd of July 2016 and the end of April 2018. During which no less than 32 persons were killed in the Republic of the Philippines. It is now for the national authorities to arrest and surrender the suspect to the ICC.
0: Si ICC spokesperson Orian Mele, samantala sinabi ng Philippine National Police, i-implement lamang po ang contingency plan kung sakaling meron ng warrant mula sa International Court, katropa.
2: XFM News Nationwide.
1: Naghain naman ang omnibus motion ng kampo ni Senador Bato de la Rosa sa Korte Suprema upang humiling ng agarang proteksyon at pigilan ang anumang planong pag-aresto o pagsuko sa kanya sa International Criminal Court o ICC nang walang kaukulang warrant mula sa mga lokal na korte. Igirit ang panig ng senador na nakakabahala ang mga hakbang ng pamahalaan kabilang ang pagbuo ng task force ng DILG at pagkapadala ng subpoena ng PNP-CIDG sa kabila ng kawalan ng formal na judicial warrant na inisyu sa loob ng Pilipinas. Kasabay nito, humingi rin sila ng temporary restraining order o TRO at injunction upang matiyak na hindi siya madidetene o may sasailalim sa international authorities habang nililinaw ang mga legal na issue at prosesong dapat sundin sa ilalim ng jurisdiksyon ng Pilipinas.
0: Iginiit ni Vice President Sara Duterte na mali ang ginawang pagsisilbi ng National Bureau of Investigation at ni dating Senador Antonio Trillanes Deport kaugnay sa International Criminal Court warrant sa Senado laban kay Senator Bato de la Rosa kahapon. Ayon kay BP Duterte, kailangan munang i-present sa Korte ng Pilipinas ang anumang warrant of arrest mula sa labas ng bansa. Anya, ang nangyari kahapon ay katulad lamang sa naging senaryo noon ng pag-pipresenta rin ng ICC warrant kay dating Paolong Rodrigo Duterte. Samantala, ginagalang naman ang Vice Presidente ang pagpapalit ng liderato sa Senado dahil ang mga member ng mataas na kapulungan lamang ang tanging may kapangyarihan na magdesisyon ng balasahan sa kanilang hanay.
2: XFM News Nationwide.
1: Dating Senador Antonio Trillanes IV na nawagan kay DILG Secretary John Vicrimulya na huwag patakasin si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Narito ang report. Nawagan si dating Senador Antonio Trillanes IV kay DILG Secretary John Vicrimulya na tinawag niyang Mr. Dragnet na tiyaking hindi makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos makumpirma ang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Sa isang Facebook post, derechahang hinimok ni Trillanes si Rimulya na ituloy ang pag-aresto kay de la Rosa na kasalukuyang nasa ilalim ng protective custody ng Senado. Matatandang nabigo ang mga otoridad na arestuhin si de la Rosa noong Lunes na nauwi sa tensyon sa pagitan ng Senado at law enforcers. Nanatili si de la Rosa sa loob ng Senado habang iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi ito maaaring arestuhin hanggat walang inilalabas na warrant mula sa lokal na korte. Pansamantalang sinuspindi ang sesyon ng Senado bandang alas 10:30 ng gabi nitong Martes matapos marsulba ang usapin sa kustodiya ng mga ahente ng NBI. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, iniulat po ni dating Senate Sergeant at Arms, retired Major General Rene Samonte, na ipinakita ng kinatuwa ng NBI ang ICC arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa ulat ni Samonte kay Senate President Alan Peter Cayetano, nangyari ito dako alas 2 ng hapon noong May 11. Sinabi rin ni Samonte na alas 7 pa lamang na umaga ay nakipag-coordinate na umano ang NBI sa kanya hinggil sa pagsisilbi ng warrant kay de la Rosa. Nagbitiw sa pwesto si Samonte matapos mapalitan ni Cayetano si dating Senate President Tito Soto. Pinalitan naman siya ni retired Police Major General Mau Aplasca na inirekomenda umano ni de la Rosa.
2: XFM News Nationwide.
1: Normal ang operasyon sa Villamor Air Base sa kabila ng ICC warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa ayon sa Philippine Air Force. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Nanindigan ng Philippine Air Force na walang pagbabago sa operasyon ng Villamor Air Base sa Pasay City sa gitna ng mga ulat na may nakahandang eroplano para kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, wala silang namomonitor na anumang kakaibang aktibidad o espesyal na galaw ng mga eroplano na may kaugnay sa usapin ng International Criminal Court o ICC warrant. Ito ay matapos ang tangkang pagsilbi ng dating Senador Antonio Trillanes IV kasama ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI ng warrant of arrest mula sa ICC laban kay de la Rosa. Samantala, sinabi ng abogado na senador na si Atty. Israelito Torreon na may nakaistabay umanong eroplano para kay de la Rosa na kalitulad ng estrahiyang sinubukan noong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Nag-deploy. It's sa paligid ng Senado ngayon para bantayan ang ginagawang programa ng mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa. Personal ng pinangasiwaan ni NCRPO Director Major General Anthony Abirin ng operasyon para check-in na mananatiling maayos ang daloy po ng kilos protesta at walang magaganap na kaguluhan sa bisinidad ng mataas na pulungan. Pinalalahanan din ng kapulisan ang marilista na pairalin ang disiplina at nagbabala na hindi magdadalawang isip na kumilos ang kanilang hanay sakaling magkaroon ng anumang paglabag sa batas. Samantala, magit 100 pulis din ang pinadala ng Southern Police District para tumulong sa pagbabantay.
2: XFM News Nationwide.
1: Nanindigan si Senador Bongo na walang balak ang Duterte Block na sa Senado napigilan ang pagbubukas ng impeachment court kapag formal nang naihain ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Go, kikilos ang kanilang hanay alinsunod sa mandato ng konstitusyon at gagampanan ang kanilang tungkulin bilang mga senator judge na magiging patas sa pagdinig upang lumabas ang katotohanan. Ang pahayag ay ginawa matapos ma-impeach ang Vice President sa Kamara noong Lunes, May 11, sa ikalawang pagkakataon sa pamamagitan ng botong 257-25-9.
0: Binigyang diin ni mamamayang liberal Representative Leila De Lima ng pag-aprubahan ng Kamara sa Articles of Impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte ay isang tagumpay para sa proseso ng pananagutan sa bansa. Hinimok na mambabatas ang buong Senado, partikular na mga bagong leader nito na gampanan ang kanilang mandato sa ilalim ng konstitusyon at huwag biguin ang taong bayang nagbabantay sa magiging takbo ng paglilitis. Nagbabala rin si De Lima na hindi lamang ang vice-presidente ang isa sa ilalim sa paglilitis, kundi maging ang mga senador ay huhusgahan din ng publiko base sa kanilang magiging paninindigan at katapatan sa hustisya.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinumpirma ng Defense Council ni Vice Presidente Sara Duterte ang kanilang kahandaang ipagtanggol ang opisyal na darating na paglilitis sa Senado na magsisilbing impeachment court matapos itong opisyal na ma-impeach sa Kamara sa botong 257-25-9. Nanindigan ang kampo ni Duterte na nasa panig ng mga nasasakda lang mabigat na tungkulin na patunayan ang kanilang mga aligasyon base sa batas at ebidensya, habang binigyan din na may mga kaugnay na isyu pa silang hinihintay na maresolba sa Korte Suprema. Sa kabila ng desisyon ng mababang kapulungan, kumpiyansa ang legal team na malalagpasan nila ang pagsubok na ito sa tamang forum upang mapasinungalingan ang mga paratang na naging mitya ng ikalawang impeachment laban sa pangalawang pangulo.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, isa sa naging dahilan ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice kung bakit siya bumoto ng abstain sa naganap na plenary voting sa Kamara kahapon ay dahil politically motivated na ang nasabing impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte. Sa naging panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, niliwanag po ng kongresista na tumanggi siya makibahagi

0: I am not for Duterte, no, for Marcos.
1: Yan si Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Ayon sa mababatas sa mga katropa, ang ganitong sistema hindi po nakatutulong sa Pilipinas dahil nawawala ang tunay na diwa ng katarungan at nadidiktahan na lamang ng kung sino ang nasa kapangyarihan.
2: XFM News Nationwide.
3: Kinumpirma ni Interior Secretary John Vicrimulya na opisyal nang isinailalim sa Interpol Red Notice sina dating Corrections Director Gerald Bantag, negosyante si Atong Ang at Rafael Dumlaw III, kaugnay ng mga kasong kanilang kinakaharap. Sa kabila nito, inamin ng kalihim na nananatiling hamon sa mga otoridad ang pagdakip sa tatlo dahil sa daming isla sa bansa. Maluwag na seguridad sa mga border sa Katimugan at ang kakayahan ng mga sospek na gamitin ang kanilang yaman at koneksyon upang magtago. Dahil dito, hayagang sinita ni Rimulya ang mahigit 200,000 na puwersa ng pambansang pulisya sa isang command conference at hinamon ng mga ito na paigtingin ang operasyon kasabay ng babala na may iba pang matataas na opisyal na posibleng isailalim sa subpoena habang gumugulong ang investigasyon.
2: XFM News Nationwide.
1: Ang Pilipinas, tinitingnan naman ang Africa at Latin America bilang posibleng oil suppliers. Katropa natin sa balita, Deody Guzman, XFM, Mega Manila.
4: Tinitingnan ng Pilipinas ang Africa at Latin America bilang posibleng mapagkukunan ng langis. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng nagpapatuloy na krisis sa Middle East. Ayon kay Pangulong Marcos, ikinukonsidera ng pamahalaan ang pag-aangkat mula sa non-traditional suppliers para matiyak ang katatagan ng oil supply ng bansa. Sinabi ni Pangulong Marcos na kabilang sa pinag-aaralan ang posibilidad ng pagkuha ng supply mula sa ilang bansa sa Africa at Latin America. Kung matutuloy, bilateral agreement kumano ang magiging setup dito. Ayon sa ibinigay na impormasyon, kabilang sa malalaking oil producer sa Africa ay ang Nigeria. Sa Latin America naman, ang Venezuela na may isa sa pinakamalaking oil reserves sa mundo.
5: And beyond that, we were also looking for other suppliers, so what we can refer to as non-traditional suppliers, all the way out to Africa, to Latin America, who before we did not really get a supply from.
4: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., katropa mo mula sa Palacio ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deody Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa ilalim sa 6 na linggong quarantine sa Netherlands, ang 38 na Filipino crew members ng MV Hondius matapos makapagtala ng mga kaso ng hantavirus sa nasabing cruise ship na ikinasawi ng 3 dayuhang pasahero. Bagamat negatibo sa rodent-borne disease ang lahat ng Pinoy seafarers, sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na kailangan makasiguro na hindi natamaan o nahawa ang mga ito sa o bago bumalik ng Pilipinas. Tiniyak naman ni Kakdak na tuloy-tuloy ang kanilang sahod at beneficyo habang binabantayan ang posibleng sintoma sa loob ng 42 araw. Dahil sa insidente, magpupulong ang Maritime Industry Tripartite Council kasama ang DOH upang reviewin at paigtingin ang mga health and safety protocols para sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa mga cruise ship sa buong mundo.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:18 katropa sa XFM News Nationwide. Live din po tayo na napapakinggan sa XFM Cebu, 88.3, XFM Pagadian, 89.5. At syempre sa XFM Mega Manila sa 99.5.
2: Balitang balitang regional.
1: Unahin po natin sa Cebu ang mga ganap, mga kongresista ng Cebu hati sa boto sa ikalawang impeachment complaint na ito laban kay VP Sara Duterte. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
6: Hati ang buto ng mga kongresista mula sa Cebu sa ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives kahapon. 3 kongresista mula sa Cebu ang kabilang sa 25 mababatas na bumuto

0: no sa impeachment. Kabilang dito sina Cebu City 1st District Representative Rachel Margareta Cutie Del Mar, Cebu 3rd District Representative Karen Flores Garcia at Cebu 4th District Representative San Shimura. Bumoto rin ang no si Party List Representative Gerly Veloso. Samantala, 8 namang kongresista mula sa Cebu ang kabilang sa 257 na mga mababatas na bumoto pabor sa pagpapatuloy ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kabilang sa mga bumoto ng yes, Sinalapu-Lapu City Lone District Representative Junard Ahong Chana, Cebu 1st District Representative Ria May Golyas, Mandawi City Lone District Representative Emery Lulipap Uwano Dizon, Cebu 2nd District Representative Itzel Galios, Cebu City South District Representative Eduardo Rama Jr., Cebu 7th District Representative Patricia Calderon, Cebu 5th District Representative Vincent Franco Duke Frasco at Cebu 6th District Representative Daphne Lagon. Ayon sa nasabing mga mababatas, ang kanilang desisyon ay nakabatay sa konsultasyon sa kanilang mga kinatawang mamamayan. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almimata XFM News.
1: Senador Ronald Bato de la Rosa nasilbihan na rin ang sumpina sa kanilang bahay sa Davao City. Katropa natin sa balita, Juvet Espanyol ng XFM Davao City.
2: Kinumpirma ng Police Regional Office o PRO 11 na naiserve na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang subpoena kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa kanyang bahay sa Barangay Magtuod, Davao City at sa kanilang ancestral house sa Santa Cruz, Davao del Sur nitong Mayo 11 taong kasalukuyan. Ayon kay PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete, wala ang senador nagdali ng subpoena na may kaugnayan sa muling pagbubukas ng investigasyon sa umano'y Human Rights Violations at Extrajudicial Killings o EJKs noong panahon ng kampanya kontra droga ng nakaraang administrasyon at habang hepe pa ito ng Davao City Police Office o DCPO. Ibinunyag din ni Rosete na hindi tumugon si De La Rosa sa mga naunang subpoena na ipinadala sa kanya. Ngunit nilinaw niyang walang kapangyarihan ng CIDG na ideklarang in contempt ang senador kahit hindi ito sumipot sa pagpapatawag. Nabatid naman na ipinapadalo si De La Rosa sa CIDG Major Crimes Investigation Unit sa Camp Crame sa Mayo 14 upang magsumite ng affidavit at magbigay ng karagdagang impormasyon kaugnay ng investigasyon sa mahigit 100 kaso na may kaugnayan umano sa EJK sa Davao Region. Sa kabilang banda, una nang nilinaw ni Department of the Interior and Local Government at DILG Secretary John Vic Rimulya na hiwalay ang subpoena sa umano'y arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC at bahagi lamang ito ng lokal na investigasyon ng PNP-CIDG. Samantala, matapos ang mahigit 6 buwang pagkawala sa publiko, muling nagpakita si Senador De La Rosa sa Senate session kahapon kung saan isinagawa rin ang leadership shake-up sa Senado at kung saan isinailalim siya sa protective custody sa gitna ng tensyon kaugnay nagdapaulat na ICC warrant. Sa ngayon ay wala pang sagot ang kampo ng Senador hinggil sa mga kinakaharap na reklamo. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
3: Namataang crater glow sa Bulkan Canlaon, katropa. Dulot daw ito ng superheated plume at hindi lava flow ayon po sa PIBOK. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario, XFM Bacolod.
4: Ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOCS na ang nakikitang liwanag o crater glow sa Bulkan Canlaon ay hindi nangangahulugang may umaagos na lava flow. Ayon kay PIVOCS Director Dr. Tereseto Bacolcol, ang nakikitang ningning mula sa crater ay dulot ng superheated volcanic plume na may dalang mainit na volcanic gas, abo at water vapor na umaabot ang temperatura hanggang 500 degrees Celsius. Dagdag pa niya, matagal nang may aktibidad ang bulkan mula pa noong 2024 at naging visible lamang ito dahil sa kasalukuyang kondisyon at ash emissions ng Canlaon. Samantala, nagbabala ang PIVOCS na posibleng tumaas pa ang aktibidad ng bulkan sa mga susunod na araw dahil sa patuloy na nakikita nakita ang crater glow na maaring senyales na malapit na sa crater ang magma. Nananatili pa rin sa alert level 2 ang Bulkan Canlaon, ngunit posible itong itaas sa alert level 3 kung magpapatuloy ang paglala ng volcanic unrest. Nagbabala rin ang PHIVOLCS na sakaling pumutok ang bulkana, maaari itong magdulot ng pyroclastic density currents, ashfall, lava flows, at iba pang mapanganib na volcanic hazards. Patuloy ding ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone habang pinapayuhan ang mga lokal na pamahalaan na maging handa sa posibleng paglikas. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinato, XFM News!
1: 2 gulang na batang babae patay matapos malunod sa drum ng tubig. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo ng XFM Iloilo.
5: Patay na namatagpuan ang 2 gulang na batang babae matapos sumanong malunod sa pinapaliguan nitong drum sa Barangay Balantang Haro, Mayo 11 ng hapon. Sa panayam ng XFM News Team sa pamilya ng bata, nagtaka umano ang ama nito kung bakit napakatahimik na ng kanilang bahay. Agad na hinanap ng ama ang kanyang anak at laking gulat na lamang nito nang matagpuan na nakasubasob na sa loob ng drum ang paslit. Naniniwala ang pamilya na posibleng sinubukang abutin ng bata ang tabo sa loob ng naturang drum na may lamang tubig. Posibleng nakasanayan na umano ng bata na pumasok sa kanilang banyo upang maligo o kaya'y maglaro. Napag-alaman na may ginagawa umano ang ama sa kanilang kwarto habang nagtatrabaho naman ang ina ng bata. Ayon naman sa lola ng bata, nakatulog umano siya sa mga oras na iyon. Kung saan ang tanging nagbabantay sa bata ay ang mga nakakatandang kapatid nito na mga minor de edad rin. Napag-alaman na sinubukan pa i-revive ng doktor na naroon malapit sa kanilang bahay ang bata, subalit idiniklara ring dead on arrival pagkarating nito sa ospital. Labis naman ang pagdadalamhati ng pamilya dahil sa nangyari sa kanilang kaanak. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
3: At panghuli, construction worker sugatan matapos saksakin dyan sa Santiago City. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM Santiago.
2: Patuloy na inoobserbahan sa pagamutan ang isang 35-anyos na construction worker matapos sumanong saksaki na kanyang kainuman na naganap sa Barangay Benavista, Santiago City. Kinaralang biktima na si Elias Mar na residente ng barangay. Samantala, agad namang inarestong suspect na si Elias R, 45-anyos na byudo na residente din ng nasabing lugar. Batay sa paunang investigasyon ng Police Station 1, habang nagiinuman umano ang biktima at suspect, nanoy na uwi sa mainitang pagtatalo ang kanilang inuman hanggang siya magkaroon ng pisikalan na komprontasyon. Sa gitna ng away, kumuha ng kitchen knife ang naturang suspect at sinaksak ang biktima kung saan nagtamo ito ng tig isang saksak sa kaliwang tagiliran at kaliwang braso. Agad namang isinugod ang biktima ng kanyang pamilya sa isang pribadong ospital para mabigyan ng lunas. Sa isinagawang pagresponde ng mga otoridad ng Police Station 1 at ang Mobile Patrol Unit, nagkuha sa pinangyarihan ng insidente ang ginamit na panalim na tinatayang may haba na 9 pulgada at pinaniniwala ang ginamit sa pananaksak. Kasalukuyan nasa kusadiya ng mga otoridad ang suspect na nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Altea de la Cruz ng 104.8 XFM Santiago, XFM News.
6: XFM News Nationwide Weather Update.
3: Katropang Brian, napanatili ng low pressure area si dating Bagyong Caloy ang kinalalagyan niya sa layong 690 km silangan ng Gatarmán, Northern Samar. Habang patuloy na binabantay na pag-asa isa pang LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
1: Katropang Buddy, inaasahan namang makararanas ang Metro Manila at mga nalalabi pang bahagi ng bansa ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated na pag-ulan dulot ng localized thunderstorms.
3: Ang pagtama po ito, matindi, 45 degrees ang init sa Tuguegarao City, Cagayan. 44 dyan sa Ichagi, Isabela, Kasiguran, Aurora, Kamiling, Tarlac, San Jose Occidental, Mindoro, Cuyo, Palawan at Barangay Eastern Samar. Aabot naman sa 41 mga katropa hanggang 42 dito sa Metro Manila. Lalatigit po sa bahagi ng NAIA sa Pasay at Science Garden sa Quezon City.
1: Sumikat ang araw kaninang alas 5:29 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:06 ng gabi.
6: Balitang international
3: na tayo. Hatid po ng Santon Gold, katropa, inilarawan ni US President Donald Trump na nasa life support na lamang ang umiral na ceasefire matapos magpadalang Iran ng tugon sa mungkahi ng Amerika na tinawag niyang piece of garbage dahil sa layo na mga kondisyon ng dalawang bansa. Iginit ng Iran ang pagtigil ng digmaan sa lahat ng fronts, kabilang ang Lebanon, kasabay ng hiling ng kabayaran sa pinsala ng giyera, pag-aalis sa naval blockade at pagbabalik ng sa kanilang oil sales sa Strait of Hormuz. Sa ngayon, mga katropa, na haharap si Trump sa krisis kung saan ay bumaba ang bilang ng sumusuporta sa kanyang liderato mula po sa mga botanteng Amerikano dahil sa mataas na presyo ng gasolina.
6: Showbiz News.
4: Ang balit ng showbiz, ehatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagkagulo ang mga Daniel fans matapos opisyal na buksan ng kapamilya star na si Daniel Padilla ang kanyang TikTok account na may username na Mang Daniela. Agad na nakakuha ng libo-libong followers at like ang unang post ng aktora. Naging kapansin-pansin din para sa mga netizens na tanging ang rumored girlfriend na si Kyla Estrada lamang ang following ng account. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
6: Balitang sports.
3: Ang balitang sports atid po ng Premium D3, katropa. Tuloy ng winalis ng New York Knicks ang Philadelphia 76ers 4-0 standing. Matapos pong magpakita ang gilas ng record-breaking na 25 three-pointers para makuha ang score na 144-114. Naging daan para mabante sa Eastern Conference Finals sa ikalawang sunod na taon.
6: XFM News Nationwide.
3: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide, mga katropa.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita. Ngayon pong tanghali, magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian Tipas.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
6: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: ka Clarex sana.
1: Exciting!
2: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
0: Kung nalain ka sa kaoban sa trabaho, kunya sila, dili na lang kwintahon.
1: Clarex sana?
3: Exciting!
4: Exciting summer managatrupa.
1: Ang saya-saya.
4: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao,
5: Dinihang
4: XFM 97.9. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na! Katropa!
1: Kaklarex, Ana!
4: Exciting!

0: Cool on XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
0: 89.1
3: Abang na.
4: Mga katrupa, exciting!
5: At tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
6: The Secret of Health.
7: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na muinom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw, pibujod ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Posigre.

Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Paghanap

0: paghimo alang sa mata, kinidunay sagol nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga iladong antioxidant ug phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
0: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan.
2: Mag-Turbo!
1: Oh, yes!
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa!
0: Santon

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.

0: Good day, mengangkat teropah. And welcome on Osab dan Niatu program The Secret of Health. Ada nasab menginyong health consultant Asin Jin Hidruda. Makikuban gayod dengan hanggang ninyo sa gapon alang gayod sa usa katumog tuyo sa pagkatod kaninyong informasyon sa pagkahimsog o pagkapiskay gayod sa ato ang lawas. Welcome ang tanan asa makakaroon nga lugar tungod kay live na usab kita mga katropa. Dini sa gihapon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting Network. Kamusta po? Kamusta ang tanan? Kamusta ang atong adlaw? I hope and I pray nga diin anak mo karon ha. Sa pagkahimsog o pagkapiskay sa lawas, luyo gayod sa mga panghitabos palibot. Hinaot nga wadiin wala po tawon na naapektuhan ang ato ang panglawas mga katropa. Tungod kay lagi musugutag sa dili apektado mangitas panghitabos palibot mga katropa bisan pa man medyo layo-layo itong lugar apan apektado kita mga katropa tungod kay usa man tas mga lumulupyo no anini kayong ato ang lugar mga katropa. But I hope nga din ana kamo karon sa kaimsog kapiskay sa panglawas sa labi na nining atong bagang adlaw bagong edisyon ni atong programa The Secret of Health. Welcome po mga katropa. Okay, siyempre, nining atong bagong pagtuon o baninaw sa bako, ninyon niyang atong programa. Pinaagi gayod sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana. Inigayod sa ato ang text line number na 0909-1762844. Uspon ko ha, ang ato ang text line number. 0909-1762844. Gato kayong hatagan o pagtagad, ano, katubagan unya ang inyong mga gipadalang pangutana, human gayod sa ato ang health information. Live kita karon mga katropa, dini gayod sa XFM 97.9 Davao. And syempre, madugo sa pita karon sa 107.1 XFM Tagum and 11.7 XFM Bukidnon. Sa tanang kayong XFM no nga diin anad dinhi sa Mindanao nga diin asa man kakaron nga lugar nagapaminaw mga katropa. Happy listening no, madungog sa mga atong programa karon sa 95.9 XFM Jansan, 91.3 XFM San Francisco. Happy listening mga katropa. And live usab ninyo makita and madungog no ang ato ang programa karon. Pinaagi guide sa ato ang XFM Facebook page mga katropa. Pwede nyo na ma-search no sa inyong Facebook apps XFM 97.9 Davao. Kani pwede usab kamo din ha mo comment no kung aduna kamo'y concern and questions sa mahitungod guide sa panglawas. Pwede usab kamo din ha mo comment mga katropa. Kung aduna ka mo'y gusto itimbaya, hala, i-comment na sa ato ang comment section. Kung ato ka ng basahon, mga katropa. No? Oras na ito, Tibuok, Pilipinas. Alas 12:44 na. No, kining orasa sa gihapon. Atod gayod kaninyo sa Yes to Health Incorporated. Yes to Health Naturopathic Wellness Center. O kauban gayod ang atong mga produkto Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. O, nakasuway na ba ang tanan? Nakagamit na ba ang tanan mga katropa nini ato ang mga epektibo nga mga produkto? O, sawa pa nakasuwayahala mga katropa, pangitaan na gayod ninyo ang atong mga produkto sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. No? Tungod kay available guide kini ato ang mga produkto mga katropa. Sa mga nagunang butika nganha sa inyuhang lugar. And then kung dili man available, panigurado, atuwi ang Yes to Health Clinic. Di na usab da sa inyuhang lugar mga katropa. Tungod kay ang tanang produkto sa Yes to Health Incorporated, available usab mismo sa Yes to Health Clinic. Labi na nga ito ang mga lamian o maka-healthy nga kape. Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Hastang lamia nga mga kape. O hastang lamia usab sa paminaw. Dili lamang sa panlasa, kundi lamia po kayo sa paminaw. Kini ato ang mga kape mga katropa tungod kay makahimsugman. dili siya acidic. Dili pud siya gitawag na tog taas og sugar. No, dili pud kay siya caffeinated. Nga din mukusog og pitik ang ato ang dughan. No, makakulba, makalabad sa ulo. No, makadehydrate. No, tungod kay ang kape manggod nga hataas og caffeine. Makadehydrate po na siya mga katropa ha. Sipo na ito, one glass or one cup of coffee is equivalent of 2 glasses of water. Possible, pwede gayud mawala sa ato ang lawas if we drink a cup of caffeinated coffee. Muna mga katropa, inanak, delikado no? Unya ang problema ko, ang tao nga din, hilig mo inom o caffeinated coffee. Sa kadlo, makapila ka siya kabaso mo inom, edi atuwa na dang i-times dayon into glasses of water, edi pila kabaso usab tawon na mawala nga tubig sa iyahang lawas. So, yung problema, di pa jud hilig mo inom og tubig. Mo nang madrehydrate jud ang usa ka tao, no? Mo nang adunay bation nga pag huots dughan, paglipong-lipong, paglabad sa ulo. Pagkawalas balanse mga katropa mo na yung mga timailhan ay nako po basig nagsugod na ang dehydration. Labi na inubanan sa atong panahon karon nga diin. Grabe tawon kainit no. Inuha ganing nadungog ang ato ang XFM nationwide bago lamang. Grabe sa pipila ka mga lugar hilabi na sa Luzon area. Sipon nimo mo moabot taon sa 40 pataas. Degrees Celsius ang kainit sa palibot. Grabe, sipon ni muna mga katropa. Dinhi ka sa ito ang dakbayan sa Davao, sila kaha, no? May nalanta, kumpara dito sa ilaha tawon, kay grabe, wa mag-itaway, gitawag na itong mga kahoy-kahoy. Halos building naman dito tawon dito. Maunang grabe po tawon, no? Tumang kainit mga katropa. Kanya ang problema, init na kayong palibot, o niya ikaw, di po hilig mo inong magtubig. Niinom pa jud og caffeinated coffee ay tawon lo ikay yung lawas no mo nang aduna jud bation hilabi na gayud sa blood circulation especially ang atoang pagdagan sa dugo kung kulang ka nagtubig ay tawon saon kayo pagdaganan na maglisod tawo nagtuyok sa kinatibok ang lawas mo nang bation gayud nato mga katropa specialist paginhawa na mo nang kinahanglan, inom pag-ayo og tubig ha. Sakto mga katropa, ugli kayi ang mga caffeinated coffee. Piliya ang ato ang mga healthy coffee. Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, and a premium D3 Coffee Mix mga katropa. Available sa mga nagunang butika din ha. Gayod, no? Sa inyuhang mga lugar. Available usab mismo sa XFM stations and Yes to Health Clinic, no? Binigay na ito ang mga lamian ng kape. Oras, alas 12.48 na. Happy listening ha sa mga katropa nato karon gadiin na firme nagapaminaw sa atong programa. Especially taga Davao del Norte. Tagantag mga listeners din ha mga katropa. Davao de Oro, Davao Oriental. O gadinhi mismo sa syudad sa Davao, no? Mga taga Turil, taga Matina. Happy listening po mga katropa. Welcome sa atong programa The Secret of Health. Bani ako ninyo ha, pinagigit sa pagpadala sa inyong mga mensahe. You can text your messages and concerns sa ato ang text line number 0909-1762844. No, gato kayong hatagan o pagtagad unya ang inyuhang mga pangutana mga katropa. Ang Yes to Health Wellness Clinic mga katropa ha, padayon sa Gapon, pagkatod ka ninyo libreng servisyo. Libreng check-up, libreng konsultasyon. Padayon ato gayong ginaabot sa tanan. Wa tay ginapiling edad basta adunay problema sa panglawas. Welcome kamo mga katropa. Oh, welcome kamo nga mobisita sa atoang Yes to Health Clinic para gayud maka-avail sa atoang libreng check-up o libreng konsultasyon. Doon na tay high-tech machine at the same time we are a functional iridologist dinigay sa Pilipinas nga diin na pinaagis pagtanaw sa inyong iris sa inyong mata. Ato kay hikaplagan kung unsa ang mga weak signs and the weak constitution and the weak organs possible sa ato agayong mga mata mga katropa. Ato nang hatagan o pagtagad pinagi gayod sa mga naturopathic modalities, juicing therapy and nutritional therapy. We have also Therahertz Therapy and BioZapper Therapy. Pwede nyo nang ma-avail kung kamo gayud mo bisita sa Yes to Health and Naturopathic Wellness Center. O gaso pa nasayod ang ato ang clinic address. O dinhi gayud sa siyudad sa Davao anata dinhi sa Cellpol Building. Door number 3, Matina, Davao City, mga katropa. Ubus rata or tapad rata sa Tagom Cooperative at banggayod sa Durian World. O, nara na sa highway ha, dali ra kayo ninyo na malocate mga katropa. Abrido ang atong klinika dinis Davao matag Domingo hangtod Bernes. Alas 9 buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. And syempre ang atong schedule for check-up and consultation, pirmi atong ginapahinumdom, ginigayod matag adlang Lunes o adlang Martes. Mag-uban-uban ta mga katropa ha, dinigayod sa Davao matag Lunes o Martes. Sa buot gayod magpa-check-up. Kung kamo adunay kaila, amigo, amiga, or membro ba mismo's pamilya, or ikaw ba mismo, no? Ayaw na pagdoduha tungod kay kini ato ang servisyo, libreng check-up o galibreng konsultasyon. Kung wa may budget mo ato sa atong klinika, ayaw pong kagol. Tungod kay adun naman tayo libreng dietary guidelines, libreng modalities, nga pwede kayo ninyo, pwede kayo natong itulungan ha kaninyo. Para pwede gan ninyo mahimo ngan ha sa inyong mataga panimalay nga makatabang usab mahitungod gayod sa inyong mga balatian, okay? So just try and visit our Yes to Health Clinic dinhi gayod sa Davao City mga katropa. Sa mga taga-Tagom, ang atuang address, magkita-kita taugma ha dinas Tagom mga katropa. Tungod kay dinha gayod ang atuang schedule for check-up and consultation. Every Wednesday, Thursday, and Friday. And of course, Sunday, no? Mao kana ang adlaw sa atong libreng check-up o libreng konsultasyon. Dina gayud sa siyudad sa Tagum mga katropa. Nakita sa M Central Building. No, tapad ta sa Mr. DIY. No, nara ta nahimutang sa Tagum Public Market. No, nara po na sa highway mga katropa, dako kayo na ninyo, dako kayo na ang building. And dali ra kayo ninyo na malocate, ha? Sunday to Friday, syempre, abrido ang atong klinika. From 7 a.m. to 8 p.m. Alas 7 sa buntag hanto na alas 8 sa gabi. Mao ka na ang schedule sa ato aga yung Yes to Health Wellness and Pharmacy. Tagong branch din ha gayod mga katropa. Sa ugma exip yata sa mga taga-Tagom or duol ka mo sa Tagom, magkita-kita ta ugma. No, dinha gayon mga katropa, alang gayon sa itong libreng check-up o libreng konsultasyon. Available usab ang tanang produkto sa Yes to Health ha? Sa ito aga yung mismong Yes to Health Clinic mga katropa. Ang tanang produkto ng Yes to Health Incorporated available. O mas gipa barato, mas gipa affordable para gayon maka-avail ang tanan mga katropa hilabi na kung ikaw usa ka senior citizen. Ay lamang kalimot pagdala sa imong senior ID para gayon maka-avail sa ato aga yung mga big discount mga katropa. Oras alas 12:54 na aga para sa pagpadayon. Ining ato programa The Secret of Health. Naminaw sa kitag mga pipila ka mga testimonya, mga pahinumdom dinhi gayon sa atong programa The Secret of Health. Din muhatag sa gihapod kada ito inspirasyon na hilabi na kung ikaw adunay problema sa panglawas atong paminawan, no? Kining pipila ka mga naghatag sa ilahaga yung mga testimonya. Huwag atong kumustahon gayod ang ilang mga balatian na sadyang sila ni Suwais pagpanambal. Balik kita mga katropa, humanggay sa mga pipila ka mga pahinumdum.
1: Sita Bakero.
2: Nag-asa ka na, Nay?
1: Transportis si Prilia.
2: Yan, Nay, bago ka niya ito din sa atong clinic, kung sa gayon ang inyong mga ipangbati sa lawas.
1: Ha, nga.
2: Mm-hmm.
1: Nga, panintod ko pa kuman.
2: Uy. Muna, kumusta na, Nay? Sa di lang na nakasuhay ka sa atong pagpanambal, nakabisita ka sa atong clinic. Kumusta yung paghangap?
1: Pagbisita na po, wala na magkaroon akong hangap.
2: Uy, nawala na ang hangap?
1: Wala na akong paningot.
2: Hmm, ilan lang ka simana ang pagpanambal?
1: Isa lang ka simana.
2: Isa ka simana. Uy, kasi mahingon mo na, Nay, sa mga naminaw karoon sa ato ang programa?
1: Kamu karoon na nangina din sa programa sa Israel.
2: Mm-hmm.
1: Ari lang bumudiri kay Maya man sila tambal.
2: Ayan, ayan. Dagan salamat, Nanay. Usa-usa kayo nimo sa Yes to Help.
1: Dagang salamat.
2: Ayan, so dagang salamat sa nanay Rosita Baguero.
1: Baguero.
2: Baguero, from?
1: Nicotis, Nicotis.

0: Sin Factor. Yun yung Sunsun Gold Coffee Mix. Ang sarap araw-arawin.
1: Sunsun Gold Coffee Mix. Sister Pain.
2: Si Arlene na Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka.
3: Friendly Home Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.

Balik kita mga katropan, ini atong programa The Secret of Health. Sa gyapon inyong makauban, your health consultant CJ Nidruda. Inyong nadungog, no? Usa ka testimonya si nanay, dako gay dang kalipay, pagpasalamat, no? Tungod kay ang iyahang balatian kini natuldukan og usa na gayud si nanay karon ka avid client mga Yes to Health Wellness Center. Giyawag ang tanan, no? Kung kamo usab adunay problema sa panglawas, ayaw mo pag-duduha o kaulaw, bisitaha ang Yes to Health Clinic. No, alang gayod, kita makighimamat o magtinabangay para gayod matuldukan kining ato ang problema sa panglawas. Happy watching, no, sa mga nagatanaw karon sa ato ang live mga katropa. Usbon ko ha, kung kamo adunay buot ipangutana, may tungod gayod sa problema sa panglawas, welcome kamo mga katropa nga mo comment gayod din ha sa ato ang Facebook live. Or kung aduna kamo ya buot itimbaya, you are very welcome mga katropa. Oras alas 12:58 na gayod. Ato kita sa ato ang health information, ha? For this day, mga katropa. Ato na nasab kita ipagatunan karon. Kadin usa ka problema sa panglawas. Kadin halos or kasagarang tao karon. Ato na gayoy ginabati sama ni ini. Kalimtisa ninyo ha, kinigayong panghitabos palibot. At tungod kay naminota sa mga balita, no? Halos gayod sa mga balita karong panahuna, nag-isgot gayod sa mga kalihukan. No, especially dito gayod mismo Senado, no? Makastress bita kung atong isipon maayong mga katropa, no? Makastress, makapungot, makalagot. Sa panay pwede na itong batiyon. No, labi na tungod kay nakita na to, no, ang mga panghitabos palibot mga katropa. Apan luyo niya ang tanan, ha? Kalimti sa ninyo na or iset aside sa ninyo na kanang mga pangpolitikong mga panghitabo, no? Tungod kay focus at akaroon sa ato ang panglawas mga katropa. Kay tawon, kay basig, apektado kay tas panghitabos palibot, unya doon na day kay gipang bati din ha, sama sa ato ang pag-aisgutan karon. Imuharang gibaliwala. Kaya pasig nagtukang resulta lamang na sa imuhang kapungot or kalagot sa mga panghitabo. Ay nako po ha, basig dilira na simple. Aduna na din ay ipasabot ng pagkaproblema din ha gayon sa imuhang lawas. So mas mayo atuan ang tunan karon, ha? Muna mag-focus at karon mga katropa sa atuwa gayong Secret of Health. Tungod kaya ato ang pagatunan karon kining usa ka kondisyon nga gitawag na ito paresthesia. Sa maning paresthesia, doc, no? Usa kini ka kondisyon mga katropa. Kadin ang usa ka tawo aduna gayoy pagbinhod sa iyahang kamot og tiil. No, numbness and the tingling of hands and feet. Kini nga kondisyon gitawag kini siya ga paresthesia mga katropa. Kadin kini gayod naglangkob og daghan nga mga hinungdan nga mga butang. Nagikan sa usa ka temporaryo na pagkaipit sa atuang mga nerves or ugat or posible adunay nagpaluyo ni ini nga mga grabe or seryoso gayud nga mga kondisyon. Amo nang kinahanglan atoa gayo siyang tun-an. Kasamtangan kasagaran mga katropa. Dili kini delikado, no, nga mga simptomas or dili kini makadaot tungod kay usa lamang katemporaryo. Apan nasayod babo nga ang pirmi gayud nga pagkabinhod sa ato nga tiil o kamot. Pwede po dai kini nagpasabot nga diin aduna na tay gitawag na tog kondisyon nga kinahanglan gayud hatagan og medical attention mga katropa. So mo na ato ang paghahatagan og pagtagad karon, ha. Bago ta matus pagpanambal, ato asang ilhon kung unsa ang mga hinungdan mangyud niining gitawag natog numbness, no, and the tingling of hands. Nganong aduna may pagbinhod, no, sa ato ang kamot og sa ato ang tiil mga katropa. Makapangutan na tao sa akin, bisan na paman tuod nga naglingkod ramang kuwa mo ko'y gialsa,
Wa man ko nakapoy ngano kang magbinhod man ni ako ang tiilang kamot. Usay gani bisag naghigda ko ngano kang magbinhod man ang atoang kamot ug ang atiil na. So kana nga mga pangutana atong suwayan sa pagtubag dinhi atong programa The Secret of Health mga katropa. Bago tambo ato sa pagpanambal, ato sang ilhon kung unsay mga pipilang ka mga hinungdan kayo dinhi nga kondisyon. Magsugod ta sa mga common na causes. Mga common nga mga hinungdan. Number one, kining gitawag na to ga nerve compression. Pagkaipit no sa ato agayong mga nerves or mga ugat mga katropa. Kabalo ba mo nga ang paglingkod or ang pagtindog in one position. Abot pa sabot kung unsay position nimo ni ining orasa nga naglingkod. Hangtod mo abot or minglabay ang pipila ka mga oras nga din maura gyapon ang imo ang position sa paglingkod or pagtindog ba? Oy, nako po ha, kana di ay magresulta gayod sa pagkaipit sa mga pipila ka mga ugat sa atong tiil ug kamot. Magresulta gayod sa pagbinhod gayod niini mga katropa. Bisan pa man gani ang pagtulog, no? Napansin niyo na kanang natulog mo tibok gabi, pag mata niyo sa buntag or kadlawon, makamata mo tungod kay grabe ka binhod. Nga murag adunay pagkurog-kurog ug pagkurinti sa inyong tiil or sa kamot. Tungod kay naipit di ay, no, wala na plaster. No, ang lawas mga katropa, muna gitawag na to ga nerve compression nga magresulta gayud sa pagkabinhod or pagkurog-kurog or pag kanang ma-feel ninyo nga murag na kurinti, no? Muna gitawag na to numbness and tingling of your hands and feet, no? And common form or common condition kining gitawag na to ga carpal tunnel syndrome. Dina pud na sa imong wrist, no? Dina gayud sa imong kamot mga katropa. Sa muhaga yung median nerve in your wrist. Bawa kung doon na kay gibutang din na sa imuhang kamot nga medyo guot. Makapiit sa imuhang ugat. Mabod na mga katropa ha. Ikaduha kining peripheral neuropathy. Kini nga kondisyon, usak ka klase nga din ang pagka-damage gayod sa ato ang nerves. Nga magresulta gayod sa pagka binhod din ha sa imuhang tiil o kamot mga katropa. Kadalasan, ang pinakahinungdan nini, kining gitawag na itong diabetes, infection, or any other diseases, no? Nga din, adunay pagkaresultas, pagkadamage gayud sa ato ang nerves. Muna gitawag na ito, ga peripheral na neuropathy. And kabalo ba mo nga ang alcohol or ang pag-inom o mga ilim nun mga katropa? Usa po di ay sa hinungdan nga possible magka peripheral neuropathy ang usa gayud ka gitawag na to nga tao mga katropa. Ang ano man ang alcohol usa na siya ka gitawag na to ga toxin. That it can damage our nerve tissue mga katropa. And kung dugay na kayong panahon nga din sige kag inom ni ana. Labi na kung makainom. Grabe jud makainom mga katropa. Sumala sa atong mga health experts, pwede di ay mabuo kanimo ang kondisyon nga gitawag na tog alcoholic neuropathy. Usa ka kondisyon nga din hinay-hinay na damage na di ay ang mga nerves gayud sa lawas sa usa ka tao mga katropa. Nang magbinhod, manglaylay, manakit ang mga kabukugan, mga kaunuran, ilabi na sa tiil ug sa kamot. Ay nako po ha, basig dili ra na resulta sa pagkakapoy sa imong trabaho, basig resulta na sa imuhang pag-pirmi nga pag-inom ug gayud mga ilimno na mga katropa. Ikaduha, anxiety. Even anxiety ha, isipon ni muna no? Kining sobrang pagka-problema, sobrang pagka-stress or pagka-goal, pwede po dahi magka... pwede po dahi kini mo resulta o gitawag gayod na to og pagka-problema gayod sa ato ang gitawag nga nerves, no? Mga katropa. Adunay kondisyon nga gitawag na to or bation sa usa ka tawo sa diyang grabe na kataas ang level of stress mga katropa. Kining gitawag na to hyperventilate. Kaning hyperventilate, usa ni siya ka kondisyon nga ang tawag mura siya hapuon or kutason, no? Muna iyahang bation, nga diin mo ginhawa, pirmig, lalong kaayo,
Hangtod nga murag maglisod og ginawa mga katropa. Kana nga kondisyon di ay tungod na sa gitawag gayud nato, which is kadalasan batyon yun na sa tao nga din grabe na gayud kataas ang level of stress, especially kung aduna na gitawag nato anxiety. Kini magresulta gayud og imbalance din na gayud sa carbon dioxide and oxygen level sa lawas. Mao nang maglisod og ginhawa gayud, no, ang usa ka tawo og uban pa inubanan ining gitawag na tug paminhod og panglaylay, no, dinhagay sa tiil og sa kamot mga katropa. Ang gikinahanglan, no? Isipon nimo, very simple, usa lamang ka gitawag nato, wala nato ginapansin kini nga kondisyon, no? I'm pretty sure labi na sa mga lalaki din ha, pag adunay mga stress, wala kay nato ni ginapansin mga katropa, pero wata na sa nga mo day grabe kini magkadaot, especially sa ato agayong nerves, no? Ikatulo, kini gitawag nato repetitive strain injury. Buot pa sa buot, pabalik-balik, no? Pirmi na lang. Sa unsa nga din, adunay gitawag na itong strain injury. Sa diyang, halimbawa, ang imuhang trabaho, pirmi gayod nga mapwersa ang imuhang bukton, ang imuhang kamot, kadiin ang imuhang postura usab sa paglingkod or pagtindog. Sa lang ka posisyon pirmi, mo na gitawag na itong repetitive strain injury. Mo'y usas-usab sa pinaka-common causes of having numbness and tingling of hands and feet ang mga katropa. Possible, no? Ma-injury ang imuhang wrist, forearms, even your shoulders or elbows. No? Mo na'y mahimong resulta usab or causes usab nining gitawag gayon na itong numbness and tingling of hands. Panglima, no, kining gitawag nato nga vitamin deficiency. Mao ni ang pinaka dapat natong hatagan og pagtagan. Halimbawa, safe ta sa atong mga gimbuhaton adlaw-adlaw. Narata sa office, dili kapoy atong trabaho or ga-practice pud ta og proper posture, no? Pag maglingkod man ta, ato ang gina-aim nga diin dapat every 1 to 2 hours, natay 30 or 20 o kahit at least 10 minutes nga stretching or tindog-tindog, changing of positions. Para lang malikayan kining gitawag gayud nato og kining gitawag nato og peripheral neuropathy or nerve compression. Para malikayan ka na mga katropa or muscle strain. So at kung ato ang gina practice every day, then makapangutan na ta anong adu naman gihapoy tay numbness and tingling of hands and feet. Basig dinhi ta nagka problema mga katropa. Kining gitawag gayud nato na vitamin deficiency. Kabalo-babo nga din adunay mga particular nga mga bitamina kaya din gikinahanglan din sa ato ang lawas para gayod mahimong mahimsog kini atong mga ugat, especially kini ato ang mga nerves mga katropa. Sumala sa pagtuon, kung ikaw kulang og vitamin E, vitamin B, especially B1, no? Vitamin B12 or niacin mga katropa, kung ubos na gani kayo ang level niini sa imuhang lawas, magresulta day kini o grabe nga pagpaminhod dinha sa imuhang tiil o sa imuhang kamot. Hilabi na kung dugay-dugay na pong panahon, gadin pirmi kulang nga vitamina kini sa imuhang lawas, basig mo ni ang pinakahinong dan ha. Nga nung aduna kay pagpaminhod dinha gayod sa imuhang tiil o sa imuhang kamot mga katropa. And dili lamang numbness ang pwedeng bation nining tao nga kulang gayud og B vitamins. Pwede pud siya maglipong-lipong, maglisod sa ginhawa, pagkaluya, paglabad sa ulo, even digestive problem. So daghan ang mga kondisyon nga pwede gayud bation sa taong adunay kakulangan gayud og B vitamins mga katropa. Ganin ko atong tunan dyan mayo sa ilalom kining B vitamins, especially the vitamin B1 or thiamine. Grabe na siya ka dakong impact mahitungod gayod sa ato ang behavior, sa ato agayong moods, especially sa ato ang mga kababaihan. Ay naku po, kung atong tunan mga katropa, grabe ka dakong impact kining gitawag na to ga vitamin na B1 or thiamine. Tungod usab sa atong mga kabataan, mas gikinahanglan nga dapat laging healthy level
ang vitamin B1 or thiamine sa ato agayong mga kabataan. And sadly, kini nga level, muubos na siya kung ang imong mga kabataan o kahit pa man dili mga kabataan o even the adults, kung hilig mo kaon og mga artificial sugar, ay nako po ha, according to the standings, kining mga artificial sugar mga katropa, it will rob the vitamin B1 or thiamine in our body. But pasabot iyang kawaton, kining mga vitamin B1, especially the thiamine in our body, and it will result irritability. Usbon ako, no? Doon na siya dakong connection kining gitawag na itong vitamin B1 or thiamine sa ato ang moods, sa ato ang behavior. And according to the study, kapag kulang na ang imuhang level of this vitamin B1, one of the symptoms or the result, kining gitawag na itong irritability. Grabe ka sa puton. Mauna nang makita ninyo karon sa atong mga kabataan. Yabi din, bisan pa man unta, bata pa, kakusog or kamaayo na ba mumaoy? Mura namang makabarog na gyud sa iyahang sariling kaugalingon, no? Ay, makita nimo, grabe naman taon makamaoy ning mga bagong tubo runoy, no? Usa sa resulta or sa hinungdan sumala sa pagtuon, base kaubos na day ang vitamin B1, the thiamine. Ang anong gaubos, baliko na to pinakahinungdan, basig sige ni magpakaon og mga tamis din ha mga katropa. So kinahalan hatagi nagpagtaga na sa mga dagko na usab, no, mga adults. Sige gamugot din ha imuhang misis, sige sapot ang imuhang misis. Tingala kang halos tamis naman imong ginapakaon din ha. Although pagkaon sa tamis, murag musmile dayon ang imuhang misis or ang kinsaban ng mga kababayan nga kaoban nimo din ha. Lami kayang pahiyom sa dyan na kaon ng tamis, apan pipilag ka oras, makita nimo ang resulta sa tamis mga katropa. Tingala na lang ka change weather dayon, no? Naglahi dayon ang behavior, no, sa imuhang kauban. And anak, very destructive kining gitawag gayud na itong sugar, especially the artificial sugar mga katropa. Itungod gayud sa gitawag na itong B vitamins. Balik ta ha. Kung ubos ang vitamin E, vitamin B1, vitamin B12 or niacin level sa imuhang lawas, one of the result is numbness and tingling.

Katropa, mo nang kung aduna na'y pagka problema sa ato ang kidney, aduna usab batiyon sa ato ang atiil o kamot. Gani, pansin nyo na, no? Kung aduna'y mga severe kidney problem, especially kung chronic kidney problem, ilabi na kung aduna na sign of kidney failure, ganong aduna'y panghubag sa kamot or sa tiil, mo nang aduna gitsay gitawag na to gadakong connection mga katropa. Nang take note, ha? Kung aduna na mo'y pangbatiyon din ang mga paminhon sa inyong tiilog sa kamot, ilabi nagdugay na kayo niyo ang gidala-dala ay nako po, basig dilira na simple nga pagpaminhon. Aduna na ay nagpaluyo kayo niya na ang mga kondisyon. Mo nang kinahanglan, magpa-check up ta dayon, ha? Diabetes, of course. Dili malikay kining diabetes, mga katropa, sa resulta gayod nga pagpaminhon sa ato ang mga katawhan na karon, mga katropa. Tungod kay ang sobrang kataas nga level of sugar, dinha gayod sa ato ang dugo, it can damage our nerve. Itawag na to na siya og diabetic neuropathy, no? The neurons in our body na damage tungod sa grabe nga pagkataas sa sugar dinha gayud sa ato ang dugo, mga katropa. Kana ang kondisyon, inubanan na siya og pipila ka mga symptoms, sama na lamang sa feeling very thirsty. Kanang pagbati nga grabe ka uhaw, pero pag inom og tubig, taut-taut, ihi na pod. Pagkaluya, paghanap sa pananaw, no? Then slow healing cuts, kung adunay mga samad, dugay gayod maayo. And syempre, unexplained weight loss. Hala dok, niyamayat lagi ko, grabe ang pagkunhod sa kawang timbang dok. Ay nako po, basig doon na kay gitawag na to, diabetes, ha? Ati man na dayon, tungkol kay kundi ni muna ati man nun dayon mga katropa. Kadugayan, pwede po dahi madaot ang imuhang nerve sa lawas. No, akong madaot na, mo na maginahinay na dok, ano akong tiil, grabe kasakit, dahi magtusok-tusok, grabing paminhod. Mura nagdi na bation dok kung akong gunitan, mura nagmanhid. Ay naku po ha, basi grabe na ang pagkadaot gayod sa nerves, dinha gayod sa imong gitawag na to nga lower extremities. Mas mayo hatagi pagtagad, napado na kay diabetes, bago na to tambalan ng imuhang lower extremities a problem, numbness and tingling of hands and feet, ato sa naasikasuhon gayod ang imuhang gitawag na to nga diabetes, mga katropa. Peripheral artery disease. Unsa man pud ning gitawag na tog peripheral artery disease, mga katropa, kabalo mo usab-usab ni sa pinaka common causes of having numbness and tingling of hands and feet. Although di kay nato ni mapansin, pero mo ni ang usab-usab sa pinaka common ngano man. Bata na sayod, mga katropa, nga kining bitang pader or dingding sa agianan sa atong dugo, adunay pagka narrow or pagka kipot gayod ni ini or pagka gamay. Then, kung kinigayod mo kipot or bugamay, mga katropa, adunay pagka problema sa ato ang circulatory system nga magresulta usab sa pagkakulang og pagsupply og dugo sa pipila ka area sa ato ang lawas, especially much prone kini ato ang lower extremities, na hamba okay man ang imuhang nerve condition, sapat ang imuhang level of vitamin E, vitamin B, okay ang level, and then wala po kayo diabetes, wala po kayo hypertension. Pero nga naman dok, nga doon naman ko'y pagpaminhod sa ako ang lawas. Sa diyang gitcheck na to ang inyuhang IRI signs, basig adun na kay scarf rim, venous congestion, or adun na kay cholesterol or sodium ring. No? Kana nga mga gitawag na to na siya iris sign or iris markings na makita din na sa inyuhang mata, mga katropa, nga nagpasabot ka na nga imuhang blood circulation barado. Or adun na kay gitawag na tong circulatory issues or circulatory problems, mga katropa. Kung naaka ni ana, sugot kag sa dili, bisan pa mag ikaw or healthy ang imuhang nerves, pwede gihapon ka batiyon o gitawag na tong numbness and tingling of hands and the feet, mga katropa. Gani kung magpadayon kining mga symptoms, hilabi na magpadayon kining hinungdan kining pagkabarado sa imuhang dugo, ay nakupo, no? Palayo po tawon. Basig usapon ni sa mahimong hinungdan, possible ikaw gayod adunay gitawag na to or magka condition ka nining gitawag na to nga stroke, mga katropa. Kung adunay stroke, edi samot unsao na lang, no? Samot na magka numbness and the tingling of hands and the feet. Mabitan sa mga katropa na to nga din nagipang atake og stroke, makita ninyo ang ilahang tiil, ang ilahang kamot, maujud na grabing

0: Problema. Halos di na kayo makalihok, mura nag-robot o lihok mga katropa. Tungod kay grabe na gayod ang pagka-doubt sa ilang nerds. At the same time, ang ilang mga ugat barado na kaayo. Di na kayo makasupply ang dugo, di na kayo makaagi ang dugo. Walay gitawag na to conversion of energy. Why kuso gayod na mga katropa, no? At utas pagpanambal. Tungod kay nagtanaw ta sa oras 10 minutos na lang ang nabili ni natong programa The Secret of Health. Unsay maayong himuon dok? Para gayo da matuldukan kining pagpaminhod sa ato ang lawas tungod kay naisayra nato. Kini day pagpaminhod dili ra day simple nga mga simptomas or dili ra day kini simple nga pagbati sa ato ang lawas. Tungod kay posible po day kini nagpasabot nga diin aduna day kita yung mga underlying health condition nga kinahanglan og kinahanglan nato mahibaluan. Mao nang sa mga katropa nato nga din naminaw karon ha. Akong usbo no, kung kamo gani adunay mga gipang bati din ha nga pang minhod no. Sa inyong mga tiil ug gamot. Akong ginaawhag ang tanan magpa-check up na dayon kamo. Hilabi na kung dugay na ninyo nang gidradala, please magpa-check up na dayon kamo. Asa man mong gusto magpa-check up, kadol din na sa inyong lugar, pwede kaayo no. Kung gusto po mo sa ato ang Yes to Health Clinic, hilabi na doon mo, mas maayo para mahibaluan dayon nato kung unsay mga pinakahinungdan nganong aduna kay pagpaminhod din ha gayod sa imuhang lawas. Para malikayan nato ang tawo no. Kining grabe nga kondisyon ba? Gani kay prevention man jud is always better than a cure. Kaya basig imuhang paminaw din na, okay ra guro ni, tungod ra guro ni sa kakapoy. Tungod ra guro ni sa ako ang gihimo ganina. Pero kung taga-adlaw na lang, inana na lang, dunay pagpaminhod, mas mayong hatagig pagtagad. Kaya basig dili na na simple nga pagpaminhod. Ha? At utas pagpanambal. Bago na to ilhon ang pagpanambal mga katropa, syempre ato sang ilhon kung unsa ipinakahinungdan, nganong aduna kay pagbinhod. Kamo nang balik ko na to. Pag-check up gihapon no ang usagay sa pinakauna nga lakang nato para gayon mahatagan natog pagpanambal kining gitawag gayon nato na pagpaminhod no sa ato ang tiil og kamot. Number one, if you have diabetes of course balikon nato bago nato tambalan ang imuhang pagpaminhod ato asang tambalan ang imuhang diabetes na ato asang i-correct ang disorder din ha sa sulod sa imuhang cells sa imuhang insulin and the pancreas para pag mo okay na gani ang function ni ana mahimo ng order then ang diabetes matuldukan hinay-hinay wa sa matambalan ka ng gitawag na to og nerve damage. Vitamin deficiencies. Pagtan-aw na to nga din kulang ka og vitamin E, vitamin B. Pwede ato ang tudluan og mga nutritional therapy, no? Tudluan na to kung sa'y mga pwedeng kaunon, mga prutas or gulay nga diin idungag niya sa iyang pagkaon para gayon mo taas kining mga level of vitamins. Para gayod malikayan kining gitawag na taga vitamin deficiencies nerve compression atong susihon kung aduna ba kay mga habits nga din na pirmi nimo ginahimo unya pirmi gayod prone maipit ang imuhang kamot or anti-ill especially ang mga nerves aduna tay mga physical therapy no nga pwede gayod i-advise mga katropa to reduce this nerve compression na mga katropa. Number one of physical therapy, of course, pero may natunig in-advise exercise. Simple exercise like walking. Paglakaw-lakaw and then stretching. Dako kayo nagtabang mga katropa, ha? Hilabi na sa mga katropa na to din, ha? Adin adunay sedentary lifestyle. Din wa man taga kapoy sa lawas di man ta hago ang trabaho pero nganong adunay pagpaminhod basig aduna kay vitamin deficiency or circulatory issues mga katropa nga magresulta gayud og reduce blood flow mao nang aduna kay gitawag nato numbness and tingling of hands. Exercise is one of the best na para gayud matabangan kining gitawag nato circulatory issues mga katropa. Weight management, if you are overweight, one of the best gain a healthy weight or reduce a weight mga katropa na healthy diet balanced diet, rich in vitamins and the nutrients that will support health, nerve health, dako kay nagtabang. Sa pinaka the best doc ng mga pagkaon na para gayod na makasupport sa atuang nerves, nataas og B vitamins, number one, kining gitawag natog whole grains. Ikaduha, kining mga nuts and the seeds. No, mga almonds. Ay, naku po, grabe kataas na siya og B vitamins, mga katropa, no? Mga peanuts. The best kaayo na, taas kayo na og mga B vitamins. No? Para gayod matabangan ang atuwa gayong mga nerves, mga katropa. So, imuha na, pwede ni munang idungag, no? Mga legumes. Idungag na sa imuha gayong mga diet adlaw-adlaw, mga katropa. And I advise also, no? Kining gitawag na to, massage sa therapy. Dako po kayo nagtabang, especially kung dugay na kayo na imuhang gitawag na to, nga numbness and tingling of hands. Especially kung ikaw naka-experience na o gitawag na itong stroke. Adunan na kay stroke, pipila katuig aming labay. Normal radyod nga din, aduna pa dyan kay batiyon nga pagpaminho din ha sa imuang tilog sa kamot. Okay nga naman, isan pa man, naka-recover na ka sa imuang stroke. Pila katuig aming labay. Pero ang hinungdan sa stroke, wala pa man na-correct, which is kining gitawag na itong reduced blood flow or circulatory problem. Wala man ka naka-undergo cleansing, wala ka naka-undergo o detoxification din sa imuang blood circulation. Sugod kag sa dili, doon na pa dyan kay batiyon nga pagpaminhod o pagkaluya din ha gayon sa imuhang lawas. And massage therapy with stem bath and ventosa, kining tulo, no? One of the best ako kay nagtabang, mga katropa. One of the best nga para gayod sa mga katropa na itong adunay pagpaminhod. So, why in yun eh? Kani ato ang combination. Stem bath and then massage and ventosa. Kining tulo, the best kayo ni mga katropa, ha? Sa mga gusto mo avail, no? Kay kini ato ang massage and stem bath, massage and ventosa, available ni sa ato ang tagong branch, mga katropa. Kung gusto mo avail, adto ilang ato ang Yes to Health Clinic branch, mga katropa, ha? And home remedies. Sa mga home remedies para gayod sa pagpaminhod, number one, warm water every morning. Ayaw kalimot, no? And then 20 minutes sand bathing. And ato ang juicing therapy, pipino, carrots, and sayote juice, 1 glass, 9 a.m. and 3 p.m. Unya sa gabi, naapod tayo hot foot bath. Ang hot foot bath, magpabukal kag tubig, daghana, butangig dahon sa gabon or bayabas. Unya, haluin tayo gluya. Usa ka kutsarang asin. Kanang tulo, monay combination, ha? Imuhan ng pabukalan, pabukalig dugay, hantod nga naglahing kulay sa tubig. Kunya, ibutang dayon sa balde. Haluig normal nga tubig. Of course, pwede kayo init, sakto lang nga makaya nimo. Wa, kuha kag lingkuranan. Paglingkod, unya, idultong balde, ihumol ang duha katil. Monay gitawag nga hot foot bath. Mutabang na para gayod mukusog ang sirkulasyon sa dugo din ha sa imuhang tiil. Ilabi na ko ang imong tiil mismo maoy gayod ang gapang binhod gayod, mga katropa ko. Ang kamot po ginabinhod samtang gahumol ang tiil. Pagkuha po og tubig, butangis gamayng planggana, ibutang sa imuhang lapa-lapa, ihumol ang duhan ni mo kakamot. Ha? 15 minutes imuha nang ihumol every night for 15 days. Unya, suplementuhan dayo nato og mga B complex kauban sa flaxseed oil, our premium D3 and santon vitamin C. By God's grace and help, pwede natong ma-revive, no, ang function gayod sa imuhang nerve, especially kung ang pinakahinungdan is blood circulation, mga katropa. And lastly, no, samtang gahimo mo nining ato ang mga modalities, of course, santon plus gold usab sa pinakanindot, mga katropa, to cleanse and to give us enough nutrients sa gikinahanglan sa atuang lawas. Ilabi na kay aduna kini gitawag na to malunggay, spirulina, no, and ampalaya, one of the best herbal medicine that will cleanse our blood circulation. Mo nang dako kay siyag tabang sa mga adunay gitawag na to numbness and the tingling of hands, mga katropa. Ubani pa jud, no, sa pag-inom sa atuang premium D3, mga katropa. Wa naman tayo igong oras. Dagan salamat no, sa mga niuman. Ilabi na sa mga naminaw gayon sa atong programa The Secret of Health, mga katropa. Akong kamong giawhag, if you have a health problem, especially kining numbness of hands and feet, ilabi na kung kana gipaluyuhan sa inyong high blood, sa inyong diabetes, kung gusto mong musuway og mga herbal og natural nga mga pamagi, welcome ka mong amatugay sa ato ang Yes to Health Clinic for just 15 days to 1 month, mga katropa. By God's grace and help, pwede kayo na itong matuldukan ang inyong problemas panglawas. Dagan salamat. Nawa na matay igong oras. Ini sa gihapon ang inyong health consultant si Jenny Druda. Maguban-uban na usab kita ugma, no? Mao sa gihapon stasyon, mao sa gihapon programa The Secret of Health. Aga sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay magaingon o magapahinomdom. Ampingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping ang kanimo. May adlaw tanan and God bless us all.
1: Secret of Health.

0: FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Mga Megans, gikan sa Megans Davao Confederation

0: sa Clarix sana.
1: Exciting!
2: X-rated sa XFM.
3: Until 3 sa istasyon nga 88.3 XFM Cebu. Katropa mo. Exciting!
4: XFM.
5: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga lutalutahan, giingnan ko sa akong silingan, ramo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Pibo jud ang Santon.

0: Salt'n Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Salt'n Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salt'n Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Salt'n Vitamin C. Ang sukat na nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni ligon, pandemic mantaron,

0: labad kanon na gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa akong amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil,
4: mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
5: O si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sounds

sa XFM Cebu Philippine Standard Time 1:41 in the afternoon, mga katropang oras atun sa inyo ng Synthone Plus Coffee Mix. So mga katropang nato din nga into coffee, well, I guess the right partner for your daily routine ang ato ang produkto sa Yasot, ang Synthone Plus Coffee Mix, adunay malunggay, soya powder ug mangustin, mga katropa. And someone like me nga dili pwede mo inom mga kape nga magkapahapdo sa ginawaan, I guess the best partner you could choose on your daily routine, as especially on your coffee game, ang ato ang kape tungod kay non-acidic siya, mga katropa. No caffeine, lactose-free, and of course, high in fiber, kay tungod lagi ka doon na tayo, soya powder, mga katropa. High in protein, low in saturated fat, and of course, cholesterol-free, lactose-free. Synthone Plus Coffee Mix, mapalit sa nakinang butika nationwide, mga katropa.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawa na sobra katukyo. Putlon ko ni anumat sa tagbayang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

Nganong ni tingo nga wala ni on. Sugo sa maing pamatasan, way labot ang mga way batasan. Maing hapon kaninyong tanan. Maing adlaw kaninyo sa mga suking tigpaminawan sa programang X. Ito guys, super X-rated. Sa programang X-rated, din sa istasyon sa XFM. Ang suot tampo nga ito, hatagin yung pagtagad karong adlawa, adlong Martes, kining usa ka miyembro sa LGBT nga taga Davao de Oro. Kining maong tampo nga ito ang salusaluhan karong hapuna. Atong tagaan o giuluhan ang gugma sa mahuyang.

0: JRC. Mayang pagpaminaw dinhi karon sa Davao. Madunggan ka dinhi sa may 97.9 Davao Katropa o 107.1 Tagum. Bitaw DJ, palihog, taguan ko o tawagan ko sa pangalang Joven. I need a Ed mag-ana. 26 anyos na ko DJ, minyo og may mga anak. Kining akong sugilanon nga akong ipaambit ninyo. May tungod kini sa naitabo sa akong kinabuhi. Hangtod sa asa mang yod. Hangtod kanus amang yod nga kaming mga mahuyang. Makakita og taong higugmaon kami. Dili tungod kay senda na mong Gcash. Dili tungod kay mapalitan na mong sapatos. Apat tungod kay gihigog mami. Unconditionally. Pero aron gyud ninyo masabta ng tanan? Ingnon ko ni ini pagsugod ang akong sugilanon.
1: Kagmayo ni Noel?
2: O, Sandra.
1: Uy, ako, uy. Naigugmang akong BFF.
2: O, saan man ako ani, uy? Na magka-uyab yun, me.
1: Aw, sulti siya sa imong feelings niya, simple.
2: Mayo ka, ha? O, sige, manghita kong maayong timing, ha? Magkasulti ko niya sa tinuod na kong gibati. Di ba ka matuo ang love di ka, oy?
3: Saba na, oy. Kung love pa ko ni mo, bisag unsa pa yakong pangayoon ni mo, imong ihatag.
2: Makahatag ba ko ni mo? Pero ko na ako swildo. Muhatag ko. Pero, kala sa pila sa kayo dako. Kaya siya na pag-tao na akong trabaho, oy, nakaiba o biya, kana. Mong, ayun na sab kayo pangayog ako.
3: Sige. Pero bantay ha. Inigsuldo ni mo.
2: Ulagi. Unya, sama. Kita na?
3: Say?
2: Kita na ba? I mean, uyab na ba to?
3: Ay, unya na lang ko nung makahatag na ka sa akong ipangayog ni mo nga cellphone. Bisa lang kung ka ng baratuhon lang gud. Okay na lang, basta doon na lang ko yung cellphone.
2: Sige, oy, next

0: Nalipay di ko ay ko karon Noel. Noel, oh. Uy, kumutang sa ko kalipay tungkol kay uyab na gyantang duha.
1: Lagi?
0: Noel, mag-date niya to, ha?
1: Kwan? Doon na pa bang kuilakaw ron?
0: Gabi pa man.
1: Kwan, ka lang, sa gabi pa masal kuilakaw. Ako na lang, sa sunod na lang ta, okay?
0: Oh, sige. Love you.
1: Sige. Nala, adun ako.
0: Lain na ni mo, ay. Di man ka mo response akong I love you ni mo.
1: Ulagi, love you to.
0: Oh, thank you, Noel.

0: ka ni Noel nga mo seryoso na nimo?
1: Yes, Doy.
0: Di ka? Nga ang imo ra niyang kwarta ang yapas anang tawhana?
1: Ah, basta. Mahalon lang ko niya. Okay na kay ko, Ana. Okay na kay ko.
0: Kasi mang ba ni mo eh? Ang akong pangutana, kung mo seryoso ba siya ni mo?
1: Ay basta, oy. Feel na ko nga makuha gid ako ang tinod anay gid niyang gugma Sandro.
0: Ay, ambot lang gid ni mo, Ed. Di gud ko sure, Ana.
1: Ay basta. Love na ko si Sandra. Love na ko si Noo.

0: mong cellphone.
1: Kuan ka ng lawa man?
0: Ha?
1: Kato bang katugapon, nag-inumi sa kumbarkada? Kaya, tungo sa kong kahubog ba? Wala mo kung may bawag asa tumatagat?
0: Sus in town, oy.
1: Wala mo kumingon nga palite ko glain.
0: Well,
1: ma, kuan na lang, kanang kwarta na lang akong mga yun. Karun? So, magod nga kinahanlan ko kwarta. Kay, ganaan ko palit ang t-shirt ba? Sana. Kuyog na ron. Lipayong taga.

0: I love you so much. Time's up.
1: Deal or no deal?

0: Kilo man tuod ko Himaya DJ. Pero nanigurog yun og maayo si Noel. Pero okay lang, kaya at least nakatilaw na gyud ko niya. Og dili gyud ko makalimot atong higayuna DJ. Og na-feel na ko nga in love na gyud ko og maayo niya. Og unya,
1: niyo.
2: Cellphone?
1: Oh, manihili sa nawani mong cellphone.
2: Tayo para good. Ganun nagpalit man ka nga, wa pa takain lang nga magpalit og cellphone.
1: Ay, doon, gipalitan talang ko. Kaysa man ako sa pag-communicate ni mo kung dili ti kapalitan.
2: Ed,
1: iuna na ti ka ka-love, Noel. Mong ihatag ko ni mo ang tanan. Mag-directing man

0: Uy, ikaw regipu ang anang imong oyab-oyab, Ed.
1: Ma, pasag nilagag ko. Ako man ikalipay ko.
0: Kalipay bitaw ni mo. Unya kung maunsa ka, dayon rabadayon kay gilakila kung mapakyas na kasgugma.
1: Ma dear, akong isaad ninyo ni Papa nga ni akong pagigrelasyon ni Noel, akong paningkamutan nga makayaran ni ako ugway mga babag sa mga relasyon.
0: Hoy, Ed, naunsa ka man. Kanusa pa man mabutang sa imong utok nga di gyud ka mo makadayon o makadugan ng inong relasyon kay parehas mong laki.
1: Tiya, oy.
0: Maunay ti man eh.
1: Gingunani ko sa Ginoo, maong siya ra ang makaibaw na ako. Huwag atagad ako niya o kalipay. Huwag si Noel. Si Noel ang akong kalipay.

0: Uy, sumang ka. Ano di ba ka masulti na ako? O sa may ibang problema, ha? Anong sige magaghila?
1: Kuan, kanang hindi pala ayos na kusamo?
0: Kusa?
1: Daibaw na pagkusila si mama nga. Bahin sa ato ba? Sa tulasyon. Hindi pala ayos ko.
0: Noel?
1: Ay, tani ni. Asa mong kupahingo na ni?
0: Oh. Ay, kabala ko. Kung na problema ka, ano? Ay, kabala ka. Kaya kita ang mag-ipon. Ug adto ta sa layo nga wine

0: decide itu ke saya mong decision.
1: Oh, Sandra.
0: Ang ako lang ba?
1: Please. Di ko gusto makadungo guglay ni Sulte. Ako na think lagi ko positive. Mang wish me luck na lang die.
0: Nala sige. Pero pag-amping ba dito ha?
1: Yes, die. Ako ni bahala sa kong kagalingon. Og dili ka sa aming babalakan ako kay naman sa mga akong mahal.

0: sama ka. O pagani tay buwan din hinga ng puyo. Pero magsige na balang kaglaglaag. Kunya na kabarkada naman dayon ka.
1: Anga mag imo kong gamso jenis kwarto. Init pa kayo. Ay, sabi ka. Natural. Ang gawas-gawas ko. Gusto sa kong gusto ko bago mga amigo ba? Nonsa. Kita lang doon hapir mga mag-istorya din eh. Alam ko pug ngigod.
0: Lalo, sige. Ay, sige. Promise ba yan, Noel, ha? Hindi ko ni mo ilisan. Opa.

0: practice.
1: Kinsa ka? Pialigi ka sa gawa sa among gipuy-an ni Noel. Kinsa man ka?
2: Ako? Uyab ka ni Noel?
1: Usa? Ay! Ay! Ayaw bang umidya, miss?
2: Wa ko mang umidya. Adtoa si Noel sa sod.
1: Oh.
2: Kay nang hipos na siya sa iyang mga sinina, kay mo pahawa na siya din, he.
1: Usa? Noel! Noel, ayaw pagbiya!
3: Ed, sorry lang kayo, ha? Kanang babae ka na sa gawas ba? Ako nang uyab. Mabdos na siya sa among anak.
1: Sa!
3: O mag-ipon na ni. Pagbubiya na ko din iuban ni mo.
1: No! No!

Nidatog na ko ang kalibutan, DJ Chinita. Mura ko og piso nga nabasa sa uwan. Wala ko makatingog. Igot na lang ko sa paghilak. Sakit kaayo ang nahitabo din hinako. Gipugos na ako pagdawat ang tanan. Bisa pa man nga halos mamatay-matay ko sa akong gibating kasakit, DJ. Usa ka tuig na human milabay ang nahitabo. Nakikita si Noel na ako og iyado kong pakuguson sa iyang anak. E tungod lagi daw nahimo kong parte sa iyang kinabuhi. Maong ininang ko sa iyang anak. Og DJ, namarayig siya og leksyon rin ako. Kininang kay para patagong leksyon. Para daw adunay salusaluhan human sa bunyag. Og mao niya nga ako mga pangutana. Angay ba nga dawato na ako ang invitation? Kamamahimong ninang sa anak ni Noel. Ayaw. Angay ba nga mo sponsor ko sa ilahang bunyag? Muhatag baglitson, DJ. Sa tinuod lang, love pa na ako si Noel. Moron. Og musugot ragid ko nga mahimong kabit sa iyang ka-live-in. Ayo, Madsway. Unsa kay akong himuon, DJ RC? Inyong magtatampo.

0: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Salzon Plus Herbal Oil.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa

0: Sawayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix para sa mga driver na makauban na kopirminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: XFM
4: Turbo.
3: Ang pakusog
4: Turbo.
3: Ang pagdugay sa away
4: Turbo.
3: Doble ang kalipay.
5: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
6: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
5: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
6: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: XFM.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Vision X Plus user atong paminawon.
13: Ako si Rigor, 57 anyos, taga Makina, sa pa-driver. Kaniadto, lagi ko problema sa akong mata. Kung magbasa kong newspaper, di kayo nako maklaro ang litra. Magluha-luha gud akong mata. Halos idikit na lang gud ako ang newspaper sa akong mata para maklaro lang gud nako. Dili lalim oy. Labi na ug mag-drive pug sakyanan. Pero sukad lang i-recommend sa akong amigo ang Vision X Plus. Lami na kay akong paminsar. Makataro na pug basa og newspaper og karon pasa pud kaayo pug mo-reply. Og chat sa akong mga apo. Ganahan na pug mag-drive kay klaro na man gid akong pananaw. Akong pasahero, klaro gud kayong paa.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Pangit, pangit. Lingi man dayon. Ipot, pod.

0: gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
1: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
2: XFM.
3: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw. Ug dili bastante ang grado sa mata, basin katarak na na. Usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata. Mag-Vision X Plus ka! Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sagol nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga iladong antioxidant o phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Jules, sakit o kakusigi akong lawas. Wala joy lang ni Iliho. Nakinom na ko klase-klaseng tambal, pero

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: XFM.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Salton Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Salton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Salton Plus Herbal Oil.
3: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Salton Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Salton Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Salton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Salton Plus Herbal Soap.
1: XFM.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal
7: Island.
6: Ako dahil usaga trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli, distingin yung inom ning Premium D3

0: Santon sa kamaestra
1: magka-ulcer ko.
0: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan si duha ka semana. Nakuna jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang atong sud-an, Christmas tree ug lansang.
4: Ha? Christmas tree ug lansang?
3: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
4: Exciting!
2: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM.
4: Exciting!

0: Ako si Liki, na-assist akong tortoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ako si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Ang kaning akong mga mata, sir, naigo ni Ogsilhit katong nagdula ni Gagmay Pamisa akong manghod. Wala akong magdahong nga maapektuhan akong pananaw. Mooto na balaka ko o no problema jud ko sa sarili kay basin maunsa ni akong mata, dili na akong makakita. Mooto, nangita akong pamaagi o akong gisulayan ang Vision Next Plus Capsule o wala na ko damhang maoy makabalik sa akong normal nga pananaw. Daghan kayong salamat, sir, sa Vision Next Plus
5: Capsule. Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
7: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
8: Kay adlaw, sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar na ko, wala na jud ko na sakit, sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Milani DI taga-anam.
7: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
1: Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
3: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Grace. Sa una, kusog kayo kumain ng kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukar na ang akong asil. Gasukasukan ako. O kapalpitate na ang akong dughan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o acid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag nitukar ang akong acid. Karon, tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
3: Santon Vitamin C. The

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C.
1: Dito kwarta, B. Palit na kubra.
2: Uy, bra. Bra-bra, pagka nga.
3: Hmm?
2: Puro magagdakog tutoy nga. Haskar, magamayan ni magtutoy.
1: Wow. Wala, pagunin mo, no?
4: Nani?
1: Brief, pagka nga. Gamay mo kay kagtabadidoy.
5: It's a ding!
6: XFM.

Visionex Plus Softgel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Visionex Plus Softgel Capsule. Ang suplemento nga gituyo

0: Dadyod kong kapulaw ug tuon, unya sige pa dyod kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon ginsulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: XFM.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
1: Premium Dairy, ang bago.
5: Dalami kong luya, murag may kusupir niya akong lawas. Dali iram mo po yung mga bukton. Kung pag dumar na akong Premium Dairy, nagbalik akong normal na panglawas. Salamat kayo, Premium Dairy.
1: Mas kipagusog, mas lipebektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
7: Para sa dynamis?
6: Para sa turn nyo ni Mrs.
7: Tour?
6: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
7: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
6: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
7: Sige, sulayon ako na, miss.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
9: Exciting!
10: Ibalo ka dong. Kanyado, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
11: Ha? Karon di pa?
10: Karon, dili na. Kaya na, CCTV.

0: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
1: XFM.
2: Exciting! Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug murin nga oil. Premium D3.
3: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga na.
2: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug murin nga oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Handum mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: XFM.
7: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Pila na ko ka bisis giatake tungod sa akong high blood. Gi-recommender sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ug ako dyan na pamatud-an nga epektibo jud.
8: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Bye. Inom na bay. Wala tay kuotay. Mangas ka. Exciting.
1: XFM.

0: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: XFM.
6: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat po dako sa Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dai si Nilson Timpo,
10: taga Samal Island.
9: Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District.
10: Ako na-assign sa field.
9: Ang akong trabaho hago kayo.
10: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
9: kopi daw nga
10: Premium
9: D3 Coffee Mix.
10: Ya camera kong trabaho.
9: Kapoy yo kay pag-uli.
10: Pag-testing na ko, tulo ka adlaw na kong gamit.
9: Ang akong kakapoy sa akong trabaho nawala.
10: Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas
9: nawala sad.
10: Usa epektibo dining
9: coffee day
10: ining Premium D3 Coffee Mix.
9: Kamo mga kauban akong trabahante sa Water District.
10: Nasa field na sign
9: nga ang atong lawas kaapoy mangkay paguli,
10: distingin yung inom ning
9: Premium D3 Coffee Mix.

0: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Ganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong program.

0: and DFA.
1: Araw-araw, libreng check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
3: Plus Gold,
2: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Secret of Health. Health Info.
7: Health Info po na tayo, mga kaibigan. Kayo po ba ay nakakaranas ng parang laging tinutusok-tusok ang inyo pong mga extremities, mga palad, talampakan po ninyo? Parang tinutusok-tusok ng maliit na karayom, mga kaibigan. Ako, maaaring symptoms na po yan ng isang karamdaman tinatawag po na neuropathy. Atin po yung konsulta kay Doc Algie. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na neuropathy?
8: Tama ka, no? Marami mga kababayan tayo. Madalas yan ang reklamo nila, no? At lalo na kung meron na silang mga iniindang iba't ibang sakit na tumatama sa tinatawag nating circulatory system. Mm-hmm. Ang neuropathy po ay maikling ano yan, taguri doon sa tinatawag na peripheral neuropathy. Na pag sinabing peripheral, yung peripheral nerve ng isang tao, ito po yung tinatamaan dito, kaya nagkakaroon ng problema. Ang pakiramdam ay namamanhid, parang tinutusok-tusok at yun nga, pins and needle feeling, sabi nga. Itong peripheral nerve po kasi ay lumulusot yan sa mga dulong bahagi o distal part ng ating katawan. Kaya pag meron kayong peripheral neuropathy, neuropathy or neuro, it means nerve, ano? At ang mga sintomas po niyan ay sa kamay, sa paa, yung mga malalayo sa sa area ng heart natin, no. Ang nagdudulot po itong neuropathy ng hindi magandang pakiramdam o discomfort na pwedeng makaabala sa ating pang-araw-araw ng pamumuhay. Bukod po sa nabanggit natin, ano, na panghihina or panunusok, parang needle, pins, pwede rin makaramdam ng panghihina, pananakit na hindi mo maipaliwanag kung saan banda, no. May mga taong ganun eh, yung parang may pain sila na hindi nila ma-explain kung saan ba nang gagaling o saan nila talaga literal na nararamdaman. Pwede rin nagkakaroon ng pamumulikat. Pwedeng kamay o kaya mga binti po natin. So kabilang din po sa mga sintomas ng neuropathy, bukod dun sa mga binanggit natin, ay ang paghina ng mga reflex ng ating katawan. Mm-hmm. Okay, pag tinawag na reflex, ang katawan natin may tinatawag na natural reflex reaction. Mm-hmm. Once na halimbawa, mayroong tatama sa mata mo, automatic pipikit ka, di ba? Pag ikaw ay hahampasin, automatic. Meron kang iwas. So yun ang ibig sabihin po nun, yung pagiging sensitive natin sa mga nangyayari sa ating katawan gawa ng stimuli. Ganun din yung sensitive tayo sa temperatura, yung sa balance, okay, yung pagkilos natin, kung kinakailangan maging mabilis o makupad, yun yung ano ng reflexes natin. Pwede rin tayo magkaroon ng pagkahilo o kawalan ng kakayanan po. Ito yung worst sa kalalakihan eh, di ba? Yung kawalan ng kakayahang makipagtalik.
7: Mm-hmm.
8: O, sa iba talagang, di baling mawala na daw yung paningin, wag daw yun. Sabi ng iba yan, ha? So yun yung mga naapektuhan once we have a peripheral neuropathy na pwedeng maging hadlang sa inyong normal na pamumuhay, mga kaibigan.
7: Mm-hmm. Isa siguro yung Dok sa pinakamapait na na problema sa mga kalalakihan.
8: Oo.
7: Pag yun yung nawalan ng reflex,
8: oo,
7: o yung inyong alaga, mga kaibigan.
8: O, kumbaga may laban eh, wala pa siyang reaction.
7: Oo. Sobrang loading, ha? Ano po ba, Dok, yung mga pangunahin po na mga pinagmumulan or tinatawag na sanhi ng ganitong karamdaman, Dok?
8: So, may mga condition na pwedeng tamaan ang ating mga nerve, katulad ng Charcot-Marie-Tooth disease o CMT, na ito ay isang uri ng condition na naapektuhan yung motor at sensory nerve ng ating katawan. Dahil dito, nahihirapan yung mga patient na igalaw yung kanyang binti at paa na pwedeng nagdudulot din ng panghihina ng mga kalamnan. Mm-hmm. Siyempre, pag hindi mo na naigagalaw yung mga paa o any muscles of your body, nagkakaroon ng muscle atrophy. So, nawawala yung normal na itsura o form

0: ng mga paa kasi lumiliit yung muscle. So habang tumatagal na hindi mo na i-move yun. So ito naman po ay nagiging sanhi ng madalas na parang nadudulas kayo. Hindi naman talaga delikado yung dinadaanan nyo. Bigla kayo natutumba. Yan. Yung iba naman, madalas na nalalaglag o kalaunan. Yung mga kamay na natin, apektado na rin yan. Nawawalan na rin ng mga muscle. So may mga ganun, ano? Isang uri ng condition yon. Pwede rin nagkaroon ng aksidente or traumatic injury na pwedeng naapektuhan yung nerve doon sa ating lower extremity or upper extremities o yung mga peripherals natin. Any accidents or yung iba nag-exercise partner tapos biglang napatindi yung galaw. May mga sabi nila, ako may pumotok tapos after nun parang hindi na ako makagalaw na maayos.
1: Merong mga ganyan.
0: Yung mga sinasabi ng mga manghihilot daw na ipitan. Totoo naman yun. Ano? Kasi pag yung nerve ang naapektuhan, pwede ring maapektuhan yung normal function nito. Sa ibang pasyente naman, pwedeng nakaranas sila ng infection. So, yung infection na nagdudulot ng damage sa doon sa ating nerve, pwede ito nanggagaling doon sa pag-atake ng bacteria o kaya naman ay virus ano, that causes a nerve problem or damage sa nerves natin. Pwede itong maging dahilan ng neuropathy. So may mga problema din na katulad po ng nagkakalaban, nagkaroon kayo ng bulutong tubig o chicken pox. Ngayon yung mga umidad na hindi nagkaroon ng chicken pox ng kabataan nila, tapos na-expose sila doon sa virus na yon, ang labas nun yung tinatawag na shingles, okay, or herpes. Ano? Pwede rin yung mga nagkakaroon ng AIDS, apektado na rin yung mga nerves nila, yung may mga AIDS. Ano? So ilan po yon yung mga infection that causes possibility to develop neuropathy. Yung iba naman, partner, may mga autoimmune disorder. Yun. So, sa autoimmune disorder naman, ang kalaban ng katawan natin is no other than our own immune system. Okay? Katulad nung Guillain-Barre syndrome, di ba? O yung SLE, o systemic lupus erythematosus. Yan, yung rheumatoid arthritis, yeah, na kung saan tinatarget ng ating immune system mismo, yung mga delikadong kasukasuan, di ba? Kaya nagkakaroon tayo ng rheumatoid arthritis. So, alin man doon sa mga autoimmune disorder na yun, can cause peripheral nerve damage na pwedeng maging dahilan ng peripheral neuropathy. Pwede rin systemic diseases. Pag tinawag na systemic, itong isang condition yan na nakaka-apekto sa buong katawan natin. Katulad ng diabetes or hypertension o kaya naman ilang uri ng cancer. At kasama na din yung autoimmune disease na pinag-uusapan po natin kanina. Pwedeng vascular disorder, yung mismong daluyan ng dugo natin, kumikipot, nagkakaroon ng aneurysm, nagkakaroon ng pagbabara, at ito ay pwedeng nakaka-apekto dun sa tibok ng puso natin, na alam naman natin, ang daloy ng dugo at ang nerve natin, almost magka-connect talaga yung kanilang function. Ano? So, pwede rin deficiency sa mga vitamins, katulad ng B vitamins, B1, B6, B9, B12, yung niacin, vitamin E, ayan, pwedeng yun. Pwede namang yung sobrang pag-inom ng alak, nag-cause na ng damage dito sa brain natin. Alam nyo, ang alak can cause direct damage sa ating liver, kidneys, and brain. Kaya nga, di ba, pag uminom ka ng alak, nadidisorient yung brain mo. Kaya hindi mo na alam ang nangyayari sa paligid mo. And yun yung mga pwedeng cause ng development ng neuropathy, mga kaibigan.
1: Maraming salamat, Dok. Kaya sa mga kababayan po natin, merong iilan dyan, Dok, na preventable yung mga maaaring pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Ha? Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit, nako, ay marapat po ano, na umiwas dun sa mga bagay-bagay na nakakapagpalala ng mga ito, mga kaibigan. Tulad na nabanggit nyo, Dok, kanina, ano, yung pag-inom po ng alak, mga kaibigan, lalo na kung meron ng tama talaga yung mga nerve po ninyo. At ito rin ang isa sa nakakapagpalala at maaari ding mag-trigger ng problema sa inyo pong mga nerves, mga kaibigan. Ay mas mainam na iwasan na po natin, mga kasama, ano? At huwag kalimutan, ugaliin pong uminom ng mga suplemento at mga bitamina na makakatulong sa pagpanumbalik ng healthy na mga nerves, mga kaibigan, no? At alam niyo ba, ayon po sa pagsasaliksik ng mga eksperto, napag-alaman po nila na ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay nakakapagpababa po, ha, ng posibilidad ng pagkakaroon ng neuropathy na karamdaman, mga kaibigan, o pagkakaroon ng peripheral neuropathy, ano? Dahil ang ginagawa pala ng ano, Dok, yung premium D3, meron siyang mga content na pinoprotektahan niya yung atin pong mga nerves. Hindi lang yun, ay nire-repair po niya, mga kaibigan, if ever merong mga nasisira. Yung nerve kasi natin, meron po yan siyang parang insulator. Ano, meron siyang protective
0: sheath. Yung myelin sheath.
1: O yan, yung myelin sheath, mga kaibigan. Pagka yun po yung nasisira, doon nag-uumpisa yung parang, kumbaga sa korente, nagkakaroon ng grounded.
0: Shortage.
1: Ano?
0: O, short circuit.
1: Short circuit. So mga kababayan natin, na ganun din yung nerve sa kanila pong pangangatawan, doon rin nag-uumpisa na hindi nagiging maayos po, mga kaibigan, yung function ng nerves atin pong pangangatawan pag nasisira yung mga protective sheath na yon, mga kasama. No? So yung araw-araw po na pag-inom ng premium D3, nakakatulong yun siya para i-repair yung mga na-damage na yun ng mga myelin sheath, mga kaibigan. No? Kaya ugaliin nyo po ha, na araw-araw po ang pag-inom ng premium D3. Isabay nyo po yan sa mga nabanggit ni Doc kanina, no? Na mga vitamins like B vitamins, Doc. Ano? At vitamin E is also very beneficial, ano? Para sa pagpapahealthy ng atin pong mga nerves, mga kaibigan. Ha? Ang atin pong premium D3 ay may bilibili na po yan, ano? Sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Supple Plus Gold.
5: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Welcome back, mga kaibigan, sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito, mga kaibigan, ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated. At syempre, ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilang po dyan, mga kaibigan, ang atin pong nangunguna na produkto, ang atin pong Sansone Plus Gold. Ang Sansone Plus Gold po, mga kaibigan, ay meron po yun siyang mga piling-pili na mga sangkap na makatutulong sa pag-improve ng atin pong overall health. Lalo po sa mga taong nakakaranas po, no, ng problema sa kanila pong nervous system. Ito po ay mayroong mga powerful bioactive compounds na nakakatulong upang masolusyonan ang mga pinagmumulan ng karamdaman sa atin pong nerves. At ayon po sa ano, sa pagsusuri, ha, yung iron pala, Doc, ay napaka ano yan, napaka importante sa neuronal process ng atin pong pangangatawan, especially yung myelination process, ano, yung binanggit natin kanina na yung pagpapanumbalik ng protective sheath doon sa atin pong mga nerves. Yung iron pala, isa yan sa malaki ang role sa pagpapanumbalik ng mga yon.
0: Tama, ano, kaya nga meron tayong mga sangkap sa Sansone Plus Gold na mayroong organic iron mula sa mga sangkap nito, like spirulina, yung atin pong ampalaya na nandun, extract ng ampalaya. At may mga sakit din, ano, tulad ng pagtaas ng asukal sa dugo. Ang Sansone Plus Gold ay nagtataglay ito na kasi ng mga bioactive compound gaya po ng polysaccharide, saponins, phenolic, yung polypeptide P at charantin. Itong mga to ay tumutulong upang balansehin ang asukal sa ating dugo. Na ang diabetes ay isa sa common cause. Actually, nangunguna nga ito sa dami ng mga taong nagkakaroon ng neuropathic disorder kapag diabetic. Kaya di ba, pag diabetic ka, parang lagi na lang ngalay at manhid ang inyong mga talampakan. Minsan parang may langgam doon na lumalakad. Kasi nga, pag diabetic, ang isang tao, mayroong tinatawag na diabetic neuropathy na pwedeng ito ang isa sa complication. Ito rin po ay nagtataglay ng sulfuric compound na allicin mula sa garlic na tumutulong naman upang maiwasan ang alta presyon na siya ring pangunahing dahilan ng neuropathy.
1: Yes, mga kabayan natin, minsan kasi, Doc, yung kape yung madalas sinisisi? Bakit nagkaka-nervyos? Oh? Bakit nagkakaroon ng nerve problem, mga kaibigan? Pero ito yung mga ano na to, yung mga primary cause kung tawagin, ano? Like pagtaas ng sugar sa inyo pong dugo, pagtaas ng presyon ng dugo po ninyo, mga kaibigan, na napakalaki po ang kinalaman niyan, ano? Sa pagpinsala doon sa atin po mga nerves, eh dapat masosolusyonan din sila or i-correct din, mga kaibigan, yung problema na yan sa atin pong pangangatawan, ano? Kasi minsan yung iba, take sila ng take ng mga B vitamins or mga pampahealthy ng nerves, eh yung root cause pala, Doc, ay hindi na papansin or hindi na bibigyan ng ano, ng solusyon, ano? So sa mga kababayan po natin na meron kayong mga primary cause ng iyong mga sakit, much better na yun yung paglaanan po ninyo ng pansin. At mas madali po yun, mga kaibigan, matcha-check. Mas madali po yun malalaman, especially kung kayo po ay pupunta, no? Bibisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng complete health assessment. Ma-assess po, no? Yung overall health, lalo na, Doc, yung mga tao na nakakaranas sa mga multiple problems sa kanilang pangangatawan.
0: Oo. Kasi kinakailangan, bawat isang individual ay mayroong talagang kanya-kanyang nutritional plan. Kasi minsan, yung isang tao, kailangan niya, prioritize niya itong ganitong program, ganitong nutrition. So, dun sa ating Yes to Health Wellness Clinic, ay makikita natin ano yung priority. Kaya meron tayong mga assessment tools, gaya po ng ARDK, meron tayong isang machine pa na tinatawag naman nating quantum analyzer, na pwedeng malaman ano yung mga pwedeng nagkukos na deficiencies sa atin. Ano yung vitality profile natin? So nakikita yan at nagagawa natin ng prevention or intervention habang hindi pa tayo nagkakasakit o lumalala ang ating sakit. At yun po yung ating ginagawa doon. Kasi ang naturopathy is for prevention and rejuvenation. Pag sinabing prevention, hindi ka pa nagkakasakit, nagsisimula pa lang, tina-target mo na yung possibility na mag-cause. And yung rejuvenation naman, once na may sakit ka na, eh, tinutulungan ng katawan na ma-rejuvenate. Okay? Kasi may katawan tayo na mayroong capability to heal itself. But the problem is, yung katawan natin na yan, hindi na maggamot yung sarili niya kasi kulang siya sa sustansya eh. Wala siyang magamit para ma-repair yung kanyang mga damage. So, yun ang ginagawa natin sa tinatawag nating naturopathic medicine.
1: Ayun. So, mga kababayan po natin, ano? If meron kayong spare time or mas maganda, laanan po ninyo ng panahon na bumisita, pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan naman ng panahon din yung kalusugan natin, ano? Minsan, ito na yung napapabayaan natin na ito nga dapat yung atin pong papangalagaan. Lalo na po, yung puhunan nila is yung lakas ng pangangatawan nila. Give time for yourself.
0: Halos karamihan ng tao, puhunan talaga, lakas. Saka angas. Minsan. Kailangan yun ng lakas lagi, ano?
1: So sa mga kababayan po natin, ha, bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cellpole Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa complete health assessment at para po sa free consultation.
2: Secret of Health, live advice.
1: Meron nagtanong dito sa atin doc, ano, isang listener po natin, lalaki, 50 years old, meron po siyang epilepsy. Or epileptic po siya. Makakatulong daw ba ang Santon Plus, Santon Plus Gold para po sa kanya doc?
0: Yes, na yes, kasi ang epilepsy isang kondisyon ano, na hanggang sa ngayon hindi pa rin talaga mawari kung ano yung overall causes. Pero ito nakaka-apekto sa ating nerve at sa ating brain, yung central nervous system. So, pag nag-take po kayo ng Santon Plus Gold, may mga phytochemicals ito na nakakapagbigay benepisyo sa ating pong una muscle, nerve, at sa ating mga brain. So, maraming umiinom nito na may mga epilepsy na ang kanila napapansin, nababawasan yung episode ng attack, yung seizure nila. So, sa patuloy na pag-inom ng mga ganitong klase ng supplement, Santon Plus Gold, samahan pa ninyo ng yung tinatawag nating premium D3. Mm-hmm. Kasi ang VCO is very good and very healthy sa ating brain. Mm-hmm. Kung titignan natin ang mga pag-aaral, ano, ito po ay magbibigay ng benepisyo sa inyo. Although hindi natin sinasabi na pag uminom kayo niyan, hindi na kayo atakihin. Pero karamihan ng mga nagtitake nito, napansin nila na kung hindi na ako masyadong inaatake. May nakausap ako sa ating wellness clinic partner. In a day, almost 7 times siya inaatake. Kaya halos hindi na siya umaalis ng bahay. Pero nung nagtake daw siya ng Santon Plus Gold, nagsimula na 2 times, nabawasan na. Once, then every few days, at sa tuwa talaga niya, tinuloy-tuloy niya yung pag-inom. Okay? Kasi nutrition ang kailangan natin. So, any part of the body can be normal. Mm-hmm. Yun po yung dapat niyong gawin.
1: Ayun. So, mga kabayan po natin, no? Na lagi pong inaatake ng epilepsy, ano? Or lagi nag-seizure. Nako, inuman niyo po, no? Ng mga produkto natin, mga kaibigan, para mapahealthy din, ano? Yung atin pong mga nerves sa atin pong pangangatawan. At makaka-cope up, syempre, yung pangangatawan natin, ano? Bagaman hindi talaga totally kayo gagamutin po nito, mga kaibigan, kasi ito naman po, mga kaibigan, is for supplementation po ninyo. Nutrition ang ibibigay nito sa inyo, na yung nutrition na yun yung makakatulong para makakope up yung pangangatawan po ninyo laban sa ganitong uri po ng mga karamdaman, ano? At hindi lang yun, pati yung iba pang mga kailangan na nutrition ng katawan mo may bibigay po niya kasama. Okay, Doc, lagi po ako uminom ng Santon Plus Gold, Vitamin C, Santon Vitamin C and Premium D3, 3 times a day. Okay po ba yun, Doc?
0: Yes na yes po, kasi alam nyo, yung pag-inom natin yan, para rin kayong nag-take ng concentrated na mga sustansya na kadalasan po hindi mo makukuha sa diet mo. So, if you can do that every day, as long as you can, ay mas maganda po at positibo ang magiging reaksyon ng ating pong katawan.
1: Mm-hmm. Pero sa mga kabayan po natin, ano, na gusto pong uminom or gusto mag-take ng ating pong mga produkto, ang ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C po natin at Premium D3, pwede nyo po yan siyang i-take, mga kaibigan, na magkakasabay po, mga kasama, ano, para sa complete package sa nutrition na kinakailangan po natin at syempre sa pagpapatatag ng atin pong resistensya sa pangangatawan, ano, at panglaban sa samut-saring mga karamdaman sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Huwag kalimutan, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health pagka kayo po ay mag-avail ng atin pong mga produkto. Now, Doc, wala na po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka pa na mensahe, Doc, sa ating mga avid listeners.
0: Pasalamatan na lang talaga natin yung laging nakikinig, sumusubaybay at tumatangkilik po na ating programa at lahat ng mga tumatangkilik din natin, mga produkto. Sana po makatulong kami sa inyo, ano, sa mga maliliit na impormasyon para manatili po tayong healthy araw-araw. Tandaan po natin na kung gusto natin maging malusog, pag-aralan natin yung mga principles kung paano tayo magiging healthy at ang kaalaman para po diyan ay napakahalaga sa atin at sa ating buong pamilya. Maraming salamat! Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. Yan po si Dr. Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor. Tanong po yung likod, Sir Michelle Hinas. Masamantalang nga pala, bukas po muli sa ngayong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan ay magkarinigan po tayo, mga kaibigan, at makakalap na naman ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ang ating pong nag-iisang katawan, mga kaibigan, ano? Dahil yung mga gamit natin, alagang-alaga nga natin, mga sasakyan natin, lalo tigit yung katawan natin, ano? Na dapat pong ingatan at pangalagaan ng husto. Kasi minsan, mas mabilis nagre-retire yung katawan o yung may-ari kaysa dun sa kanya pong mga gamit, mga kaibigan, ano? So, bigyan natin ng time, bigyan po natin ng panahon, ng budgetan natin yung atin pong kalusugan dahil napakahalaga po ito, ano? kesa sa ano pa mang gamit na meron po tayo, mga kaibigan. Ayon sa ganun, magandang pakikinig, malusog na pakikinig sa atin pong lahat, mga kaibigan. Ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: XFM.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippine Standard Time, adunay alas 6:05 na sa buntag.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Sa ulang tunling sa itong mga balita, una sa top stories.
3: Headlines.
1: Prosecution panel alang sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, kinganlan na sa kamara.
3: Headlines.
1: Sa balita lokal, no vote ni Congressman Banyas, gikalipay sa pipila ka mga taga-Jensen.
3: Headlines.
1: Samta sa balitang regional, PRO 11, anda mo assist sa investigasyon sa aligasyong extrajudicial killing.
3: Headlines.
1: Samta sa balitang national, Malacanang hingusgan nga walay destabilization plot batok sa Marcos administration.
3: Headlines.
1: Samtang sa balitang international, Trump nagpasidaan nga live support na lang ang Middle East trust sa Iran, anda matod pa nga mutubag sa bisan usang agresyon.
3: Headlines.
1: Samta sa balitang paugnat sa kusog, EJ Obiena, proud kang Alex Iala, bisan sa pagkanaog sa Italian Open.
3: Headlines.
1: Samta sa itong showbiz news, Kim Domingo, kipong gibungkag ang hilom nga malisyosyong rumor o gipakilala ang Thai boyfriend nga tulo katuig na niwatod pa niyang kauban.
3: Headlines.
1: O sa balitang extraordinaryo, mga kalalakian sa Russia, ipagunting og dungan aron mahimong murag MMA fighters.
3: Headlines.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.

0: palitas sa buntag. Express, palitas sa buntag.
1: Sok Sergeant, maayong buntag na usab kaninyong tanaan. Welcome sa tumpang panag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Tingadlong ang Miyerkules, pet sa 13 na sa bulan sa Mayo, 2026. Kininyong alagad sa kahanginan katropang Philip Olegario. At nato kaninyo ang mga mainito ng labas ng balita ning adlaw.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Kiningabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Nago na di ang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Hair Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Ogam Fusion X Plus. Ang mga nasabit ka produkto mga katropa ang proven and tested na. Ubay-ubay nang nakasuloy, nakasulay o nakapamatuod. Usaw sa pahinginahon natin yung tumarna sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Adunay 9 minutos na nakalabay sa nasa isa buntang mga katropa. Di na natunugayon pa. Anian na mga detalye sa itong mga balita.
2: XFM. Top Stories.
1: Ang atong top story mga katropa, hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Sugdi ang imong adlaw nga himsog ang paglawas ug maanyag ang pamanit aron ma-achieve ang kutis artista. Tumarna sa Santon Gold Coffee Mix.
2: XFM. Top Stories.
1: Opisyal nang gipahibalo sa House of Representatives ang mga sakop sa prosecution panel nga maoy mubarog sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte sa Senado. Kilang kuba na maong grupo sa mga batida nga magbabalaod. Sama nila Representative Gervil Luistro, Keith Flores Bel Zamora, Flores Defensor, Joel Chua, lakip ng silang kanhing Senadora Laila Dilima, Chelda Jokno, Terry Ridon, Rog Gutierrez, Kaka Bagawa, Oga Lordan Suwan. Subala sa liderato sa Kamara, ama o mga panel maoy gitahasan nga magrepresentar o magdepensa sa Articles of Impeachment sa higayon nga makonvina na sa Senado, isip usa ka impeachment court. Gilauman ang usa ka masuboba nga pagdungog samtang nanawagan ang mga mambabalaod o mambabatas, ingon man sa patas ka transparency o proseso alang sa turbagon sa mga opisyal sa kagamhanan.
2: XFM. Top Stories.
0: XFM. Weather Update.
1: Ano na ni 11 minutos na nakalabay sa alas 6 mga katropa alang nausab sa ato ang weather update. Hatod ganato sa Santon Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon, dapat lawas kanunay ligon, tumarnaog Santon Vitamin C.
0: XFM Weather Update.
1: Mga katropa, makasinati karon og mapanganoron nga kabanangan ang General Santos City. Nina nasa 33 degrees Celsius ang temperatura. 11 kilometers per hour ang hikuskun sa hangin ganunay pagagoros kamukabat sa 28 kilometers per hour. Og dunay chance nga pag-ulan og nga 25%. Ang area na usab sa South Cotabato makasinating panalagsang pagdagom og ulan. Nina nasa 32 degrees Celsius ang temperatura. Ana sa 9 kilometers per hour ang gikusgon sa hangin. Ganunay pagkaguros nga mukabat sa 24 kilometers per hour. Og dunay 40% ang chances sa pag-ulan. Samtang ang Sarangani Province makasinati og managumon nga kalangitan. Nina nasa 32 degrees Celsius ang temperatura. 13 kilometers per hour ang gikusgon sa hangin. Ganunay pagkaguros nga mukabat sa 30 kilometers per hour. Og 20% ang chances sa pag-ulan. Ang adlaw mga katropa, misidla kaninang alas 5.34 sa buntag o musalop o niyang alas 5.56 sa hapon.
0: XFM Weather Update. Balitang Lukan, Balita sa Lukan.
1: Ano na na'y 12 minutos na nakalabay sa alas 6 mga katropa? Samtang alang sa itong balitang lokal. Hatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, sa matag buntag, kape nga healthy ang imong gikinahanglan. Tungod dili na ka nakakape, panatambalan pa ka. Mag Santol Plus, coffee mix na, adlaw-adlaw.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: No vote ni Congresswoman Banyas gikalipay sa pipila ka mga taga-Jensan. Adunay dugang detalye si katropang Ivan Polonan, i-express balita mo.
0: Live report.
3: Gikalipay sa pipila ka mga taga-Jensan ang pagsupak ni Jensan Lone District Representative Sherlyn Banyas Nograles kalabutan sa pag-impeach kang Vice President Sara Duterte. Kay baluan nga lakip ang desisyon sa nasampit nga kongresista sa 25 ka mga nagno sa gipahigayong pagbutar aron nga ibalhin sa Senado ang desisyon sa pag-impeach sa Vice Presidente. Sumala pa nga ang iyang desisyon na gumikan sa iyang pagtuo nga walay igong basihan ang mga pasangil aron nga tangtangon sa katungdanan ang ikaduwang labing taas nga opisyal sa nasud. Dugang pa nga karong higayuna, mas gikinahanglan sa katawhan ang panagiusa kaysa sa mga kagubot sa politika nga nakamugna matud pa og dugang pagkabayin-bayin sa mga prioridad nga proyekto og serbisyo nga angay untang madawat sa mga Pilipino. Ang barugana ni Congresswoman Nograles gikalipay sa pipila ka mga general tungod sa dakong pagpakita sa iyang pagsalig og suporta sa liderato ni VP Sara Duterte.
4: Pero thankful lang pud ko kay diri sa atong Congresswoman si Sherlyn Banyas nga nag-no gid siya. So gipili gid niya ang mga desisyon sa taga Jensen nga inaana gyud ang tabo kabalo man jud po nga ang taga Jensen no gyud sila sa ana.
3: Panawagan paniini sa publiko nga magpabiling kalmado og magtinabangay taliwala sa mga kontrobersiya sa nasyonal nga panggamhanan.
5: Mr. Speaker, my vote is no. Let me state at the outset, accountability is non-negotiable. Public office is a public trust and every public official must remain answerable to the Filipino people.
3: Ang pamahayag ni Jensen Lone District Representative Sherlyn Banyas Nograles. Mga katropa, say no sa balatian, say yes to health. Aron nga malikayan ang balatian, adlaw-adlaw mag-inom og Santhon Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: Live report. Balitang lugar, balita sa lugar.
1: Sa laing pagdetalya sa itong mga balitang lokal, motorista patay human malambigit sa disgrasya. Ano na dugang detalye si katropang Cherish Lighid? I-express balita mo.
0: Live report.
6: Patay ang motorista nga si Eugene Byron Diamona, 20 anyos nga estudyante o residente sa Emiliana Heights, Barangay Kalumpang, Jensan, human mabangga sa tricycle nga gimanihuan ni Tialang Hader Alilaya, 42 anyos nga taga-Purok 7 New Society, Barangay Apupong, kagahapon ala 1:30 sa Sayong Kabuntagon sa National Highway, Barangay Apupong, Jensan. Subay sa imbestigasyon, padulong sa National Highway ang tricycle gikan sa Yumang Extension, samtang ang motorista ginasubay ang National Highway gikan Macar Wharf padulong sa Apupong Roundball. Apan pag-abot sa crossing, wala nakabantay ang mga nasam pit ug kalit nga nagbangga. Sa kakusog sa impact, nadaro sa motor ang tricycle sa gilay-on nga 31 metros. Dali nga gidala sa Dr. George P. Royeca Hospital ang mga nasampit apan gideklarang patay ang motorista tungod sa traumatic brain injury alas 2:30 sa kadlawon, samta ang driver sa sikad ang nakaangkon og serious head injury. Sa pagkakaroon, nagsubo og maayo ang pamilya sa estudyante nga motorista samtang ginahulat sa Traffic Management Unit Jensan ang settlement sa pamilya sa mga nahisgutan. Mga katropa, alang sa alerto nga panghuna-una ay ha mo biyahe, mag-inom sa Premium D3 Coffee Mix. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Lighid, XFM News.
0: Live report. Balitang lugar, balita sa lugar.
1: Ano na din, 17 minuto sa nakalabay sa alas 6 sa buntag. May barog ang Barangay San Jose sa Jensan nga diligikan sa ilang mga residente ang patay lawas sa preterm baby nga nakaplagang ilawom sa tulay sa Tibuli Road, Datalcray, Purok Salvan sa naiskutang barangay. Sumala pa ano ni concerned citizen ang nanawag sa kapulisan ni nakalabayang adlaw alas 2 sa hapon kanabuta sa gibilin nga puti nga habol o habol sa nasampit nga lugar. Sa dihang gisusi, usa ka nadugta nga bata ang gibalot ng lagom na matod pa kini apan kompleto pa ang body parts. Di ba na ba ang 5 kabulan na ang bata o rum kaadlaw na kining gibilin sa dalan? Dali nga gibidensyonan ang patayng lawas sa bata dayon gilubong sa public cemetery sa Barangay San Jose. gikabutyag ni Kagawad May Aileen Dulduco nga nagpahigayon dayon na barangay health workers og monitoring sa kapin 100 ka mga mabdo sa ilang lugar og nasayran nga anaa silang tanan sa maayong kahimtang hinungdan posible nga gilabay lang ang preterm baby sa ilang lugar. Giklaro usab nga preterm baby ang tawag ugaling lapas 5 ka bulan na ang bata o kung developed na usab ang iyahang body parts o organs. Marayon karon ang imbestigasyon sa kapulisan aron mailhan kung kinsa ang posibleng nabili niini o kung saan tinuod nga hinungdan sa insidente hilabi na nga unang higayon kini nga hitabo sa ilang lugar.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: 18 minutos na kalabay sa alas 6 sa buntag sa dugang pa nato mga detalye sa balitang lokal. Nakabalot og mga sagbot og natabunan og puno ang patayng lawas sa mag-amahan sa dihang nakita sa rescue team human maandon sa sapa sa malapatan sa Rangani province na kalabayng gabii. Giila ang mag-amahan nga silang Johano Balando, 30 anyos, samtang ang anak mao si Jujen Balando, 4 anyos. Matod pa nga ni nakalabayng alas 6 sa gabii, may tabok ang mag-amahan sakay sa kabayo sa sapa sa New Baro sa nasampit na lugar. Giga sa pagpangumpra, apan tungod sa kakusog sa bulog sa tubig, natumba ang kabayo og naadon ang 4 anyos gabata. Gisulayan sa amahan nga tabangan ang bata, apan apil usab kini nga naanod. Dali nga napahigayon og search and retrieval operation ang mga sakop sa barangay, apan buntag na sa dihang kini nakita. Si Johano nakaplagan nga patay sa sapa sa Daan Suyan, samtang ang anak ni ini patay nga nakuha sa barangay Patag, na-recover usab ang ilang mga gipangumpra. Sa pagkakaroon pa na yun ang investigasyon sa mga otoridad, samtang ginadili ang mga o ginala na ang mga patay lawas sa pribadong purinarya.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Ano na 19 minutos o 20 minutos nang nakalabay sa alas 6 sa buntag? Sa katapos ang detalye sa itong mga balitang lokal. Formal nga kibadayag ni Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles ang iyang lingon nga baruganan batok sa impeachment complaint nga gipasaka batok ang Vice President Sara Duterte. Sa gipahigayon nga botasyon sa Ubos Balay Balauranan, usa ang representante sa General Santos City nga mibarog aron isalibay ang maong reklamo. Sumala sa kongresista ang iyang desisyon na gumikan sa iyang pagtuo nga wala igong basihan ang mga pasangil aron tantangon sa katungdanan ang ikaduhang 12th taas ka opisyal sa nasod. Gipahimong taan usab ni Banyas Nograles nga tunga-tunga sa mga pagsulay nga gikatubang sa Pilipinas. Mas gikinahanglan sa katawhan ang panaghiusa kaysa sa mga kagubot sa politika. Matod niya ang pagpadayon sa impeachment complaint, makabugna lamang og dugang pagkabahin-bahin ug pagkabalda sa mga prioridad nga proyekto ug serbisyo nga angay untang madawat sa mga Pilipino. Gitinguha sa kongresista nga mas tutukan sa gobyerno ang pagsulbad sa mga problema sa ekonomiya ug seguridad sa nasod. Tungod ni ini nanawagan si Banyas Nograles sa iyang mga constituents sa Jensen nga magpabiling kalmado ug magbinantayon taliwala sa mga kontrobersiya sa nasyonal nga panggamhanan. Gipasalig niya nga magpadayon ang iyang koordinasyon sa buhatan sa Vice President alang sa mga programa nga makahatag og kaayuhan sa mga taga South Cotabato. Amaong lakang sa kongresista giisip nga usa ka dakong pagpakita sa pagsaling suporta sa liderato ni Vice President Sara Duterte.

0: sa regional.
1: Ano na 22 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samtang sa tumbalitang regional, hatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, natagam na baka sa mga banatian tungkol sa pagpasagan sa imong kalawasan? Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na! Araw matagamtama ng healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients si ini mangostin, ang palaya, moringa, ahos ug spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Balitang regional. Balitang sa regional.
1: PRO 11, anda mo assist sa investigasyon sa aligasyong adunay extrajudicial killing. Adunay dugang detalye kikan sa XFM Davao, pinaagi ni katropang Marvin Ebano. E-Express, balita mo.
0: Live report.
2: Ipadayag sa Police Regional Office 11 ang kaandam ni ini nga makig-cooperate kung ano na may ipahiga yung investigasyon labot sa aligasyong extrajudicial killings atol sa nakalabayang administrasyong Duterte. Sumala ni PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete, parte kini sa ilang tahas ingon nga kabahin sa law enforcement agency sa nasudnong panggobyerno. Kung basihan matud pa sa aspeto sa pag-imbestiga, andam ang buhatan sa paghatag og assistance o bisan ang pag-facilitate sa pagpahigayon og investigasyon, inubanan sa koordinasyon sa laing support units sama sa CIDG ug uban pa. Nagsunod ang pamahayag sa PRO 11 na pinasikat sa sitwasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung asa mahinumdumang gipagulaan kini og sabina sa CIDG subay sa nagpadayong investigasyon sa kontrobersyal nga war on drugs sa kanhi administrasyon diin si Senator Bato maoy nahimong hepe sa nasudnong kapulisan. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Zanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
0: Live report.
1: Ano na 24 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Sa laing detalye pa sa mga balitang regional. Taas nga leader sa NPA patay, usa dadakpan sa Surigao del Sur. Ano na dugang detalye sa katropang Ali Vicente? I-Express, balita mo.
0: Live report.
3: Napatay ang usa ka taas nga leader sa New People's Army kon NPA samtang usa ka miyembro nini ang nadakpan human sa nahitabong engkwentro tali na sa kasundaluhan og rebuilding grupo sa Sitio Casting, Barangay Bayan, Marihatag, Surigao del Sur niatong miaging adlaw. Giila ang napatay nga si Edelberto Daval alias Bong, Waco og Bell, kinsa giingong usa sa mga dagkong leader ubos sa Northeastern Mindanao Regional Committee sa NPA. Ang malampusong operasyon gipahigayon sa mga tropa sa 75th Infantry Battalion og 3rd Special Forces Battalion ubos sa 401st Infantry Brigade. Gawas sa namatay, nadakpan usab sa mga sundalo ang usa ka miyembro sa seguridad sa maong grupo nga giilang si J. Mark Bada Lamela alias Miggy o Migs. Narecover sa dapit sa nitabuan ang usa ka Tabor Tar -21 Assault Rifle og usa ka R4 Rifle. Matod sa militar, kini nga operasyon kabahin sa ilahang padayon nga kampanya aron hingpit nga mapahuyang ang mga armadong grupo og mas siguro ang kalinaw og seguridad sa tibok probinsya sa Surigao del Sur. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw, pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Live report.

0: pili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.

0: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santhon Plus Gold Herbal Capsule og Santhon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Gold Herbal Capsule, Santhon Vitamin C og Santhon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Philippines Standard Time, mga katropa, alas 6:47 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaay! Pulsaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaay! Pulsaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: hello, good morning, good morning.
1: Good morning.
0: Ah, na-late ang manok. Ay, buntag di akin yung talay mga katropa. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Aray sa karo mga katropa, ang layan na po na itong programa. Ano yung programa, na yung edisyon. Sa itong programa, ito naman ang kanyang Bullseye. Siyempre, ikaw ba ninyong karong buntaga? Walay lang katropang Ruel Dumantay.
2: O katropang Chris Legazpi, may buntag, dakbayan!
0: Welcome na po mga katropa! Adlaw kita karong nga Miyerkules, May 13, 2026. Good morning, diyan ka rin yung tanan. Kumusta ang ato mga katropa sa 26 ka barangay nining atong syudad, may buntag?
2: Siyempre, ato mga katropa, sa Makima area, may itong Gamba o Masim. Good morning!
0: Sa to mga katropa diya sa Maya, Malungon, Alabel, Malapatan ng Glan, may buntag diya ka rin yung hurot mga katropa!
2: Ang siyempre, good morning usap sa to mga katropa diya sa Tupi o Pulumulot, South Cotabato.
1: Good morning!
0: Ato mga kaginag, mga kaigsulang ka ng kapaminaw, binagi sa to ang social media sa XFM 95.9 Journal Sar City. May buntag diya ka rin yung taraan. O sa mga nagpaminaw sa YouTube channel na to, ang XFM Jensen TV. Good morning!
1: Good morning!
2: Bulabog! Patalay nakatulog!
0: Oh!
2: Tulog parang urasa, matay mo ragwa, yung trabaho ba?
0: Ang lubot, naghagok pa.
2: Di napulaw na siya gabi daw. Napulaw siya o tinanaw atong iyahang Netflix.
0: Ay, lagi mo ang kabuang ngayon ang mga series, kidugay, gimo katulog niya na.
2: Labi na, kuri lubila. Adi, yung kakakwari mo, hindi kakabuhi, oy. Kuna yung pag-urun, kanang mga reels, gani nga makita naman sa Facebook.
0: Ano, nasamo kayo, kanang short reels.
2: O, yan, di na mga kabuhi, no? Grabe, magkahook man.
0: Yung pagka mahuman na, makita na po ko, asa na mga sumpay, ani.
2: Ay, sige na lang scroll kaya makita ka sumpay ato.
0: Anyway, may buntag diyan ka rin yung tanan, ha? O, kalamang yun, ana, tanawan niyo ka rin yung mga rest day.
2: Yun.
0: Para, syempre, samtang ka mo diyan, gahigda-higda, gapahulay, tanaw ka mo gano'ng mga salida, o mga tanaw ka mo mga balita. Gano'n ba?
2: That's part of your leisure time.
0: Leisure time. Tanaw ka ba ng pamilya? Nindot, kung na extra budget, tanaw-tanaw po ng sini, usahay pag may time.
2: Correct.
0: I-date po si misis, pero kung may budget, hala po yun sa balay.
2: Di alam ko sa balay, God. Magsugba-sugba lang, God. Isang spirit lang, sugbahon.
0: Pagsugba mo, diyan ka ng bulinaw.
2: Tanggalagasang.
0: Tanggalagasang yung gasang, kay pait man.
2: Labaras ulo.
0: Alas 6:51 lang atong oras, mga katropa. May buntag, diyan ka rin yung tarang, kaya katulong manon.

0: Vitamin C.
1: Bullseye.
0: Good morning sa ito mga kaigidaan, mga katropa, kanagatang sa itong hisgutanan karon. Ubay-ubay ang mga panghitabo mga katropa, warang ubay-ubay itong mga balita. Okay, atong isgutan nyo. Sa may papel ni Trillanes ka nagbit-bit niya ng ICC Waranta.
2: Bawat ko akong pungutan ng hapon, nga wala ko matiwas at pungutan na dapat ay libog bang ko. Labaw pa rin si IDG, labaw pa rin sa taga Interpol ni.
0: Siya na ay bagong mamahimo, pulihan daw niya si Junbek Rimulya.
2: Hala!
0: Kaya gibirahan man niya si Junbek Rimulya mga katropa atong DILJ. Gusto siguro may mamong DILJ.
2: Agoy.
0: Oo, ang trabaho lang ni Trillanes ato ang ginapangutan, ang ginakwestiyon. Dili ta question personal kay taga Jensen mo dong asawa ni ni.
2: Oh, gani man kuan lang unsay function niya?
0: Pangutan na nato niya. Unsa ba gyud imo ang papel niya?
2: Mas labaw pa ni sa NBI, labaw pa ni sa IDG, labaw pa sa DLG. Unsa ba opisina iyang gihuptan?
0: Ana lang. Ano nagtutuo pud si NBI?
2: Unsa po kanabang kanang public office ni Trillanes, nga mo ganun mo tuo sila?
0: Ako, dili ko mo tuo, mga katropa, kung why nagpaluyo ni Trillanes, di man namang isog.
2: Na.
0: O, civilian man siya karoon mga kaigilaan.
2: Gani man, former siya to.
0: Ganun mo siya magsikin sa rin, magbit-bit niya ng ICC Waranta.
2: Day,
0: Na wala pa man ganun day communication sa PCTC ni ay.
2: Na.
0: Ang Interpol, ang Interpol dapat mo coordinate dito sa PCTC.
2: Correct, correct.
0: Ang sa may pagkahitabo nga, oy! Taga-ICC na ba ni siya?
3: Atay.
2: Basig tinuod itong istorya nga.
0: Nalingaw ko sa post ni katropang Richard kagapong adlawa kay basig niya ang NBI clearance na to, dito na daw sa Dahig magkuha. Kay ang NBI, sundo naman unsay ano sa ICC. Di naman mo agi sa ito ang lokal nga korte.
2: Ako, okay. Nalingaw po ko sa post ni GM. Ni siya nga, ang tanan lang, ikunik kay Sarah. Inyong wifi, ikunik na lang po kay Sarah.
0: Atang. Ay, pastila nung atawahan na. Anyway, ano magiging na politika? Normal na normal, pero abnormal na para sa katawahan. Kaya nga naman, kami ang apektado na rin mga katropa.
2: Correct, sa'yo, pagkayo, na politika na mo. Wala mo kahuman sa iyong trabaho.
0: Na, lagi. Na. Char lang.
2: May gani kaya, char lang ito mo eh.
0: Alas 6:54, atong oras mga katropa. Oy, sa ato mga kaigilaag, mga kaigsulan niya, kumusta man ang ato ang lokal nga problema ng sukote ko to? Medyo hilom-hilom lagi gamay mga katropa, pero ano ako nakita sa post.
2: Kalma.
0: Kabalo ka, kinsa na po'y ginabirahan ka ron?
2: Oy.
0: Ha?
2: Kinsa na po?
0: Kabalo ka? See? Ang Jensen Chamber of Commerce President of Migs Dominguez.
2: Oh, grabe! Naunsa pa ni mga tawanan eh, wala na lang gini ka. Sabah ka nang gamay na lang.
0: Ang ginasulti nga, if you are not against, if you are not with us, you are against us.
3: Atay.
2: Mura mong tilas.
0: Tak.
2: Kaya bisag si Kisay Mugunit, katulman.
0: Oh. Grabe ni mga tawanan eh.
3: Atay.
0: Gikunik-kunik na dito sa iya pagka Jensen Chamber of Commerce President. Padulungan to sa iya Alson sa Alcantara ko noon na niya kuriktadong mga Dominguez. Ako ya, wala gig ano eh.
2: Kuya, wag nag-paper trail ko sila?
0: Oo! Oh, pero, pangutanon ta mo? Pagsugod anang Alson, wala ba mo na habit na ano ha? Wala ba mo nakahimulos?
3: Atay.
2: Wala lang kabig?
0: Ha? Pangutanon daw ta mo, be? Ayaw mo pa makat? Eh, mga tanar ako.
2: Ah, mga tanar. Lain na po na sila, basta mga tanar ka.
0: Itong pagsugo na, nagwapa na natukod ang kunal. Na kahit pahimulos mo, wala.
2: Ah, mga tanar. Mga tanar lang, ha?
0: Mga tanar ako. Maupo na ilang pagkabuhatan mo na ignite, magbantay ka mo.
2: Na.
0: Ano man? Pag di nila na, di ninyo makuha na sila sa iyong gisaan na trabaho para sila ha, birahan mo anak pagkaulahi!
2: Agay!
0: Okay na anad manok ACDC!
2: Wala ka na yun.
0: Attack collect, defend collect!
2: Ilahan ang trabaho.
0: See, ha? For how many years mga katropa? O, okay, binabirahan na karoon ng alasans ha!
2: Mga na siya niya.
0: Same gihapon na nga mahitabo sooner or later mo na mga taga Ignite amping lang kamo. Di na to kalaban ng Ignite, di na to kalaban ng Meralco, di na to kalaban ng ProCDA. Ang kalaban ng ano to dirigil kanang wala na nagkandibaw mga impormasyon ba nga maglingla sa katawhan.
2: Mahulog mong uchak bakak na.
0: Bakak mang yun agad.
2: Oh, kay tungod sa kadako kaikag nga ipalapnag ang ilang gustong mahitabo, musulti og mga mga daotan nga impormasyon nga kusog mangdaot sa kinabuhi bisag personal bisag kabalutan nga ang tumong tinguha para matanggalan o credibility ang ilang tao nga ginaatake.
0: Na mao na wa tay ginapaygo bato-bato sa langit ang matamaan
2: bukol
0: atay
2: ah, jug kay gisulti lain dia.
0: All of this happening right now, kabalo man gid mo nga perte ng gubaa sa inyong mga pangalan.
2: No na.
0: It's your choice eh. Matay mabuhat niya. Hindi na bitaw-tabaw ka magpatunga argita.
2: Lagi. Balansi ra ba? Karang, kumbaga, na ay isyo, pisgutan sa isyo ra. Balansi ra, God, on niya.
0: Isyo, puro isyo lang, God.
2: Kung hiwi man, kung sayo pa ng imong gigunitan, mag-decide ka.
0: Ana, nga kung isyo lang, wala'y personal ay. Kung sa tao, ano, Roman, mugbang bayot. Ay, sorry sa term.
2: Dili, ayaw. Mga kuan na, mga coward.
0: Talawan.
2: Coward lang, coward.
0: Talawan.
2: Atay. English para social, coward.
0: Coward. English, oh. Atay.
2: Mura mag cowboy.
0: Sabi siya, cow, mga cow. Cow.
2: Cow.
0: Nangaw-cow. Ay, nako. Anyway, alas ay sikuntayon sila sa iyo. Sorry. So, pwede taso ko na ito.
2: Okay.
0: Balik taso sa itong programa. Wala pa taka word of the day.
2: Yan.
0: Para sa, eto sana mo kaninyo para at least man lang
2: hinuklog.
0: Hinuklog mo.
2: Yeah.
0: Word for the day.
2: Ang atong word for the day, mabasa niya sa Luke 21:19 nga nag-ingon, in your patience possesses ye your souls, mga katropa. Sa Binisaya pa, pinaagi sa inyong pagpailob, mapatunahin ninyo ang inyong mga kalag. Tulog kabutang, gusto na kong iskutan, bahin aning nga pagpatunay sa tumakalag. Ang pagpailob, mao'y sukaranan sa kaligon. Kadabang, ang patience,

0: pagpahinog sa atong pagkatao, kung dili na tutugutan ang pagpailob nga mo trabaho sa itong kinabuhi, magpabiling kitang hilaw o kulang sa espirituhanong hamtong o kahamtong. Ang pagpailob mawang tulay sa padulong sa espirituhanong pagkahamtong, mga katrupa.
1: Yun.
0: Wala di ay kanang spiritual maturity kung dili ka kabalong pailob. Panang naibutang nga murag, mali man gito siya. Oh, pero sige lang, pasailoon na lang ako siya.
1: Let patience have her perfect work.
0: Oh, diba? Diba?
1: Patience. Siya mo trabaho ni anak may. Siya mo trabaho ni anak. Kanang pagpailob, okay na gina. Mga kagsunan, wa may mawala sa imo, di ba mawala mong garbo kung magpailog ka?
0: Correct.
1: At tanggalan ng garbo sa imo kung galingon.
0: Anaga ito'y amigo na kuningon siya. The perfect kanabang pagbalos ngadto sa mga issue nimo is silence.
1: Yes.
0: Na pailog gyapon, dili lang ka mobalos, di ba?
1: Yeah. Ayaw lagi balos.
0: Na.
1: Bawal magbalos. Kaya magbalos ka, makasama ka.
0: Lagi-lagi. Kaya ang imong gituan nga Dios, Dios man sa katarong, Dios man sa kanang paggabalaan. So, dili ka mabuhat og dawat. Ikatulo, ang pagpailob adunay sirado nga ganti.
1: Ayun.
0: Exclusive nga reward, mga katrupa. For ye have need of patience that after ye have done the word of God, ye might receive the promise. Ingon sa Hebrews 10:36. Unsay promise na katrupa? Adunay mga panalangin ng Dios nga makuha lamang pinaagi sa lahutay. Usahay ang tubag sa atong pag-ampo, anaat, anaasunahan. Apan, musirender kita og sayo, ang pagpailob, gikinahanglan, aron masiguro nga makuha nato ang saad sa Dios. Kini, nagpahinumdum ka nato nga ang paghulat, dili usik sa panahon, kundili pagpangandam para madawat niya nato ang grasya.
1: Na, ayaw dali-dali do.
0: O diba, kanang...
1: Kanang sige kagampo, mga niyong gusto niya.
0: Oo, niya wala gihatag.
1: Wala gihatag si Moan, na-discourage ka, wala ka nagampo.
0: Yun lang ka.
1: Continue lang. Dapat lagi kay faith. Mabot na gabang panahon. Kung wala man naghihatag sa'yo, aduna na iigong rason. Na naiigong rason, mga katrupa. Inaanta mo.
0: Na yes, no, gustong, or wait.
1: Dili kang gustong ipahamak ka. Let God speak for your, tawag nini, your destination. Diba? Sagdaa siya. Pero maningkamot ka. Wala na tanda pasabot ka, di ka maningkamot.
0: Correct, correct.
1: Maningkamot ka. Kung wala naghihatag sa'yo, mga katrupa, o di pa naghihatag ka ron, ano lang, tawag ni, paghulat lang.
0: Hulat
1: lang. Mga pinaka-importante, hulat lang. Kay wana niya gihatag kanimo karon kay base unya, o gihatag niya na kanimo karon base ba disgrasya panoon ka.
0: Yun ang, nagkabalo ba mo, kainundo ba ng term nga, patience is a virtue?
1: Oo. Oh.
0: Pahapabot lang, pasinsya, unya, kanabang, salig sa Ginoo kay kining tanan nga kinabuhi nato mawad ang nagbalyo kung mawatunan nato ang kinabuhing walay katapusan.
1: None.
0: Unya mahitabo lang na siya katrupa ko musalig tas Ginoo. Unya siyempre uban sa pagsalig magkinabuhi ta matarong.
1: Nan. Okay. Kada nga mga pagtulunan, siyempre hatong kayo mga katropa. Santong Plus Gold, kauban na doon ang Santong Plus sa Coffee Mix.
2: Bullseye!
1: Pagpailob, pagpahulat, kay patience is a virtue.
0: Tinood na!
1: Ay
0: balos ha?
1: Ayaw pagdali-dali o kalabang sa itawagan ni, kanang lakang sa hagdanan, ibo bang shortcutan, parehas na itabo kang bato nga nagdagandagan, di tanaw, hapit na mo. ayaw. Inahina rin yun og lakang.
0: One step at a
1: One
0: time.
1: One step at a time.
0: Mm.
1: Dili magikinhanglan nga, kumbaga, aduna kay gatubang nga problema karon karabang, sulbaro na ni muna tanan. Dili kikinhanglan.
0: Kung sa'y kikinhanglan lang?
1: Lihok lang ka. Bisa pag ginagmay lang nga lihok na mga katropa mo, abog kaya po ng panahon nga mahuman ni mo tanan.
0: Tidood. Kabalo ka, kining kinabuhi ah, dili ni siya about sa lumba.
1: Oh, wala, lumba.
0: About ni siya sa pagkalahutayon.
1: Magkalahutay ka. Tanawar ko din yung ang, mention na lang nato, kanang KFC. Pila na edad niya mga katropa?
0: At the age of 60 plus,
1: at the age of 60 plus, bago pa siya ni Asinso.
0: Oh.
1: Diba?
0: 65 kung dili ko masayop, 65.
1: Oh, yun na ang kinabuhi. Sorte na ka kung gihatag dayon sa imuha na karon kay para gina sa imuha. Para gina sa imuha, it's destiny. Ang tawag na to ni Ana, mga katropa. Kung dili kit para sa imuha, pagulat, ayaw magdali-dali.
0: Na ay para sa imuha.
1: Kailangan ko magdali-dali, mga katropang Chris, di anam ko na manghitabo, for example, sa pagpanarbaho. Di ako nagkadali-dali kang makagod posisyon, di anam manghitabo, nga mudaot na ka sa imuha ang isi katrabaho.
0: Muhi mo kaglimayo.
1: Oo, magsipsip na ka, tauto na rin mo ang imuha.
0: Mahimo na kang members mapa.
1: Di ba?
0: Magmapa na ka mapa.

0: papel.
1: I've been there. Grabe. grabe mga sip-sip, mga katropa sa previous na itong mga kumpanya. Grabe, di makaon, di makaya. Mm. Pero tanawa, ang sa ilang kahimutangan karon.
0: Ah, di ba?
1: Naagi hapon sila, kutob karon kung asa sila sa pagbiya na ko.
0: Mm.
1: Di ba?
0: Mudukot ragit sila diha. Kaya nga naman.
1: Di ka diha. Mm. Kaya iwawa. May pa-i-develop ni mo yung kagalingon, tagaan ni mo yung value,
0: uh-huh.
1: Ang imo ang sarili, mm. Aron makitaan ka sa kumpanya,
0: na.
1: Ma-promote kang buanga ka!
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sulog ka. Wala ka na ako. Eh, buangot rin itawag na ito sa unyan ng tao.
0: Ganito.
1: Nagbuangot mong
0: ah, sige lang, may chance ha. Pag-iapan mabago na sila.
1: Oh, okay, atong ginampo na. Ato ginampo nga magbago sila.
0: Lagi.
1: O dili sila mapahamak tungod lamang sa ilang ginabuhat.
0: Kaluoy bitaw kayo o kara sila balikan silang ginabuhat.
1: Oo. Ano gina? Sige ha!
0: Oy, good morning din ni Jimmy.
1: Oy!
0: Nagkatanaw na siya to, Jimmy.
1: Jimmy...
0: Jimmy Bondok.
1: Jimmy Bondok.
0: Katong Jimmy nga kailan na ito nga mahilig sa Bondok.
1: Siya pa maghapon yung Bondok ron?
0: Jimmy, siya nag-iapon?
1: Oh. Siya nag-iapon? Kanabong Anto niya sa... Mabulabog? Maura, mag-iapon?
0: Dali ay amigo na to si Jimmy.
1: Ay, buntag niya ka rin mo, Jimmy Boy. Kumusta na yung tawon? Muhagan ito kong tagay, pero niundang naman kong inom.
0: Pareha naming duha. Di dugay naman yung inom.
1: Ay, good morning, Ate Angel ng Jensen.
0: Yeah, good morning. Nay, ni daog hapon sa tungguan?
1: Wala.
0: Siya nga to duha man to, di ba?
3: Atay.
0: Karon lang, ibawi lang ron.
1: Wala. Ari na, 7:08 ang itong oras, mga katropa. Panay para itong mga balita. Ito na katuan, ang itong mga balita.
2: Bullseye!
1: Una sa itong mga balita, Franciscans gikondena ang political maneuver sa Senado.
2: Bullseye!
1: Gikondena sa Franciscan sa province of San Pedro Bautista ang gikaigong political maneuvers sa Senado Humana. Mapulian sa Senate President Vicente Soto III. Ni Senator Alan Peter Cayetano dungan sa impeachment ni VP Sara Duterte. Mato ni Father Lino Redoblado. O sa kinika moral issue, diin mas giuna ang political loyalty kaysa sa katarungan. Nagpahatag og pasidaan ang grupo nga ang pagpanalipod sa mga dinastiya o pag-abuso sa gahom, makapahuyang sa demokrasya o makadaot sa pagsalig sa katawhang Pilipinon.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Selective reaction man ang inyo, ha?
0: Mm.
1: Sorry, ha? Sibahan eh, di ba?
0: Oh.
1: I'm sorry to tell. Selective reaction. Nga no itong pagpuli kang Senator Chis Escudero, wa mo ni-react?
0: Kwan na, okay mo sila doon.
1: Ah. Nga no, wa man mo yung nagsulti nga political maneuvering nga?
0: Ano lang, sa katubuhan.
1: Ayaw lagi mo ka ng panghilabot. Kaya naam mo din ang simbahan mo. Separated ang church. So,
0: Og state.
1: Og state. Mm. Ayaw mo pang panghilabot kung selective gihapon ang inyong pag-react.
0: Lagi. Dapat balance daw.
1: Diba? Mm. O, asaban mo itong gipulihan si Senate President Chis Escudero.
0: Father Lino.
1: Diba? Tanggalan siguro ni mo ng FR de sa imong unahan. Lino Redoblado.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Bitaw, para ko ni Plavi, di ba? Na siya iyahang kaugaling mga pamahayag, ma-destroy ang iyahang imahe ba? Mahimong ng political, ma-political ganyan siya.
1: Karabang, ayaw mo pag selective reaction ng tao. Nireact mo karoon, nga nawa mo ng react to may aging nag-iilisan si Jesus Cudero?
0: Na.
1: Di ba?
0: Ano yung mga pangutana ng alisod tubag mo?
1: Kabuuang ninyo mo na.
4: VP Sara, absuelto, suelto o konviktado.
2: Bullseye!
4: Impeachment coverage.
0: Ari mga katropa, kampo ni VP Duterte, daling distansya sa kausaban sa Senado.
2: Bullseye!
0: Ni distansya ang defense team ni Vice Presidente Sara Duterte sa pagkapili ni Senator Aran Peter Cayetano isip bagong Senate Presidenta. Bato ni Atty. Michael Pua, dila gusto ang nga mamugna o hulagway sa bias o ilang gitahod ang kagawasan sa Senado. Masaligo ng kampo nga basihan sa 24 kasindor ang kabatuuran o ebidensya. Andam matun pa mga katrupa ang maong andam na usap silang panalipdan ang Vice Presidente human hingpit nga naaprubahan sa Kamara ang impeachment articles bato kaniya.
4: VP Sara, absuelto, suelto o convictado. Convictado.
1: Bisan kita, katropang Chris, kita nag-aampo dito nga, kung unsa may mamahimong desisyon sa Senado, dapat nakabase sa unsay ebidensya ang gagatan.
0: Correct. Ano mong gawin?
1: Magbase tayo sa ebidensya. Kung na ebidensya.
0: Dili man lang malimod.
1: Hukman. Oh. Kung ay ebidensya, ayun ay hukme.
0: Hindi.
1: Dito, kung napari ebidensya, dili magkaroon og mini-trial lagi ang atong House of Representatives.
0: Wala ko na ito madugay.
1: Di ba?
0: Wala malangan.
1: Oh, wala na ito malangan. Pag-declare nila ito nga...
0: Doon ay probable cause.
1: Doon na substance. Oh. Something ana. O, diretso ito sa plenaryo mga kailangan.
0: Mm.
1: Pero nga nung nag-imbestiga pa din sila, nga nung naapa may mga supplementary affidavit mga katropa.
0: Na?
1: Ang kaling gipriso nga gihimo pa nilang witness ang buanga.
0: Agoy. Ana lang mamurag na double standard in town ang itong balaod.
1: Di, muraba noong nagsamot ang ilang problema. Kaya ang supplementary affidavit.
0: Mas taas pa.
1: Mas na worse naman noon.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Nagawas naman noon ang pagkabakako ni Ninitaw Hana.
0: Natrawa. Si Chabit Singson yung mabutan na, kabalo kayo siya. Mm. Kaya gipailan din niya yung kaso niya. Katong nga, nag-scam na siya.
1: Agay!
0: Natrawa.
2: Bullseye!
1: Lagi na. Kani, susay na bago niya. Haki ka ba lumang siya nga mahukman siya deskorte mga katropa?
0: Oo. Oh,
1: oh. Ano ni bang? Ah, sige. Basta, buhian ko ninyo. Ah, ana na birada na. Buhian sa inyong kagaran.
0: Ang ilan yung maila direk, katong taong wala na himbaw. Katong mga taong nga wala magpagkabana, unsay tinuod.
1: Sama na ining Franciscans.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Pauta na to ha! Nakuta na lang ko! Ari na, duga mga balita para di magugangan!
2: Bullseye!
1: 35 kabarko sa China na matikdan sa West Philippine Sea.
2: Bullseye!
1: Na matikdan ka nun sa EFP kung Armed Forces of the Philippines sa kanitubok ang 35 kabarko sa China sa nagkalainlaing dapit sa West Philippine Sea kung WPS gikan Mayo 4 ang tod 11. Sumala ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, naglangkog kini sa mga barko sa People's Liberation Army, Navy o China Coast Guard. Pinakadaghan nga nakita sa may baho di Masinloc na doon ay 17 kabarko. Mas mubo kini itandi sa 62 kabarko nga namatikdan sa baong mga dapit ni Adtong Abril.
2: Bullseye!
0: Sa ingarang ay isgutanan, tingali, hisgutan og maayo kanang dili mo resulta og kanang panagbingkil gira mo hisgutan ani kung ingani nga kanang daghang barko didto so wa man gitay kasukol.
1: Correct.
0: Kanang kwan lang siguro mahinahon lang kay aron dito madamay dili ma casualty ang katawhan. Unya siguro buhaton sa ato mga labaw sa EFP ang unsa ang dili maka-aggravate sa nasud China.
1: Just think about ano ba, ang gobyerno ta nato maghunahuna ba kung unsay makapabor sa tua mga katropa nga imong desisyon diha. Okay, unana man lang gid ang perte man gid gahian ning China. Unsa ba gid dapat pagabuhaton?
0: Correct.
1: Asa man gid ta mo duol?
0: Na.
1: Di ba mauna ba?
0: Dili mo kumuto nga walay diplomatic action bahin ani.
1: Naa dapat. Padala ro bang suwat diha diplomatic complaint ninyo diha mga kakinaan. Ano nga matagaan ning action? O dug kay magda kay syempre China is a powerful nation. Wa tay mabuhat diha. Pero di nagpasabot nga ito ng isang surrender. Pero kung karabang hit doon nga kumbaga atong gusto makigira yun. Kawaan ito.
0: Lugruhi ka, may lugruhi.
1: Magpakamatay nun doon.
3: Atay.
0: Hindi pwede. Kasi kabalo ka nga daog na ka niya.
1: Hmm.
0: Pero ano ba, kabalo man ka sa ilahang artillery. O niya mo na nga, kung ibog yung ipugos na, basing magdugo, di ba?
1: Gira. Simple nga kanabang Ilocano is Utagod, bisa pag nagdaog nagkaso niya,
0: na.
1: Ang nakadaog, musulong dahil dito, nga dili iagi o kanabang proseso,
0: dili mo aging barangay.
1: Magpatay, ha?
0: Nay, kinabuhi makalas. Huwag mo na itong kanlukan, diha sa ato ang kininga...
1: WPS.
0: WPS, West Philippine Sea.
1: Aray, sa dunga pa na ito mga balita.
4: VP Sara, absuelto o convictado.
2: Convictado.
4: Impeachment coverage.
0: Hello, professors, nagpahimangno sinado bahin sa impeachment trial. Mga katropa, nagpahimangno o napahigayon o ligon nga pasidaan. Ang mga inilang din o professor sa pamalaod ngadto sa bagong liderato sa Senado na mahimong magatubang o criminal liability. Ang mga senador ko ng balibaran o langay-langayon ang pag-convene isip impeachment court batok kang BP Sara Duterte. Sumala sa grupo ubos sa konstitusyon, kinahanglan nga sugdan dayon ang paglitis kon maaprubahan nasa Kamara ang impeachment. Gisaway usab nila ang pag-ili sa liderato Senado nga gingong pagsulay sa pag-ali sa katarungan.
1: Unay pagsulay oy nagsulti na daan si Cayetano nga kung wabot sa mga mukunbin dayon sila.
0: Na.
1: Pero nga nang wapa man na napasa, birahan ninyo ka ng House of Representatives. Okay, wala pang articles of impeachment nabot. Tawano. Yung nila, kagahapong adlaw. Nag-abot, wala pa gihapon.
0: Agoy.
1: Dalian ninyo ni House of Representatives, langaya ninyo eh.
0: Kita. Ika naman, kung yung pressure sa Senado, pressure rin po ninyo.
1: Pressure rin yun! Asa naman ang Articles of Impeachment? Kung sa may kinabuhat niyo sa Articles of Impeachment, yeah. Ginaplastada pa ba nilong maayo? Gani. Kay balo mo, nailingsan ang presidente sa Senado?
0: Na. Ang Kongreso po, katong panahon nga ilahang gina-source out ang ubang ebidensya, wala nag-react ni mga...
1: Siguro na prepare na daan ng Articles of Impeachment. Ah, okay nito, si Tito Soto nang bahala dito.
0: Agay.
1: Ipasa lang natin to, wala na itong problema. Karoon ka nag-inis ang Senado, sandali lang tayo ba? Ulitin natin lahat, kaya delikado tayo dito.
0: Ano ba? Kung tinuod gini mga profesor nga para ni sa paghahatag og hustisya sa tubang katawhan.
1: Mm-mm.
0: Ang anong selective kayo nga sa dihang nag-hearing sa na mini trial ang Kongreso, wala ni mag-react ni mga maayong profesor? Parihar mo sa Francisco.
1: Ayun ha. sige. Ala dapat ba ka na bang pressure ninyo. Ang House, wala pa man naabot sa Senado. Asa naman ang Articles of Impeachment? Nga no, giusab pa na rin, ha?
0: Na, siguro sila gioperahan.
1: Galang. Sama sa ugingon ba? Sige, okay na ito. I-print nyo na yan lahat. Okay na yan. Kasi
0: si Senator Soto nang bahala dyan.
1: Tito Soto nang bahala. Kakaroon ka na ilisan man. Sandali, huwag nyo muna ipasa. Ulitin natin.
0: Unsa bilang plano?
1: Di ba kay, nakadumdum ka last impeachment? Pag uman din ang perma, pagkauba, tuwa na yun.
0: Gani man. Kay sila, ilaha man ang kwan.
1: Di ba? Pero dili, naptan mag-break.
0: Okay.
1: Ang nahitabo sa Senate dati mga katropa, nagtuo magun sila, kay siyempre Chief Escudero, okay pa man, pag-abot sa budgeting, okay pa man silang Pangulong BBM, okay pa silang Speaker Romualdez that time. Pero si Chief Escudero, kay musubay man sa balaod.
0: Na, malaga, bimam mo, klaro kayo.
1: Hindi ka nag-break ang Senado.
0: Nakahuna-una ka rin, Chief.
1: Nabuang man po ni House of Representatives tumaga, talay salamat to sa House of Representatives. Gipasa nila last minute kung asa, mag-break po ang Senado. Tato, ginadalihan nila to. Di perte, nga ipasa ninyo ang sala sa Senado na ano, kuyap eh.
3: Atay.
0: Nahita mo, to kay Kabalo, interesado mo sila for later release, di
1: ba? Karon, asa naman ang Articles of Impeachment?
0: Senado, ay Senado, Kongreso!
2: Bullseye!
1: Atay. Bullseye! Nag-iusab, kalma ka, Katulwang Rawil, ganapa, mag-iusab. Kasi, kayo tano na ang Senate President.
0: Samo kayo ba?
1: Sanay pala ito mga balita. Bato de la Rosa magpabilin sa Senado Taliwala sa hulga sa ICC.
0: Ay!
1: Magpabilin sa Senator Ronald Bato de la Rosa sulod sa Senado samtang gihulat ang desisyon sa Korte Suprema bahin sa temporary restraining order patong sa posibleng pag-aresto kaniya sa International Criminal Court. Bato de la Rosa, ibuo niya ang tanang legal nga pabaagi aron mapugan ang pagdala kaniya sa The Hague. Si de la Rosa kinsa nakatulog na lang sa opisina ni Senator Jinko Estrada alang sa seguridad. Nagsalig usab nga proteksyonan sa Ginoo samtang nagpadayon ang ilang trabaho.
0: Di ano ba, vulnerable ang matang senador kung pasagdan siya sa iyahang mga kaubanan.
1: Di na ito ang nga i-compare ng sitwasyon ni De La Rosa sa sitwasyon ni De Lima o sitwasyon ni Trillanes.
0: Lahi-lahi mo ito.
1: Kaya ang sitwasyon ni Trillanes o De Lima, that's local court. Kanidre kay De La Rosa, ganyo sila na magpagawa sa warrant pero sa local court, ayaw sa The Hague.
0: Process, to process mo ka.
1: Dili ba na ito na korte ng ICC?
0: Na.
1: Korte ba na sa Langyaw?
0: Pwede ba itong hukman dahil sa Langyaw? Wala pa na nag-korte na ito?
1: Binuang ka mo dabe. Kamo dabe. Kaso, mahitabok rin sa inyo. Musukot ka mo dahil nga dadon mo sa dahil. Bot ninyo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Bring lang tayo.
1: Labad kaya sumusulo ng mga tawhano. 7:21 itong oras sa akin, tropa. Balik kita. Sa itong pagbalik, relax na ka muna. Kinsagyod ang mas dugay mawadan ng paglaom sa pamilya.
0: Ah!
1: Ito na balikanong niya mga katropa. Kinigabahin itong kanyang Santong Plus Coffee Mix.

0: Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Joy, 27 anyos, akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamayng taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyag, maminom aning Santon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud, akong lawas, dili na ko, dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Jan, saka tricycle driver.

0: Dini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-inusarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene o Vitamin E. Mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata. Sama sa katarata, glaucoma, tiridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Mapalit sa mga butika.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: XFM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Malo, dialysis ko kadua sa usa ka semana katong mga niaging bulan. Kad nga nakaila og nakainom ko sa Santon Plus Gold, nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Premium D3, ang bago.
6: Usa ko ka maestro, dili alim akong trabaho. Maong gamitin ko pero og premium D3 aron layo sa sakit og kanunay energetic. Lami sa pamati og makawalag stress basta naka premium D3.
5: Mas ipagusog, mas ipaepektibo sa VCO og Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
7: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.
8: 95.9

0: Oras sa ito, mga katropa. Uy, alas 7:29 na.
1: Bullseye!
2: Paspas yung ring oraso.
0: Ayan. Kinibayin na itong kanyo sa Santon Plus Gold.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Mag Santon Plus Gold, mga katropas, matag-adlaw para ready ang imong lawas sa bisan unsang hagits kinabuhi.
0: Ano? Correct, correct.
2: Dili ka dapat magproblema sa imong manglawas kay ang imong panahon, imbis ipangita ni mog paginabuhian, kung magising ka una-una sa imong panglawas, katrupa, dili ka makasustain na. O dako kayong tsansa nga ma-bar down ka, wapot ang panahon. Kay ang imong rabang lawas, basta dili pa mangayo, di ba at namuhatag, di ba? Kanang nga ang maintenance din niyo, ihatag kay ganoon, kaya pa man ako.
0: Correct.
2: Pero pag-abot sa panahon nga, murag mo give up ng mga katrupa, musaka ang blood pressure, musaka ang blood sugar, problema ang imong kanabang immune system, unya ang circulation niya, di na mao, kay lapot kay mong dugo katrupa. Mao na ng panahon nga, agoy, maningil ng lawas, o siyempre, ang kasagaran na ba, pag maningil, lisod kayo, ibawi katrupa. Kaya, kasagaran, di mamatay, delikado yung kayo, makuhaan siya, may mong gulay, katrupa. Muna, ayaw, o abot sa punto nga magmahay ka. Pag Santon Plus Gold, ang mga sagol nga perfect kay katrupa, giusa sa kapsula, makatabang sa tua, aron nga malikayan nato ang bisan unsang balatian sa tung lawas, labi na ka ng mga hypertension, blood, kanang pagsaka sa blood sugar, o guban pang sakit, lifestyle disease, mga katrupa, nga imong malikayan. Mag Santon Plus Gold sa matag-adlaw. Santon Plus Gold,
0: ikaw lagi ang una! Papalit ka rin sa paborito ni mga butika, always available sa tanang branches sa SMI Rodion Pharmacy.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:31 na ang atong oras. Ari na ang inyong giat

0: Ngayon, ang mas dugay mawalan o paglaom sa pamilya, babae ba o lalaki, katropa ang kresa?
1: Sa tao, sa tungatungas bagyos, kinabuhi o mga hagit nga naghapak sa matag pamilya, o sa kadakumungutana ang nagpabilin.
0: Mm-hmm.
1: Kinsa bagyon ang mas ligon o mas dugay, kanabang mawadan o paglaom.
0: Yan.
1: Ang ligibas panimalay, mga lalaki nga mao ang... atong gitawag amahan o ang suga bas panimalay nga mao ang mga babae mga inahan. Karong adlawa atong liliod ang kasing-kasing sa matag usa ug sutaon kung kinsa ang tinuod nga sandigan sa panahon sa kalisod.
0: Adunay di mga kabukat tapod nga rason atong gisgutan mga katropa.
1: Mm-hmm.
0: Ang kinaiyahan sa kanabang ilaw ng tahanan o haligi ng tahanan.
1: Okay. Pero ingon nila, ang ilaw ng tahanan daw mupabarog sa haligi ng tahanan.
0: Oo, oh, kanunay man. Pero mga katropa, di lang kini basta mga titulo.
1: Uh-huh.
0: Ang inahan isip suga, ang nagpasabot nga siya, ang naghatag og kadasig og kahayag sa sulod.
1: Mm-hmm.
0: Kung siya mawadan ganyang paglao, mga katropa, bungit-ngit ang tibuok panimalay.
1: Agoy.
0: Diba? Samtang ang amahan isip haligi, siya ang nagapasan sa istruktura.
1: Mm.
0: Kung siya ganyang matumpag, mabanlas ang tanan.
1: Correct.
0: So kini nga pressure, ang nagpugos kanila nga dili dali dapat nga mo-surrender.
1: Correct.
0: Duhagin mo, botgin mo.
1: Mm.
0: Kay, mabit ako, giusa ka mo diha para magtinabangay.
1: Mm-hmm.
0: Kaos, kumbaga, main is better than one, di ba? Two is better than one.
1: Oo.
0: Ala, magiging dapat.
1: Pumunit tinuod niya.
0: Magtinabangay, maugi na ang pinaka... ano sa tanan mo nang ako makasulti ko dili dapat angay nga mawadan o paglaom ang duroha para tuloy-tuloy ang ligaya sa pamilya.
1: Yun
0: ikanuha katropa Chris
1: mother instinct versus provider's pride.
0: Yun.
1: Wow. Mm-hmm. Ang babae dunay natural nga instinct nga sa pagatiban or nurturing nga usahay mula pa sa luhika bisan wala na paglaom sa matas uban mulaban paghihapon siya alang siyang anak. Ang lalaki usab adunay garbo sa pagpakaon sa pamilya. Hangtod duna pa si kusog sa iyang lawas, magpabili ng iyang paglaom nga makabangon na sila, pinaagi sa singot o gapaning kamot. Pero ubanan na siya o pagampo sa tumuwi ng Diyos.
0: Yan, siyempre naman.
1: Mm.
0: Diba, ang babae, nurturing.
1: Normal
0: na, kaya siya may buano niya sa panimalay mga katropa.
1: Mm.
0: Yan, siyempre, ang mga lalaki, papahitag pagkaon para sa pamilya.
1: Oh.
0: Dapat kamo diha dingin mo angay nga mawadan o paglaong
1: gapon. Correct.
0: Same gapon, doha. Magtinabangay gid mo mga katropa.
1: Balansyado kayo, no?
0: Ikatulo, emotional nga outlet batok sa hilom ug nga pag-antos.
1: Mm.
0: Tama na mo ang mga babae mas daling makapagawa sa ilang gibati pinaagi sa paghilak o pag-istorya. Butang nga makapagaan sa dugan nila o bakahatag ug bagong kusog sa paglaom.
1: Mauday Marites.
0: Oo. Oh. Ang mga lalaki sa bisan ug hilom naghupot na o paglaom pinaagi sa pag-focus sa mga solusyon.
1: Mm.
0: Usahay ang paglaom sa lalaki dili makita sa pulong o dili makitaan ni mo na siya sa paglihok.
1: Iyon.
0: Mao na nga dapat kung mag-uban na gani mo, mag-sinabtanay yung kabong duruha.
1: Correct.
0: Iyog yung sabton sa... Mao kanina, importante ang pag-seminar bago magpakasal?
1: Prikana.
0: Okay. Importante kayo na. Kaya di mo ginatudluan mga katropa kung saan niyo pag... kanabang pagpahugot sa relasyon sa pamilya.
1: Correct.
0: Nga dili gyud kamo magbulag hangtod sa kahangturan.
1: Gihiusa mo skinoo.
0: Sa kamatayon.
1: Mao mm. Na nga ang pagsulti sa lalaki nga I love you ug ang pagsulti sa babae nga I love you lain-lain og expression. Ang babae moingon og by feelings, ang lalaki moingon po siya by work.
0: Oh.
1: Diba? I love you by work. Ara ba?
0: Mao bitaw na nga babae kini pa magsulting I love you, ang lalaki ni ana buhalok dayon na, mugwakos dayon na og bumbong.
1: By work day, by work.
0: By work, man. Di ano na ginapakita ang ilang emosyon.
1: Ang babae, by feelings.
0: Feelings.
1: Feelings.
0: Ginasulti na nila.
1: Lagi.
0: Yay! Gagilok.
1: Kainom doon, patay.
0: Are, ikaw pat, katropa Krisa.
1: Ang gahom sa pag-antos kung endurance, mga katropa. Sa aspetos kinabuhi ang mga babae sagad nga mas naanad sa pag-antos or physical or emotional.
0: Yun.
1: Kini ang taas nga threshold sa kasakit naghimo kanila nga mas ligon kon ang hisgutan mao ang tagal sa paghulat o paglaom. Ang lalaki usab anad sa paghigubat sa lawas sa balay o gawas sa balay mao nga ang iyang paglaom nakabase sa iyang pagtuo nga naapay ugma basta maningkamot lang.
0: Yan, tinuod na.
1: Correct.
0: Di sige. Ato na gikalima, espirituhanon og social nga koneksyon.
2: Wow.
0: Ang kultura sa Pilipino nato mga katropa kita mga Pilipino, ang mga babae magyud sangad mas duol sa pag-ampo og sa komunidad. So kini nga koneksyon sa labaw makagagahom og sa mga silingan naghatag kanila og dugang reserba sa mga paglaom.
2: Mm.
0: Ang lalaki usab nakakuha siya ang paglaom gikan sa pagsalig sa iyang asawa ug mga anak.
2: Mm-hmm.
0: Ang pagtuo sa iyang pamilya, ang pagtuo sa iyang pamilya kaniya mao ang gasolina sa iyang paglaom.
2: Ayun.
0: Di ba?
2: Mm.
0: Iyon na gina siya mga kagilaan. Mauna nga no question gyud kung may saag magaling lalaki sa kaminyuon ang babae gina'y bubira sa iya padulong ngadtos Ginoo.
2: Lagi.
0: Ana gina iampo
2: yung kaanak
0: niya.
2: Inaanag yung itabos ko.
0: Iampo yung kaanak niya mga katropa nga di ka masilaag. Di ko malaag. Wala. Bungkag ang pamilya.
2: Bungkag kayo.
0: Alright. Maraglahi man ang pamaagi. Ang babae mas dugay mawadan o paglaom sa emosyonal ng aspeto. Ang lalaki mas dugay mawadan o paglaom sa pisikal o teknikal ng pagpangita o pamaagi sa laktod. Na pagstorya ang paglaom sa pamilya nagpabiling buhi tugod kay kun ang usa ka pamilya ako sa maoy mo patigbabaw kung ang usa maluya
2: tinuod ka tropa tinabangay lang ta
0: naragina mga kagilaan. Alright, so kini nga mga pagtulunan atod kaninyo sa Turbo Man Enhancer mao kini ang atong gamiton mga katropa kung gusto kita nga mas mulungtad pa ang atong relasyon kay dapat sa relasyon sa magdiayon dili mawala ang intimacy.
2: Yun, quality time. Siyempre, andami da tay, andami inumi da anog Turbo Dietary Supplement Man.
0: Turbo Man mga ginay pinaka na best sa talan laban lang mga kalalakinan ayaw pagluya-luya di ano
3: atay.
0: Alas 7.38 sa atong oras mga katropa, mabalik pa kita, mapapanato mga balita kinigabahin atong kaninyo sa Turbo Man Enhancer.

0: Marathon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Dako jud kaayo ang natabang sa Santon Vitamin C. Sa akong pag-eskwela, sukad ni inom ko ani, na feel jud nako ang paghait sa akong memorya. Samot na sa pag-solve ug uban pa namo mga leksyon. Gani, dako jud kaayo ang akong pasalamat ani Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix.
2: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong kupagni.

0: kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Sunfoam Plus Herbal Oil, garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: mag-Sunfoam Plus Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: XFM
4: Premium D3, ang bag-o ng vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Sunson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sunson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Sunson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: XFM
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya epikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Handog mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Sunson Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Sunson Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Sunson Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Sunson Plus Herbal Soap.
12: Mau na diya, madi. Magsiging og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting!
3: XFM.

0: Bullseye! Bullseye! Rin pa yun natin Santo Plus Coffee Mix. Siyempre mga katropa, kailangan lang nato ang Santo Plus Coffee Mix mga kagilaan. Labin pa kung kamudya. Grabe ng acid reflux niyo na. Amoy GERD mga katropa.
1: Gagawin niya, talaga niya.
0: Dili mo kasaho sa caffeine.
1: Na. Hihilig mo sa 3-in-1 po.
0: 3-in-1 pag hindi mo kainom. Grabe kayo ng sukar niyan ha. Pusagak yung karyado. Na. Kamudya ha ha. Kalimte na yung naandang nga kape ilisig Santo Plus Coffee Mix. Santong Plus Coffee Mix mapalit sa paborito ninyo mga butika. Mo na paspas kay Mudagan Senator Bato de la Rosa kay ang kaping ginainom mga katropa Santong Plus Coffee Mix. Kita mo na ano nasa likod daw? Mo na ginainom ni Senator Bato. Tarawan ninyo. Kusog kay Mudagan, di ba?
2: Bullseye.
0: Santong Plus Coffee Mix mapalit sa paborito ninyo mga butika na nasa linya si katropa ang Pinoy Ligaryo. Top 1 sa let ng taga MSU Jensen na giba si Garbo.
1: Wow!
0: Katropang Pilipino na!
3: Live report!
4: Katropang Romelo, katropang Chris, dako nga dungog og pa si Garbo sa Mindanao State University Jensen.
0: Wow!
4: Gumikan subli na usab nila nga nasungkit ang top 1 sa licensure examination for teachers kon let katropang Romelo. Oga katropang Chris, kahibaluan nga nationwide examination ni og sa nilibo ka mga examinees og takers, number 1 o top 1 gyud gikan sa General Santos City katropang Ruel. In fact, adunay 32 ka mga top notchers ang MSU katropang Ruel o katropang Chris. Oga, naagani sa top 1 ang makauban nato karong buntaga kun diin natong masayran unsa ba yung mga kaagi katropang Ruel, mga preparasyon ay ha ang examination, mga gibati sa iyang pamilya o mga plano sa atong future nga magtutudlo. Ito makauban katropang Ruel ang top 1 sa LET exam nga si Ma'am Monet Yap. Ma'am, good morning. Oga, welcome sa XFM.
0: Hi Ma'am, good morning.
5: Good morning. Hello po.
4: Sige po. Ma'am Monet, pwede din mo i-say-say sa amo ha ang imuhang experiences, Ma'am. Let's begin with your preparation sa exam. Usa ka lisod ang imuhang preparation? Wa bay tulog? Kamusta na pressure na magmaayo si Ma'am Monet?
5: During sa review journey sir kay na pressure jud ko kay supposedly manggood dapat September pa lang mag-take nako, but I choose na mag-March ko kay para maka-rest. So mao ganito sir kay para mag-rest murag nagdulog ang agony sir ba ang pressure kay dapat. So dapat March taker ka kay ano na dapat pasado na jud, so ingan na to siya sir. So gabi po da ang pressure and of course ka nang pero wala kay ko nagpulaw sir kay ano ay i-priority jud na ko ang rest
4: sir. Pero paano ang tawag kami ibuhang review asa may review center ka at one or self review?
5: May review center po yung FTRC po daw kay tabang ang FTRC sir aside sa scholarship na ilang yatag sa kuha and sa ilang structured na review session sir makatabang jud siya kay you know maka-focus jud ka and given the fact na naa na sila ginahatag sa imo ng mga review papers helpful jud siya sir.
4: Ang mga takers sa LET ma'am before din sila mag-take ang mga ballpen na ginagamit nila, ginapa-sharpen nila dito sa mga inspiration nila, family, either sa mga nag-top 1 or ikaw ba nagpatansa kung kag mga lapis o sabay mga pamahiin o gituuhan ng ibuha mo?
5: Dito sir, wala ko nagpatahal. Ako lang, Jude. Oo, during ano na siya sir, kanam, ano ko na, habang katahal ko, nag-pray ko ato na, Lord, ikaw gidbahala, Lord, kay I always believe na kung mag-top man ko, Ginoo gyud to tanan sir. Ginoo lang gyud to. So ano, wala ko na wala kay ko na follow sa mga pamahiin. Mostly God, Ginoo lang gyud sir.
4: Grabe gyud pa ako.
5: Oo, sir.
4: Oo. Tapos on the day sa exam, usay nagadagan sa imong nauna, usay pamahaw ni mo ato, isay naghatod, usay ginabuhat ni mo na tayo.
5: That time sir, kay, wala kay ko na ano, sayog mata, kay ano ko, dili na ko siya kanang ibigla ako ang self jud kay murag ano mo gud akong utok ana so ang gibuhat ato nag mga 5 at ako ni mata ato sir so na ako nang nagprepare ato kay dito man mi sa boarding house akong classmate kay para sabay-sabay ni mag adto so auto siya sir kay ato lang po sir normal ang gid na breakfast sir and ana dili kayo pa pressure ba kay syempre ano lang yun siya, ana lang yun.
2: Tapos sa exam, ma'am, naglisod ba ka? Tanan nag-review ni mo? Lisunod ba mga questions?
5: Naglisod yun ko dito sa Prof. Ed, sir, kay legend, like, gamay legend ang akong gistadyan dito, like, number one pa lang ako, alam. Walang bulay, hindi sa ko ang giyano, sir, ko lang, number one pa lang, Lord, murag dirinig, naglisod yun ko, taon ako niya siya pag... at pag-answer, pero energy ko, number one pa lang na, Lord, sa own ko ni, number one pa lang, ikaw naging ang bahala, sir. And that time, well, I was answering, clueless jud ko sa mga gipang questions, ako mga answers, number one, si God na lang, siguro ang nagunggung sa mga answers ato, sir, maulang jud ko.
2: So, may mga answer ba, ma'am, sa hours or minutes na lihat ko during the exam?
5: Sir? Nakalimot po sir ba, pero sa prof, sa Gen Ed, I think nami 2 hours sir na mag ano, answer 150 items, then sa Prof Ed nami 3 hours ba to sir, then 150 items gahapon.
2: Sige. Katropa pa Romel, katropa ang Chris, pasino na mo yung pangutana kay Ma'am Monette Yap, ang top 1 sa lahat.
0: Sige, nakataon na ba yung headset? Ma'am, good morning!
5: Hello po sir, good morning.
0: Kumusta mama? Unsa naman imong gibate karon sa paggawa sa resulta? Mura ba kag nakambak-ambak, baka gahapon, nakahilak ba ka? Baka nagligid-ligid?
5: Sir, ano sir, nakahilak dyan sir, oo. Yan. Karon sir, as of now, hindi pa dyan ako ma... Lapa dyan nagsinkin na, top 1 kay... Lagi, wala dyan ko nag-expect na top 1 dyan, wala dyan sir.
0: Imong mama ma'am, kumusta ang gibate karon? Unsa may iyang ambak-ambak mo siya ba na? Nanawag siya sa imo ha? Or personally, na nagkita ba mo paggawa sa resulta?
5: Pag unyin ako sa balay, sir, lipay kay siya, sir. Nagsalubong din siya, nag-hug din siya. Lipay po siya akong mama, sir.
0: Ma'am, kumusta ang ano? Kumusta ang imuhang pag-take? Kana bang normal na ba? Relax sir, mag-yug kay ka? Kana nakuha mag-yug imong tapo? Ano sa'yo sekreto, ma'am? Na ba kay inspirasyon sa imong kinabuhi?
5: Ano sir, relax lang jud ko ato sir, kay gihatag lang yun ako tutanan sa Ginoo sir, kay at the time kanang wala na ko kabalo sa akong i-feel, sa akong ibati, kay kung magpakulba-kulba ko kay dili mag-process sa akong utok ka na sir, so ano jud ko na, Lord, ikaw na gid ang bahala, so I took the ano, the exam na the ano jud ka ayo akong mind na as a peace, wala jud ko nagpa-pressure jud sir.
0: So wala pong kag-istorbo sa imo ang kuyab, mao siguro nakatapuan ka.
5: Kumao pa siguro.
1: Mamo sa plano nimo. Siyempre, tapuan ka. Unsay plano ni mo ma'am isip pa sa imong career, unsay priorities nimo?
5: As of now sir, wala pa pud ko kabalo kung unsa ako ang unsa na field ako ang i-take, teaching ba or unsa man sir. As of now, wala pa dyan very clear na vision ko. Pero if there will be opportunities na mabot, maybe na teaching, ano, opportunities sa teaching, maybe i-grab na ko, sir.
0: Ayan. Ma'am, na ano lang ko, curious lang ko, naka sa Department of Labor karon nagatrabaho?
5: Yes po, sir. I'm one of the ano interns po, sir, nung government internship program po ni Dole.
0: Okay. So, isa po siya nakatabang sa imong pag-eskwela?
5: Hired lang ko diri sir tong April 8 na.
0: Okay. So internship, so diya mo na yung first nga job.
5: Oh yes po sir, first job po.
0: Ayan, ma'am, una sa tanan, congratulations sa you make MSU1 so proud sa imo ang nakabot ka achievement og ma'am, advice nako i-celebrate. I-celebrate tayo mong achievement. Kaya hindi ba yan basta-basta po sa imong giyagoan pila katuig. You deserve the celebration, ma'am. Congratulations!
5: Thank you po, sir. Thank you po. Thank you po.
2: Katropang Ruel o katropang Chris, ang tama ma'am, no? Ika-upat ka sa mga top 1 sa MSU. Pang-apat ka. Ayun, katropang Ruel. Sa history, wow. Sir. No, sa history sa MSU, Jensen, ano na nai-upat ka top 1 sa let katropang Ruel. Mm-hmm. O karong tuiga gani o sa baguhay ga let exam, si Monette ang ika-upat katropang Ruel. So doon ay 32, number 1 o top 1 si Monette Yap, katropang Ruel, katropang Chris. So dahong agarbo para sa Dakbayan sa Edra Santos. So for sure,
4: ano ma'am, kaning ilugan ka sa mga dakong kumpanya.
0: Oh, niya, yun na siya katropang Philip, ga, ano sa, dili magdali-dali sa kaminyoon, aron ma-enjoy niya yung pagkadalaga.
4: Mao, ingon ni katropang Ruel, di daw ka magdali-dali sa kaminyoon para ma-enjoy mo na operan di kag 100k. Ah, kiyaw kayo. Masa na katropa Ruel, katropang Chris ang report. Gika sa patrolo garon magpabiling healthy. Tumarna sa Santon plus gold. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X FM News.
0: Congrats sa Ma'am Munet, ang top 1 sa LET exam. Nalimang kaya naman, top 1 ka.
1: Bitaw, bitaw. Talagsaon kaya na. Ikalimang, ang ikaupat sa history sa emisyon. Kaupat pa siya?
0: Oo. Diba, perting ninduta?
1: Oo.
0: Hala. Alas 7:55 na. Ato sa palutson, ang ato ang The Secret of Health. Ato makauban, si Boss Remilito Oy. Kinigabangin mga katropa, atong kariyo sa Santo Plus Gold. Bumalik kita atong iskutan ng papel ni Trillanes na ining kalibutan na. Relax na muli. Relax, relax. Kinigabangin atong kariyo sa Santo Plus Gold.